0: atay na idaghana niya ug mismo sa imong kasing-kasing mas delikado. Mo na Sir JP, gibalik-balik jud ako sige painumdom. Inom jud og DTX 500 og MyTC kada adlaw. Tungod kay kini gapataas sa imong metabolic rate. Ilabi na kung tambo ka og ganahan sige ka og tamis, protektahan ka sa DTX 500 og MyTC. Ang imong atay aron dili kini mapuno sa tambo. Bisag karon dayon imong ipatan-aw imong SGPT. Sigurado taas jud na ang imong SGPT kung may fatty liver ka. Usara ang pasabot nga nung taas ang SGPT. Kini tungod gahubag ang imong atay, ilabi na kung tambo ka.
1: DTX 500.
2: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas niabot na sa akong likod. Painom sa akong mama DTX 500. Duha lang ka kapsula daad lang. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
0: Simple ra ang solusyon Sir JP. Ayaw daghan nagkaon.
4: Correct.
0: Mag-intermittent fasting ka. Consume good fats, butong, abukado, mga mani. Limitahi ang pagkaon sa mga may added sugar. Mag-exercise ka. Inom ka sa imong DTX 500 o MyTC kada adlaw. Kung daghan kag fat, nga gikaon mo taas ang imong oxidative stress. Mo nang manakit ang imong lawas.
4: Daghang balatian ang maangkon tungod sa obesity, heart disease, stroke, high blood pressure, gallstones, gouty arthritis, sleep apnea, osteoarthritis o bisan pa kanser.
0: Sa ato pa, ang bottom line ani Sir JP, oxidative stress ra gihapon.
4: Correct.
0: Adunay mga pagtuon nga ang oxidative stress pwedeng maka-trigger sa obesity, pinaagi sa pag-stimulate sa pag-deposit sa white adipose tissue. O kini ang magpa-alter sang imo gipangkaon. Kung gainom ka og DTX 500 og MyTC matag adlaw, malayo jud ka sa pagpasagad og kaon.
4: Correct.
0: Usa sa mga hinungdan sa obesity Sir JP, mao ang problema sa insulin. Usa sa mga function ni insulin mao ang pagsugo sa mga fat cells nga magtipig sa mga fats.
4: No.
0: Mao nang may mga pagtuon nga gaingon nga ang insulin dunay dakong papel sa pag-develop sang gitawag obesity.
4: Kung pankreas og insulin na ang isgutan, wa nay lain pang kampyon sa pag-amping ni ini. DTX 500 og MyTC ra jud.
0: Unya, kano sa paman kamo inom og DTX 500 og MyTC kung nalabian na kakatambok?
4: Ay,
0: kung napuno na og mga fats ang imong mga vital organs, daghang rason ang pagka-obese.
4: Yes.
0: Pero kung kontrolo nimo ang imong food intake, mag-intermittent fasting ka, kaon kag mga good fats, mag-exercise ka, labi na sa tanan, inom yun og DTX 500 og MyTC kada adlaw, sigurado yun, maniwang ka.
4: Yes! Wala yun tay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, seeing mayong lawas ampingan.
4: Dili abusuhan!
1: DTX 500!
2: Ako si Janice. Dukay pa yung muna ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipati ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, MyTC, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Glinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, MyTC Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh Air, Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na mo pang inis sa Skull B2 Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine Word, Funeral. Ug ana sa ginis sa Palawan Building, sa Nasa Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
6: Hamara Herbal Products Center. Your one stop herbal shop in town.
1: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
7: Yeah, salamat maibutag mga ka-K5. Kinis ka-K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ani ana po sa atong segment kanabuntag. Nasadiyan ang ubang mga kiksuna na to. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot matag mga nagbagabagang balita. Kani ato, mga balita noon, history ngayon. Huwag ninyo dito balikan o pag-istoryahan. Dini lamang sa K5 Rewind. Huwag una tamo ato sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta. Di ka na pwede dito magkape. Dili lang simple simpleng kape mga K5 ha, it's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan, labi na sa mga hugaw, masulo sa itong kalawasan. Iya kini pang flush out, ipang detox. Huwag limpyuhan na itong mga sistema, huwag pwede po niyo sa DTX Premium Coffee. Lami po niyo mga ka-K5 sa Sayos Kabuntagon. Sige, pag-abli na, pagbukas sa pangtimpla na, huwag DTX Premium Coffee, huwag DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind, usa sa inila nga pangalan sa Cebu o ginatawa kaniya itong the father of Cebu City, nagsaulong siyang adlaw na tawhan atong Hunyo 6. O ilain ko ni si Vicente Rama. Si Vicente Rama, usa kini sa kamanunulat o sinaunang mga journalist o public servants nga sa diin siya. Ilhan nga ang nakapahimo sa Cebu, ngadto na sa syudad o Cebu City. Si Vicente Rama nataw kini siya itong Hunyo 6, 1887, June 6, 1887 sa Cebu City. O nailhan kini siya nga si Don Vicente o Nior Inting. Og siya ang kamagulangan ng anak ni Gabriel Rafinian ug ni Ingel Berta Ramas. Si Vicente Rama nakahuman kini sa eskwela diya sa Seminaryo Colegio de San Carlos nga gitawag karon University of San Carlos atong 1904 hangtod 1908 ug tungod maayo iyang mga pag-eskwela o scholastic miadto kini siya sa Manila para magkuha og law o bachelor's of law degree. So wala pa kini siya nag-eskwela og bachelor's of law. Si Vicente Rama mahilig na kini musulat og sa batang edad nga 15 anyos usa na siya ka contributor sa newspaper kaniadto mas Spanish man o English dito sa Cebu o Manila. Pag edad niya 19 anyos, yang gitutukan ang pagsulat sa mga Cebuano o Binisaya nga sa diin matupang makakonek siya diretso sa mga masa o din na musulat siya mga istorya, mga poems, mga nindot ng mga kabahin sa kinabuhi, katawanan o mga ubisag unsa na iyang makita nga nindot kayo pagasulaton. Sa tuig 1915, si Vicente Rama ibukas kinisag Cebuano Weekly nga newspaper nga ginatawag niya Nueva Fuerza o Bagong Kusog o New Force nga sa diin Cebuano kini o kusog kini sa mga masa gikan sa Visayas paingo na sa Mindanao labi na mga Cebuano nga mga katawhan abot sa Hawaii. Bilang usa ka editor in chief o publisher, si Vicente Rama maghihisgot kanunay sa mga panghitabo kaniadto labi na ana pa kita sa inalom sa Amerika. Sa tuig 1916, misulod pagkapolitika si Vicente Rama og dinhi na midalagan si bilang usa sa mga konseho o konsehal sa Cebu og dinhi midaog kini siya sa edad nga 29 anyos. O pagka 1922, midaog kini siya bilang usa ka kongresista sa distrito sa Cebu og miserbisyo kini siya sa tulo ka termino hangtod 1935 og nahimo usab siya pinakauna nga assemblyman sa inalom sa Commonwealth nga nagrepresentar sa Cebu ngadto sa national og dinhi dapita mipasar siya usa ka Commonwealth Act number 58 nga sa diin gipirmahan ni Presidente Manuel L. Quezon atong October 20, 1936 nga sa diin ang maong bill magtransform sa Cebu gikan sa munisipyo ngadto na sa chartered city o Cebu City. O pagkatuig 1938, si Rama i-appoint siya bilang unang Cebuano na mahimong mayor sa Cebu City. Pagka 1941, may dalagang kini siya senador o midao. Apan naputol kini tungod sa gira atong World War II. Apan may diretso siya lingkod hangtod na 1947. John Vicente Rama ang ginatawag nilang amahan sa syudad sa Cebu o the father of Cebu City. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita sa servisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 Rewind ni Roy August Bustillo. Dietary
3: Bio. Ako si Inara. Pasyod kayong akong blood sugar. Ako lisolay nung inom ang Dietary Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal akong blood sugar.
8: Dietary Bio. Ang Dietary ng may Visio. Ang Visio ng may Dietary.
9: Mapalit sa mga butika.
8: Dietary Bio. Dietary Bio.
10: Ako si John. Gusto ka full-time law student. Mas sayon o dali ako ngayong Moria ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
8: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
9: Mapalit sa mga butik.
8: D3 Bio! DTX 500.
11: Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at law-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. At law-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
9: Mapalit sa mga butik.
11: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
9: Sa mga butika.
13: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty C, immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
15: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% Galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun. Kay makuha ang inyong order, sunod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Puroxais, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
16: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapanit sa iyong mga suki-butika.
17: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangita si Jona Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang nga kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporation. Matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
18: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
19: Foro de los Pueblos.
20: Alas 8:12 na mga sukintig paminaw, ha? Alit gyapon sa atong pagkapanagubaduan. Kini gyapon si Kaki 5 Bernie Campos kanon nga mighty si Detex 500 Detex ko Pemex og D3 Bayo kabusaw.
21: Kini si Kaki 5 Attorney Ronel kanon nga naka Detex 500 Detex ko Pemex D3 Bayo for Biotex D Palubo.
20: Atong gi connect ang atong linya dito sa Kaki 5 News FM sa Hingoog.
21: Mm-hmm.
20: Hingoog City kini Hingoog City sa Mindanao ni.
21: Mm-hmm.
20: Sa Misamis Oriental. Mo ni ang tunga-tunga gikan ka sa Cagayan padulong sa Butuan.
21: Padulong sa Butuan.
20: Oh, Hingoog. Gikan ka sa Butuan, padulong sa Cagayan, Hingoog City. Mauni ang...
21: Kay ang Cagayan nga station, Palong. Tungkol sa Linog.
20: Sa Palong. Kay habog mapot dito ang ilahang nga building. Mauni nga, si SM Noel Isen dito, basiga maka sulod tatan sa Hingoog tan. Ako na, natutan. Okay. Sani ba mga soaking tigpaminaw turns? Nagdari, oh. Mm-hmm. Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Earthquake information number 1. Date and time, 7:37, magnitude 7.0. Reported in 10 cities. Bani sa mga sakit yung pamina. Intensity 7, city of General Santos. Ay, sa Jinsan. Intensity 7 turns. Intensity 6 sa... Palimbang and Senator Ninoy Aquino Sultan Kudarat. Onya intensity 5 sa Davao, Kidapawan, Carmen, Cotabato, Bagumbayan, Calamansig, President Quirino Sultan Kudarat, Sumboko and Nasyokon, Sambuanga del Norte. Intensity 4 sa Mati, sa Davao Oriental, sa Buog, Sambuanga, Sibugay, Caraga. Caraga.
21: Caraga.
20: Mana apil na ni ang kuan, intensity 4. Caraga. Apil na ni ang Tibok Northern Mindanao. Anya, pagkahuman
21: na... Asa itong kusog yun kayong intensity 7 sila?
20: Jinsan.
21: Ah, Jinsan.
20: General Santos City. Intensity 7 sa Coronadal Food Turns. Doon naman sila.
21: Coronadal.
20: Santa Maria, Davao, Occidental Food. Intensity 5 sa Davao. Stila na mga sakit. Moni ang pinakakuan. Mangita pa itong pinakalatest yun ha. Pinakalatest. Anya... Doon ay tsunami kuan na warning. Advisory, tsunami warning. Tsunami, tsunami. Information number one. Ano siya mga sakit ng Pamino? Dito sa mga baybayon sa Sarangani. Pastilan na mga sakit ng Pamino, no? Dito na ito, may bawaan. So, basin og kuan. Baya ito ko nga it... Check ka, manggigala. So, yan ko na itong tawag. Kung nakabalik na ba?
21: Mm-hmm.
20: Samtang wala pa. Ang sa may pamagi, ang sa may requestan, kaya para makasulod ta. Okay na? Ang technician? Ang saan man ako ang technician pagingon? Nga mo sulod ta? May itong soila yan, ha? Si SM Noel Isin, mga sokit yung pabinaw. Para maka-hook up ta dito, mga higala. Sa may, kuan? Dito sa may, kining, kuan kono kanang SM Noel i kami ni Attorney Ronel na si Attorney Ronel. Kuan kono kanang technician kono i kuan kono technician mo sulod me. Para maka makatandim ta.
0: Kagayan nga link, kagayan K5 Burns, kagayan nga link.
20: So ato me mo sulod sa Cagayan.
0: Cagayan. Kabati coordinate sa inyo technician diha. Technician sa Dumaguete, technician po sa Cagayan de Oro, kaya na link.
20: Kita tulo, magsinog ang tain eh.
0: Kita tulo, sir po, kung upata.
20: Ba, mayro sa mulinugon mo diya.
0: Diyas, Dumaguete, wala mo eh, wala ba nagtayog? Ha?
20: Ansa?
0: Wala niya. Wala mo gilinog, Diyas, Dumaguete, kaya nakaruspikas linya si K5 Natan Sarmiento.
20: Wala. Ay sa Cagayan mitan ka K5 natan sa Cagayan mimo ato mo sulod kami Attorney Ronel.
0: Sige, ulat ni ha.
20: Sige. Basta ka K5 Noel, dili putong paras dito sa Cebu nga nanagan tagkalit.
0: Kadumdum hinong ko 2013 man to.
20: Unya, grabe ang indoors nimo og pa toskeg pagkahuman.
0: lumbag panagan. 2013, ana tong technician itagos la misa.
20: Ano ako?
0: Ay kusog kayo asar bay kabadyo.
20: Kinsa cellphone na tamakan?
0: Ay secret ta lang to.
20: Isa, mo connect me sa Cagayan. Suko na managers natan. Isa, kakakipipe natan na. Mo connect me sa Cagayan ta. Cagayan ko no ta. Unsa may K5 News FM Cagayan de Oro? Nana?
0: Tawagin si Erwin.
20: Nana ko no? Dito na Miss Cagayan? Sige, ako nang i-off ni. Ako nang i-off, ha? Sige. At least, don't say, dagan niya kayo tagakuan. Dagan ba kayo nga, taga, si tawag din yung taga Negros nga, tuwas Cagayan, taga Cagayan po nga nagdaras Negros. Mga parinde, at least kabalo po sila kuan. Pero layo, Jinsan inoon. Huwag po tayo K5 News FM Jinsan pagod. pero Jinsan po karon, di po ka makahukap-hukap dito ka basta-basta. Kay, ang ilang nga kuan dito, ang ilang facilities dito po. Ang ilang mga facilities po dito, basi gano'n on sa po. Sige ha, paabot sa tap ng sakit yung pabinaw. Dito sa Cagayan de Oro. Pastila ng mga higala. Jerry Garcia, watching live, K5 in Zamboanga City. Maskin linog yun lagi. Linog lagi dito. Sa'yo nang maning linog ang mga higala, purting taas at once. Tapos kayang coverage.
21: No.
20: Tapos kayang kuhan, kanang ihang area.
21: Abil magod sa kuhan. Apil man gani sa Malaysia, na ay part sa Malaysia, Palau Island.
20: Palau?
21: Dito gud sa dagat ba niya?
20: Tunga-tunga, manik, kaning dagat gud. So sa ato pa katong, posible gud na tsunami ini.
21: Bawad ako posibilidad.
20: Kinakuan man to. Gisoyok naman po to.
21: Gilamon man tong tubig ato sa buak.
20: Buak.
21: Hulog, pagbalik atong sirado, tulbo ang tubig.
20: Walang pugsik. Nagingon pugsit ang mga sukin din pamila. Ah. Kamu da sa Senado, sige pamagaway-away, galinog na sa Mindanaway.
21: Ah. Ongoing dayron ang Senate Blue Ribbon hearing ha sa kang kuan?
20: Erwin?
21: Kang Erwin Tolfo.
20: Ay, na nga to. Wala na nga itong itin marins.
21: Okay. Live ba niyo? Gatchalian Black, Senate Blue Ribbon.
20: Di kayo, sayo kayo. Alas 8.19 pa ho.
21: Kipog bitaw ko. Yan na, kayo naman silang Marcolita.
20: Wala na.
21: Kala. So, gi-review ra ni?
20: Kala na, review na. Alas 8.19 pa ho. Kuan pa?
21: Di ba kasagano? Alas 10 pa man.
20: Maho, sayo pa kayo. Oh. Niya... Ah, sige, kini. Mora na ni.
21: Ito naman tanong naong lagi na nandi ha.
20: Sige.
21: Mga itag-update, mga sulit na paminaw ha.
20: Nana, si Kakipad.
2: I-acknowledge ko na niya, Kipad Cagayan.
4: Si Kipad Bernie Canizo.
2: Yes, sir. Good morning.
4: Ang Kipad Dumagiti, oh, guwapo na magkainin nga tao.
20: Nana, si Kakipad.
2: I-acknowledge ko na niya, Kipad Cagayan.
4: Si Kipad Bernie Canizo.
20: Sa kay gabalik-balik ha, gabalik-balik ha.
4: Pastal. Iko-iko.
20: Isa. Isa kay, kamo doon ba? Gabalik-balik mo ba? Iko-iko mo na nagbalik ba?
2: Ngayon pa na lang tani.
20: Sige. Okay na, parang okay na. Kakipay ba? Nathan o Kakipay Noel? Okay na mo signal from Dumaguete?
4: Pag-pag-pag. Naro kayo mong tingo, Gisem.
20: So, sinugang ako ni, sinugang ang komentaryo. Dili ni sinugang ang balita. Oy, kumusta man day? Kami mangumusta kay nganong niho kapila sa inyo ha kakipay ba Nathan Sarmiento ang manager na to attorney. Dalawa akong partner si attorney Ronil Di Palubos ha. Akong partner dari sa Kipad News FM Dabagete. Og si Handsome Boy ang kabayan da sa inyo og attorney Noel Isin da ang buhay na patay. mamani, hindi naman ni makakuha og passport kay... Ha? Di makakuagpas. Isa. Kakadot lang bitaw. So, nganong ni hookup niya sa inyo ha kay daghay mga parente na mo or mga parente na rin sa Dumaguete nga nakaroon diyan sa may Misamis Orientals kagaya nung sa inyo. Og, kumusta man mo diha? Kumusta man ang kuhan diha? Layo-layo raman hinun sa sentro dito sa Ginsan. Pero kumusta diha? Unahon na to ang Cagayan. Kakipay ba Nathan na Sarmiento sir? Go ahead.
4: Yes, Isam. Good morning. Good morning sa Dumaguete o sa Hingoog City. Dari sa mo kaluoy sa Diyos sa Intensity 3 me. Pero dugay kayo ni undang si Isam. No? Isam Manuel, Isam Bernie. Nga pagtayog mo nang nanggawas in taon ang mga isudyante dere, mga trabante, kaya naman ta sintro nga bahin. Labi na kayo mga high-rise man po ng mga building dere. At dito sa mga dalan, tungod lagi kay Dugay mang uyog. Kung hindi rin ka sa ibabaw, aparehan ako, kaya na ako dito sa 10th floor.
20: Uy!
4: Agabi ko, balik ko lang buyan.
20: 10th floor?
4: Buyan dito sa ibabaw. Kanaugon ko dili, pero ayungon ko, di nalang kumunaog. Total nga, kwa naman, kanang nag-kwa naman ta.
20: In charge!
4: Sawa naman ta. Okay na lang. Dila ka munaog. Pero naundang yun, na-off-air me, tungod sa kwan, kanabang kusog nga uyog sa atong transmitter.
20: Anya, si Kakipipe Noel, ikaw Kakipipe Handsome Noel, asama ka nga floor ga program, diya sa Hingoog.
2: Dini sa Hingoog, naami sa ground floor. Wano'y problema kay naami sa yuta yun. Pero kanang kagaya, naagid sa ikanapulo, inakapo nga andana. Ang among kakusgon din ay K5 News FM Dumaguete, base sa CDRRMO, ni Mr. Marlon Paho, niabot mig intensity 4.
20: Oh!
2: Ang takusgon. Dugay-dugay kayo, estimate kamulo kong program, na tingala ko kay Abinakog, misaka na po na nga kong dugo. Ang technician, kabayan,
20: oh!
2: Linong, kus, binuo, nakahinumdum-hinong ko dito sa Cebu. Oh, kita Kipay Birne, nakahinumdum nito sa Cebu nga kamulot ang program gyapon. Inani kaya pong orasa,
20: oh!
2: Alas 6:37.
20: Oh!
2: Motong automatic na kay alarms na. Gawasin naman, tumbahan ng gas tower.
20: Kami okay. Manggod ni Kakipay ba, Noel sa una Kakipay Batan, dito sa Cebu. Perting,
4: nag-uban
20: mo. Nag-uban mo eh. Perting, indoors pa na mo ang paghahi. Pong! Kalit bitanaw niya namin second floor! Ah, dito sa Mariners Court, nga kuhan, nga building, kalit bitanaw ko yung katong kuhan, linog sa Cebu Bohol! Parti! Dali anak ko nakakuhan, dali kay ko nakasitawag, nakagawas! Si Kakipaib Noel mo'y na-trap! O yung gilikuran! So, pagka-trap niya, aksyon sa hilak! Aksyon sa hilak! Di ko ang sanya aksyon sa hilak ko niya, nibalik na lang po ko! Kay di na ko, di ko gusto nga, kan ba? Kanang nga, di ko gusto nga biyaan ako akong partner. Kaya basi kung siya may tabo niya, kita'y pangitaan ni Congressman Elmer Katulpos. Kanya, pagbalik na ko, moto nakatulog kong cellphone ni Richie. Kay si Richie po, parte pong driver na mo dito. Parte mo pong dagan. Oo. Muna nga, di gin maayo dahil pasubraan ng indoors ng pagahi. Debitaw ay
5: makalinog dai na, isen.
20: Ha?
5: Makalinog dai na.
20: Makalinog na, makalinog na. Na si attorney, attorney dari ho. Hmm? Si attorney ba? Minaw ra nato tao no.
21: Minaw ra ko ninyo, inyo man experience.
20: Experience woman sa ka. woman sa makasubay sa ato experience. Oy, by the way. Puslan man nga nag-hook up na tanini, pangumusta dai ko sa atong mga listener niya kakipay batan sa Maya. Kagayan!
5: Oh, gimingaw na sila nimo, gimingaw!
20: Daghan kong tinambalan niya!
5: Alay! Tinambalan ka, huwag magkakibilin!
20: Lakay, lakay, lakay. Kapalo ba yung mga butang kayo niya? Si Kipad Noel po, napatong kwa na katong burha o sa itong katong dito sa itong tulay niya, doon ay imlanan dito?
5: Amigo ni Kabayan, amigo ni Kabayan?
20: Amigo ni Kabayan!
2: Katong kuan, katong
5: Puste na ang gamit, bili na tubo, puste na.
20: Ang sa?
5: Puste na yung gamitin, nalatay-latay, yes, budget. Kamay naman ganang nga tubo, manang puste na yung gigamit.
20: Wala eh. Pero,
2: so, dumagiti, wala magitay og linog diha?
20: Wala man. Thanks, wala matang kabantay, no?
21: Wala man. Sa balita na may ito nakita nga na linog sa Mindanao.
20: Daghan man kay listeners po na mo taga Mindanao. Motong na chat na yon nga, sir, linog din sir sa Pulumulok. Linog din sa Jinsan. Motong nga, contact din ko ni mo kay nag-call man po din mo. Nag-chat man din mo sa group chat. Si Kikipaib Nathan na ofersa. Si Kikipaib Noel na kuhan ko no, dagan siya nga kaihiyon. Bisag nara sa ground floor, sobra pod katalawa ni Moglino. Ground floor, niya, dagan pa yun, niya, kaihiyon.
5: Wapagawagi ka ba ko si Kabayan, wala ka ba ko sa...
20: Ha?
5: Wapagabahos.
20: Wah, saan magbahos anak niya nga? Panagsa naman lang na siya mulihok. Bahos Kabayan!
5: Ini kada yan imo.
2: Ya hay kay mo des dumagiti wa di mo gitay og linog di ay. Kami dinhi in town sos. Ang Cagayan og Misamis Oriental sa giingon nga intensity 3 Cagayan sa Misamis Oriental intensity 4 siguro dito gyud sa Cotabato og sa duol sa Cotabato kay dito man ang epicenter K5 dumagiti. Dito pa Pulumunok, 135 kilometers. Ang Kalaumun sa Ingontabagan, 136 kilometers from Pulumunok, South Cotabato, Kalaumun. Ngunay, dito ginaw nag-origin ang linog according kini sa pinakalites sa gipagawa sa PVOX. Among balita din eh. Ato sa dawato namong reporter ha. Para
20: ay kadot sa Kabayan. Tan di lagi kon kanang stop na lagi sila. Mura lagi kuan. Si Kakipaib Nathan sige lang tanaw na ko hinamping. Aw hinamping ni.
5: Kinintos man na.
20: Tons. Kini si Kakipaib Nathan sa butuan pa ni. Mo ni pinakasikat mo po ni pagka kanang sara na tawag pagkabugal-bugalon ba? Kani pa nalang ni sila. Kani si Kakipaib Noel Isen sa unas, bumbu pa ni, bubuha na big time. Wa mi daganan. Buni mga kapayasun kayo sa taga Cagayan.
21: Ano na,
20: nilihok na. Kini, nilihok na.
21: Ito pasudlon na ilang reporter.
20: Ito na pasudlon kay singitan, buutan man eh, kay GMA Sibin man eh. Kauban may, di YHP ko siya GMA. Silang babi, aning babi. Kini si K5 Noel sa Bumbo pa ko, Bumbo po ni sa Cagayan, buni pinakakapayason, pinakahambugiro.
2: Okay, ready na muda. May lang ba? Kay muda, watag.
20: Sige.
2: Professional report, hikin sa mong reporter.
20: Five star ni, five star reporter ha, five star.
2: Oh, buni, morning si Barbie. Dili gini five star, kwan gini. Si tawagan na
6: kami. Season.
2: Sige, Jamare.
20: Sige daw.
2: Kumusta kay diha sa public school, sa elementary o high school, namalik na ba ang mga estudyante? Diha sa ilang tasatag sa ka mga classroom, Jamare Abok, iditali mo.
7: Energy effect. Report.
20: Ta, energy, oh. Mm-hmm. Energy.
22: Sa mga publikong eskwelahan na hindi mismo sa tingo ko.
20: Tol-putol!
2: Yes. Sige, tiwa sa kay ang dumagiti, mangutana ni mo. Dayon, tatay. Sige.
20: Putol-putol!
21: Di, madungog na mo, manager.
22: Yes, go ahead, ah. Yes, manager.
2: Klaro bang signal, dumagiti?
20: Klaro ka, ito ng reporter, dili!
23: Inuuna. At out po dulis sa CDO, kabayan.
2: Hindi maklaro ang kundi maklaro kuno si Jumare.
20: Sa ba nag internet ninyo diya, say, wifi signal ninyo diya? Inana ang inyong wifi sa ingoog.
2: Pagin yung kobre, ganyang internet din eh.
20: Siyudad na lang na, pila, kalusa pa na himong siyudad ng hingog, inyong internet niya, bati, yapon, pangit, yapon kayo.
2: Diving certificate na lang kulang. Muna na yung servisyo din sa telcos.
20: Sige na, ato ko nabalikan si Jumare.
2: Ikuan ko nonil, kay di ko nung madungog dito sa kuan.
20: Bisan sa Cagayan, si K5 Nitan, di mo kadungog. Di ba K5 Nitan?
23: Inod, cutting out siya, Kabayan.
20: Oh, tanawa, Kabayan!
23: Hinay good siya, Sim.
20: Kabayan!
2: Oh, sige, Kabayan na lang kayo.
20: Oh, naputol.
2: I-plastar na to.
20: Putol again.
2: Oh, atong i-plastar. Basin dili. Okay. Sige. Atos ang i-plastar ang atong... Oh, kana, video call na lang para maklaro.
23: Kana.
20: Video call. Kana, video call.
2: Video call na lang, Jumare.
20: Sige.
2: Oh, automatic na.
20: Sige.
2: Oh, kay para
20: mga estudyante.
2: Kana po ang Dumagiti. Ha?
22: Yes, kanis ka bayan.
2: Oh, sige.
20: Kana, okay na.
22: Kung mga pampublikong eskwelahan diri sa tong dakbayan sa Hingo o kung ato makita ko ato mahulagway usaba, ang pipila ka mga classroom diri sa May Don Restituto Bao Central School isa nanulod na og kasabtang karon gipadayon ang klase sa adlaw nga sa unang adlaw sa atong balik eskwela 2026 diri bismo gihapon sa tong dakbayan sa Hingo o kagaina kay ka bayan nakasinati tag intensity 4 gikabot ug usab kana ni Sir Fajos may CDRMO nga matud pa niya nga kusog ang pagtayog sa linog diri sa atong dakbayan hinungdan nga grabe usab nga mga ang tanang mga estudyante gipapanaog gikan sa kani ikatulo ug kaduwang andana kay ni Gikabayan. So sa pagkaron anaman po ng atong mga kini kapulisan kagaina sa pagmonitor o paglibot suroy diri mismo sa atong nagkadayang mga classroom o eskwelahan diri sa atong dakbayan aron sa pagcheck o sa pagmonitor sa tanang mga estudyante labi na usab sa kusog nga pagtay kagainang buntaga ka energy kabayan.
2: Sige, Dumagiti, Cagayan ay pangutana. Dayon, kwan dayon, ang report po sa Cagayan de Oro. Unaw na to, Dumagiti.
20: So far, nakabalik naman ka. O niya, wala man kayo'y problema po kay hinahinay raman. Wala may pangutana. Dari so far, Kabayan na Noel, no? Basig si Kabayan na Nitan siguro.
23: Okay. Ako lang ani kay naguntaan na naman pugo ni mo ganina isang nga nabay suspension paabot man pod kung nabay suspensions klase. So, diri na lang sa mo kay na ay reported at ipaklaro sa atong mga kaubanan dito mga igsoon sa gawasan tanaw nato dito ga nagkaguliyang man pod ni nga katawhan dres kagayan na SM Bernig, SM Noel.
20: Pero SM, SM Nitan, SM Nitan, SM Noel, karon ba? Kay bago pa man, or kaganina, mga, o sana siguro ka oras ka pin, ang linog, gikan. Karon, huwag mo na ka, sinatidaw ka mga aftershocks, karon? Samtang nag-program mo?
23: Na pagyapon diri mafeel na to diri is Imbernisa. Ako na imutangan kay na malagim sa 10 floor mo nang bisag gamay uyog, uyog ini ibabaw.
20: Pero ga program ka dia SM Nathan. Ga program ka pero hadlok gamay. Ano man?
23: Ano wala po ko na hadlok kayo, ang puti banding mabilin. Ako lagi kahit ka nasawa kasi mabilin.
20: ikaw SM kabayan.
2: Hadlok na daan.
20: Ha?
2: Hadlok na ko daan.
23: Kasa magkasuhan na isim. Sa asawa, hadlok ako, saman.
20: Ah, pero bitaw ay kay alas 8.34 naman, at least naka-comic update na sa inyo ha. Magkuhan ng siyuta, magbulag-bulag kay alas 8.34 niya. Ting pahinundumbaya na to, alas 8.30. Basta yung mamimuha noon tayo.
2: Grasyata, kay mag 5 minutes pa ta.
20: Sige, buot-buot mo niya. Salamat kayo ha. Niyok up ragin ninyo. Gamikan kay Gusto Por Mi Mahibalo Daris Dumagite o sa Daris sa Negros sa Oriental. Kay daghan kay sila ng mga pangutana dari. Daghan po kay sila mga parente. Diya sa Misamis Oriental. Puro magunta mga Oriental. Misamis Oriental, Negros Oriental. Therefore, ang atong pamilya ni Maura Oriental, we are all sisters and brothers.
23: Tama.
20: Sige, salamat kayo. Bulag-bulag na lang pa. Salamat sa informasyon.
2: Berne,
20: unang
2: giingon, that's English.
20: Yeah. Because I know that you have many vocabularies.
2: Nasa atorne.
23: Kawas atorne kay
21: magagawa. Naminaw ako, manager. Naminaw ako.
20: Iyamali sa mga angkor bitaw nga katong mga nabilin sa World War II. si atorne kay bago naman ni siya. Bago man yung henerasyon. Gen Z man eh.
23: Nakatagol na ito eh.
20: Bitaw ay. Regards ko niya ha. Sa di pa ko mo extruder eh. Regards ko niya sa... That's my Cagayan de Oro tan. Good morning inyong tanan. Yes. Atong mga that's Carmen. That's my unsa galina da kanang sa may kanang nasa military unsa rana? Sa nagbarangay.
2: Port Aide Patag.
20: Patag o das Patag. Oh. labi na das Patag na school na private school diha nga kana ato po nang konsa na gi-promote po diha kay nagpa-advertise po nato.
2: Okay, una extra ha.
20: Ah,
2: salamat kayo K5 News FM Dumagite, K5 News FM Cagayan de Oro. Salamat kayo. Good morning kaninyong tanan dia. Extra na mo.
20: Okay. Salamat pod kayo ka K5 Nathan na SM. Maglibog ko kay Nathan apoy Ita nato. Para harap yung apelyido Sarminto.
23: Nathan na lang Nathan kay
20: Nathan.
23: Jonathan man.
20: Jonathan. Nathan na lang Nathan, Nathan. Salamat kayo, SM Nathan Sarmento, na dapitos may Cagayan de Oro. SM Kabayan, no we listen! Na dapitos may Hingoong City. Kanigapon si Kakipay Baberni Campos sa Kadunay Gabay. TC, DTX 500, DTX Kupimix, og D3 Bayo Kabusan sa ngalan usad sa akong partner, Attorney Ronald Palomos. Back to you, mga guwapings!
1: Puro de los Pueblos!
20: Not a turns? Mingaw ang tayo nila. Labi nag mag-abot bitami. Makadumdum magkukusa una nga di pagi ko kabalo sa una ba. Siya nga katos no will isin kabayan.
21: Oo.
20: And introduce niya sa butuan. Kay ko pa magtaw kanang bubuhan na isulto.
21: Ikaw reporter ka niya to ni Noel.
20: Anchor. Anchor pagko.
21: Ah, anchor.
20: Wala ni nakakuyog. Kagayan siya ako butuan.
21: Ah, pero same station mo.
20: Same station. Magsinukan ba kanang sinug ang usay birabira pod ba? Inanay mo rin ato ba? May introduce na sa butuan atoy. Ato i-acknowledge karon ron. Katugyan pa niyang tingo. Butuan! Bertie Kabusaw, ang pinakadako nga sityo sa tibuok Pilipinas! Sityo, di na barangay. Siya nang kabutuan city, pinakadako nga sityo? Karon na, hindi, nakaupo po na. Improving problema po kamay. Kaya-storya sa una, paspas ako.
21: Sa una, ang butuan, kuan pa kaya po? Dili pa develop kayo sa unang butuan?
20: Develop na kun.
21: Iyaragong kanchawan.
20: Pero wapay isa, wapay kaisano.
21: Una ang hingoog nga na ay daghang mga
20: establishment. Di ba to siya kuan, hingoog, Cagayan na to siya.
21: Kagayan.
20: Kagayan. Pagkagayan o. Hingoog samot na. O gakuan ang butuan, kanang minus-minus samot ng hingoog. Ah, wala mga sakit pa kina. Okay, alas 8:30. Balik may mga kaigsunan, at least naka-update ang mga gala. YQ daw, wala problema mga kaigsunan dito sa Cagayan o sa Misamis Oriental. Humalang sa pipila ka pinumdom, balik may, standby!
1: Puro de los Pueblos!
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Humans at 2 ka bulan na kong ino. Natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
8: Mapalit sa mga
3: D3 Bio.
8: Nawan ang makaugana sa kama?
3: Masinug.
8: May diabetes ka?
3: Ang DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
3: Adunay powerful extracts.
8: Nga phytochemicals.
3: Ug antioxidants.
8: Nga gigan sa palaya.
3: Ug the sugar sugar cane.
8: Mga organic compounds.
3: Nga effective.
8: Batok sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500.
8: Sa mga butika.
24: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
25: Memory Advanced Series.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang superior antioxidants i-formula. Basta't problema sa mata, iCare Gold ang subok na. iCare Gold. Mambibili sa mga butika.
2: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinical Spore Biotic. Kabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinical Spore Biotic. Katabang sa paglindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics at lawat-law. Mapanit sa inyong mga suki butika.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang bala ka na.
3: Ako,
4: ang linya ko,
3: isang kapsula ka na.
4: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
4: Extend. Supplement for men.
3: Gawa sa maca.
4: Isang herb
3: na nagpapataas ng ating energy.
4: At stamina.
3: Like flavowaska.
4: Epektibong sexual potency herb.
3: Stimulates libido.
4: And treats sexual dysfunction.
5: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
3: Extend. Supplement for men.
5: Isang kapsula.
3: T3 Bio.
6: Ako si Jan. Basta ka full-time law student. Mas sayon. Og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa T3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
3: T3 Bio. Ang T3 nga may Vizio.
4: Ang Vizio nga may T3.
3: Mapalit sa mga butik.
4: T3 Bio.
3: TTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gigong kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
3: D3 Bio.
12: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako liso lay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
4: Ang Vizio
3: nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ako si Jan. Basta ka full time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
4: Ang Vizio
3: nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
13: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% ng interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanyag usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% ng interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanyag na 1.33% ng interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahulam usab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
14: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% Galvano steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing. Ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
15: When it comes to maritime education, choose the right school for the right needs. Negros Maritime College Foundation Incorporated, the only maritime school in Negros Oriental specializing maritime education, is the right choice for you. We offer 4-year Bachelor of Science in Marine Transportation course, 4-year Bachelor of Science in Marine Engineering course. Negros Maritime College Foundation Incorporated is accredited with the Commission in Higher Education Marina and certified ISO 9001-2015 Quality Management System. That's why trust in Negros Maritime College Foundation for 30 years. We remain strong and we are still committed in providing top quality maritime education for everyone. Enrollment is now going on. For more information, visit our campus at Magatas, Cebulan, Negros Oriental. Call the registrar at 0906-274-0320 or message us at our Facebook page. Search Negros Maritime College Foundation Incorporated. Sail the world and earn dollars for family and country. Enroll now. Classes starts June 29, 2026.
16: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
17: pabalik sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
16: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika. Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon na ko, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye gani ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: D3 Bio!
19: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal pangunahuna.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
10: Papalit sa mga butika.
3: D3 Bio! D3 Bio!
20: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
10: Papalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
16: No one ana makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka.
3: Ang DTX 500 na.
16: Ang DTX 500.
3: Adunay powerful extracts.
16: Nga phytochemicals.
3: Ug antioxidants.
16: Nga gigan sa palaya.
3: Ug the sugared sugar cane.
16: Mga organic compounds.
3: Nga effective.
16: Batok sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Ingestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
22: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
23: Puro de los Pueblos.
24: Alas 8:49, binabalik sa itong pagdapanag-umanuban ha. Kinigapong si Kaki 5, Bernie Campos, kanunig ang Mighty C, DTX 500.

0: Okay, ato nga
1: nya katong video.
0: Tong video. Tanawa mga higala, K5 News FM Digital Das Dumaguete. Kining mga video ato ginigitan outons kay dunay uban sa social media nga labi na kini mga vlogger, maayo kay mo upload unya di man tinuod. Mga karaan pa. Kini bag-o gyud ni mga kaigsoonan. Gi susi gyud nato. Ni atong i-kwan ba? Atong i-tera mga suking tigpagdaw. Ni atong i-tera tan. Batangi og kwantan, batangi og audio.
1: Katong gi-post, gi-send nato. Kan katong nahugno ang eskulahan. Di ba na mautan?
0: Okay, kini.
2: No,
1: Matanao.
0: Ah, Matanao.
1: Davao del Sur.
0: Matanao.
1: Okay, check.
0: Matanao, Davao del Sur.
1: Matanao.
0: May gali mga suking tigpaminaw turns. Kay kanang mga orasa ga kuan pa ga national anthem siguro.
1: Oo, oh, kay naman sila sigawas.
0: Na naman sila sigawas.
1: Oh. Okay, 7 ka pin pa man.
0: Siyunan kani ana oh. Ang kuyaw niya nagnanana sila sa sulod. Oh, kay kanang pagkahugno ang mga suking tigpaminaw turns. Siguro magyun na, dunay damage ana.
1: Mao.
0: Hmm. May gali nanang mga orasa mga kaigsoonan. Kay kuan pa napa na sila sa gawas be napa yung mga video diha sige kuan ko natan tanaw kining Honda pod mga suki tig paminaw maulagi ni mang higala kong giingon turns nga kung daan na 40 35 years 40 years bungkago na gyud na
1: ilisan na
0: ilisan tanaw to kadtong nga linog sa una sa Cebu ug sa Bohol turns kadtong dunay namatay nga tindera sa isda dito sa Pasil fish market.
1: Tungod sa linog.
0: Tungod sa linog na nikalit lang kahulog mga isoong turns ang katong kuan kanang muraga signboard o kan karatula or debris ba to? Sinanay ni Dagan ang kinimanggong linog ang imong kamatsyan ka namang imong pagka natarantar ka?
1: Natarantar ka.
0: Nga, mudagan ka, nahihinoy mahog, maigo ka, may slide ka, mabagda ka, inana, pero instinct maguna na to.
1: No, kayo mo ha, safety man, imong gawin na huna-huna.
0: Oh.
1: Pero sa ato, mga dili mga kaya na, dili kaya tayo stick to mga kabayan na nasa building code. Good.
0: Mga ganit.
1: Lahat sa ubang nasod, may nga 50 years, sige na, i-demolish ko na. Sa ato, dili, huwag pwede lang iayom-ayom. Iayom-ayom, Raman.
0: Kanya, wata kabalo sa ilalom. Gyanay na di ay. Oo.
1: Problema.
0: Oo na diha, mga suking tigpaminaw. Oo. Kanya ang, kuan po na to, kanang, iligtokot po sa building. Wara po. Inig inspection po dito mga suking tigpaminatons bisag digyod mao ang based on sa kanang iyahang si tawag kanang himo sa arkitek ba nga mga gidagkoon sa mga kabilya mao ni mang higala ang gidagkoon sa mga puthaw agoy tungod sa corruption mga higala muna ay mo kumpiyansa labi na sa kanang mga tanawa tonso nanapo ni tonso merkado mo yun eh
1: merkado na may
0: klaro kayo merkado
1: SMO, ng O-Club.
0: Siyonan mo.
1: Kusog-kusog
0: wala audio ang live, mga sir.
1: Kusog na kay...
0: Wala ko na audio, Tan?
1: Magnitude 7, kusog yun na siya.
0: Ah, karon na, nana siguro na. Oh, tungod kay naman kong tagi-play, basig na, limtan tong Jonathan dito play sa tong audio. So, karon na, 7 ba yan, mga suking tigpaminaw?
1: At ngayon na ninyo sa karong 11 Mbps. Cover na gini.
0: Kanyo? Kanawa? Parti daghan na nga mga kuano, mga eskulahan.
1: Ang mga nangahugno.
0: Ay, ginoo.
1: Problema na po.
0: Oh, kamuda sa Senado. Away-away pa mudihan na po'y tabanguno no, sa Mindanao. O niya, magsigi pa mag-away na kung kinsay Senate President, kinsay Senate Blue Ribbon. Dapat ang inyo hanga focus sa mga ingunani, ho. Ngawa pa na itabo, inyo nang gi... Ang daman daan diha o gaunsay mga dapat ninyong ikahatag.
1: Correct.
0: Oh, karon mag blue ribbon mo, niya ang sama ni. Oh, kasapa na po mo sa mga Pilipino, batikoso na po mo. Ang taga Mindanao, gilinog na. O niya, come on, nag-power struggle niya po mo niya.
3: Foro de los Pueblos.
1: Sige, wala na tayong panahon.
0: Wala na tayong oras, eh.

0: Sa ngalan sa mga CEO, President Bossing Doc Remelo.
1: Hey, Manager Mayor Pep Uban, yan alika.
0: Ikas lawak, Jonathan Calvo, Gugabo Dun Ulpus. Kanigap mong si Kakipay, Bernie Campos, Kanunay, Kamay TC, DTX 500, DTX Coffee Mix, Hanggang Ditribayog, Kabusaw.
1: Si Kakipay, Atty. Ronel, Kanunay, Naka DTX 500, DTX Coffee Mix, Ditribayog, Score Biotics, Ipalabas, para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, Galingawan sa Negros.
2: Kakipay News FM, Puro de los Pueblos. Ang himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawan, programa nga puno ng

0: ka uban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
1: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
2: O ako na sab, si Dr. Miloy, magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
1: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
2: Nag-gym, kung baya ako, Sir GP.
1: Amo ba?
2: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
1: Gusto!
2: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
1: Mm-hmm.
2: Ang pag-aswat o pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
1: Correct! Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok na tawo.
2: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
1: Oo!
2: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
1: Maulagi.
2: Di rin na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant. Kung nga nung mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidant sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
3: DTX 500.
4: Ako si Jubilee,
5: sobra kataas akong blood sugar.
4: 300 kapin gitistingan ako og inom
5: DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
4: Sulod sa isa ka bulan,
5: normal na jud akong blood sugar.
4: 95 na lang.
3: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
1: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant kag protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiyo na tong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Doc, nga nakay oxidative stress.
2: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag asa.
1: Palakit lawas,
2: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
1: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampiyon o supisyente ang mga kinanglano na to aron matunaw, maproseso, musuyop o mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
2: Sakto gina, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
1: Correct.
2: Sayang na, magsila ka-exercise, wag mo kay kaunon. Niyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
1: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
2: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato moaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy imong lawas tungod sa pag-aswat o bugat.
1: Maudyo, Doc. Pero dili dyan na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So, aron aduna kay proteksyon, inom dyan og MITC. Gibos na ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag-unsang infeksyon.
2: So, simple lang, Sir JP, ang tumong nato inini, muadto man ka atang gym, aron mahimo atong panglawas, himsog, ato na lang dyan, tinud-on. Inom na yun tag DTX 500 og MITC kada adlaw.
1: Absolutely, Doc.
3: DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
3: DTX 500. Mabali ang mga butika.
7: Kining tunumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Pag-isgutan na to, Dr. Mil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan, tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
2: Ang sintomas aning Zollinger, Sir GP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan, Sir GP, o mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes o sa liver.
1: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Mil. O kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. O kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
2: Mao na, Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila, bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
1: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cell. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na tong antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga proteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
3: DTX 500.
6: Si Annabel, asta ayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: DTX 500! Mabali sa mga butika.
2: Musugot kag sa dili, ang tao na ay sakit o balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant.
1: Correct.
2: Mga dili, ganahan mukhaon o gulay. Sabi na yung mga tao ngayon na na, di ganahan mukhaon o prutas. Kung mukhaon mang yun, usarapod ka klase. Ang sikrito sa antioxidant, kinahanglan lain-lain o sources. Kay dili, tanang utan o prutas, taas o antioxidant.
1: Correct.
2: Kung patan alugbati, di ko ganahan na, nubo ang antioxidant. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidant. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million orac units.
1: Pagkataasa na, Doc.
2: Samot na jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gyapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. Kung dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, ni Gross, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
1: Unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Doc. Kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
2: Nahibulong jud siya, Sir GP, nga nung sa kadaghan sa tubos ni Gross. Ang tanaw ni Mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama o food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
1: Wow. Mao
2: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 o Mighty C sa inyong mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang o daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
1: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 ug Mighty C jud matag adlaw for your adequate self protection.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang baho sa ilok, Doc, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawala ang baho sa ilok, samot na kung sington.
2: Pag human nila ligo, Sir GP, ila jud trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Deo Fresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
2: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imong ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
2: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ug butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
1: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, Jude, aron nga mo improve ang circulation. Apang kasagaran, Jude, wa tay panahon para mag-exercise.
2: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
1: Ay, perfect.
2: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maca og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man ni tanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinuon frontal effect.
2: Hello? Tay, pwede ka na.
1: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
2: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganaan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
2: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Miss. Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
2: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
2: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
2: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
3: D3 Bio.
8: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. O weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulong kakapsos sa buntag. Kung tulong po kakapsos sa gabi. Simala lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500! Pabali sa mga butika. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline yung vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Kusab si Dr. Ramil Oy. Gisigi ba ninyo inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
1: Atong isgutan, unsa ba ang insulin? insulin, insulin resistance o ang papel sang D3bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maumoy moabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islet of Langerhans sa pancreas.
2: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
1: Oh.
2: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
1: Ah, pareho ra jud ay na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
2: Mao sad Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
1: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pud sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
2: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
1: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. May kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
2: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ugang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, mas stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
3: D3Bio.
11: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
3: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3Bio.
1: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
2: Correct Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay siyang Sir GP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
1: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3Bio nga dili magka-insulin resistance?
2: Ang D3Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3Bio.
1: Sa ato pa Dok Ramil, unang matabang ni D3Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
2: Correct Sir GP, ang ketones nga naa sa D3Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir GP.
1: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3Bio as your source of energy.
2: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3Bio Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gi-correct ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3Bio, iyaha nang limpyuhan. I-detox na sa D3Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw dia, matabangan jud niini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong i-considerar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3Bio mao'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga mao'y pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent. 10 times more nga kusganon kung itandi sa ordinaryo nga plain D3.
3: D3Bio!
2: Ang pagbaho sa ilok, sabaron dyan ato Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya jud, wala on ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon jud, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa dyan ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahera jud Sir GP kung puti ng imong ilok, unya humot pa jud.
1: Ubitaw. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na jug klinika Deo Fresh.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na da, Sir JP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, jud ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
2: Najud pa naon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugar sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Mao na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: pa. Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
2: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
2: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
1: No.
2: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
12: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
2: Ako na usab si Dr. Miloy, atong isgutan nga anong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
1: Akong unahan, Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
2: Tungod, Sir JP, nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nga anong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
1: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
2: Sugi pa sabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
1: Don't get us wrong, ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
2: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
1: Nga naman, Doc.
2: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya di ba kasagaran jud sa ga-diet,
1: muluya.
2: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides na makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumpara sa ordinaryo nga vitamin D3.
1: Dako day kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system. Pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga mo'y production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya o mga virus.
12: D3 Bio.
13: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may visit.
3: Visio. Ang Visio, yung may D3. Kapalit sa mga D3 Bio.
2: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 ng gisulayan.
1: Di kulikta, di kadok.
2: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3. Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipang gamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-print D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
1: Meaning, ni upgrade ka, Dok, ha? Napayo sa Dok. Nga nung gusto kong magkagulan ko nga dili limtanon.
2: Nga naman, Sir GP.
1: Kay usay man gud, Dok, makita man gud na ako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
2: Awayay.
1: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan, limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
2: Luoy kayo. Agad yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan. Ang sekreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90. Sa gatos, nindot ragyapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka waton o di ka ilaron sa imong mga anak.
1: Maghimo kag desisyon.
2: Hebalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa itong tutok nga
1: adlaw. Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, nga wala sa plain D3.
2: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Boba. Ang ketones nga maoy pinakanindot o pinakadabest nga pagkaon para sa imo ang utok, dili-dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
1: Kampiyon!
2: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede ni mong ipakaon sa imo ang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo, ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og D3 Bio.
1: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Generoso.
2: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa ngapud

0: K5 News FM.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Asan pangalan, sir?
4: Junyang.
3: Nag-aasa ka, sir?
4: Aswagan.
3: Pilay mong edad?
4: 71.
3: Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kay ding karangan sa mga lawas?
4: Imo naman ko. Tungod sa akong lang cancer. So, pag kimo na ko, nidamok ko sa alternative medicine. Para Diyos, so, nabig ko yun nung nagluya, hindi pa rin ako sa kumuroog ang pasinti mo. Nagluya, good. Kaya ko, para Diyos, ang pagkaroon, bakit ko yun naluya kung saan?
3: Kung saan ang mga produkto ni sir?
4: Kaning, kadagunta, gitagahan ko doktor o maitisi. Gayon, D3 Bio. Ngayon po kagabi, katong DTX 500. Alas Diyos, sige ka pong kagkimo.
3: Sige ka pong kagkimo.
4: Bali, nakaroon, gikan pong gilaboratory kay Pizza 2, ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan di ko, kurang ba kayo, naupaw ko. Karoon, kawalo na kong kimo, alas Diyos, na naman ko'y buhok.
3: Wow, congratulations. Salamat kayo.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pang-adaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata, comprehensive eye check-up, diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 sa Ayungon, Negros Oriental, beside 7-Eleven and Mr. DIY. Abri ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa bunta hangtod alas 6 sa kagabhion, Domingo ala 1 sa hapon hangtod alas 6 sa kagabhion. Utawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
1: Nangita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata. Mag-Mighty C na makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o

0: Kay ka nabagdag antos sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-mighty sila ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og mighty C.
1: Kita balagosa.
2: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
1: Kanang kuan ay litri bayo o kanang unsa ba isa o itex 500.
2: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
1: Sa kuan iyang sakit. Iyan murang imunin na rubaw makatumar. Kita sa istetani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta makaisit at tumarani?
2: So wala pa din siya niinom anak? Sa diyang gibati, ma'am?
1: Nang luyahon siya.
2: Luyahon?
1: Niya, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan niya, gitrabahoan ani.
2: So ang sabi yung makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
1: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay itiktibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuwan. May kising. Litri bayo o kanang TX 500.
3: TX 500. Mabali sa mga butika. Litri bayo. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
3: Kasakit ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Klinika Spore Biotics. Katabang sa pagmindot sa digestion ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong nasuki butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imsikreto nga gwapa kaya how?
8: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
11: I Dare Go. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
12: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
14: Many more.
13: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
14: Palit na!
13: Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
14: E&C Mart.
13: Your all-in-one store. Junel Clothing.
14: Junel Clothing.
13: Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
15: o Villa Amada, across Qualphone,
13: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
14: Junel Clothing.
13: Junel Clothing.
6: Let's elevate your event.
16: Elevate your event.
17: Siguradong ikay mababasayaw.

That's the Way You Look at Me by Christian Bautista. Welcome back. It is now 10:14. Itong oras, katulog na ito siya. D3 Bio, DTX 500 and MyTC. Alam sa mga nangitag food supplement, mapaligod silang kalawasan batok sa mga sakit-sakit. Importante, ngaligon ta kanunay, bahalagon sa kabising. Para ito daling mataptan ng viruses or diseases. Gamitan na ang atong Power 3. D3 Bio, DTX 500 and MyTC. Good morning, DJ Yam. Request for song, Man Against the World by Survivor. Hello, Auntie May. Sige, ito na i-play later. Alright. Alright, okay. Today is June 8, 2026. Magsugod kay Gemini. Ano na yung mga pagkakataon na makabuhat kag butang na kapaki-pakinabang sa imong pamilya? Ang sobraan ko nga pagselos, ang mahimong rason nga ma-end inyong relasyon. Ang pagtitiwala ay kakambal ng pag-ibig. Totoo yan. If you truly love the person, dapat na dyan ay trust. Pero di magiging namalikin magselos. It's because jealousy, it means you really love the person also. And you want to be with her or with him. Kamulang yud. Diba? It's normal if you are in love. Pero mo lagi na, trust and jealousy, sa mag-contradict, yun na ang maglibog na gagkausa man eh. Pero naadyo yung mga tao nga inborn, nga digid siloso. Oo, hats off kay Kuana. Kaya dili mang kuy nana. I'm a type of person man, nga siloso ko. But, if ato ka niya, ato ka niya, hindi ikaw. Maganon. So, hindi ko pinipilit. Okay, numbers for Gemini, we have 8, 11, 13, 1, and 34. Color ka red. Sa Cancer, likay ko no ang maging masalita. Tungod kay, pwede ko no kang makapasakit o feelings sa imong isig katawo. So, the more ko no kang ahilom, the more ka nga makalikay o sayop. Manang sketch tipe, imong baba diha, Cancer. Numbers kay 3, 14, 33, and 43. Color kay purple. Sa Leo, angkop ang pagpapayaman ng katalinuhan at karanasan sa araw na to. Ang mga aral ay magagamit na ngayon. Numbers kay 8, 12, 23, and 32. Color kay pink. Virgo, adunay kalisud na pagipakibagayan ang mahal sa buhay or kauban sa imong balay. Kinahanglan yun o pagsabot. Ayun. Labi na sa mga bagong couples or bagong minyo dira. O ka na mga wag yun ni agig live-in, dritso kasal yun, and then ipon. Diha gininyo masukod inyong marriage. Kaya once mo kung mag-ipon na mo, diha na nimo mabalaan kung unsog yung pinakatinuod nga color sa imong partner. Unsa siya kadamak, unsa siya kalimpyado, unsa siya katapulan, unsa siya kanang kasipag, oo. Hindi ka makabalo kung gusto ba gid or kanang pinakatin tago-tago gid niya nga pagkatawo, tanang negativities niya diha nimo ma-discover. So manang usahay, mag-away, sa simple kay nga butang, sa pagbutang ra sa plato, sa pagsablay ra sa karasunis, awayan na ninyo. Manang marriage is not for the weak. Dapat gina siya pa isugay, ginagbukog og unod. Kay if magpadala jud mo sa inyong kahuyang maguba ra gid inyong marriage. Oo, numbers for Virgo, we have 3, 19, 23, and 33. Color kay lavender. Sa Libra, panahon ko no karon ay umaayon sa mga plano nimo. So i-postpone sa ang importanteng hakbang sa negosyo. Ayun. Numbers kay 7, 10, 26, and 38. Color kay navy blue. Sa Scorpio, adunay malipayong panghitabo nga or malipayon nga mahitabo sa imuha. So magiging maligaya ang gabi sa piling ng minamahal. Sana all. Hindi kayo na. Hindi kayo na maligaya yung gabi. Kami na yung malungkot. Numbers for Scorpio, we have 9, 11, 18, and 21. Color kay violet. Sagittarius, ang pagdali ko no sa pagdesisyon kay duol sa panganib. Ayaw ko no basta salig sa mga taong bago pa ni muna ilhan.
Yun naman. Oo. Pareyago na siya o katong Little Red Riding Hood story, if I'm not mistaken. Oo. Kanisalig siya. And then, kato di ay nagpanggap nga isa ka babae ba? O nga nag... Nalimot ako anong story. Kay Fox na ito, if I'm not mistaken. Oo. Correct me if I'm wrong, kay nalimot na yun ko. Muna siya ginaingon mga ka-K5, nga dilita nang nagsuot o puti. Puti po sa sulod. So, pwede na siya hugaw sa sulod. But then, hindi mo makita. Muna ginaingon, nga, bisag 10 years na ganin mo kaila, dagan pa ganin kang wala dyan na balaan sa iya. Ha? How much more nga nailhan na ni mo karun and then maghisgot na magkasal? Hoy! Five sure! Numbers for Libra, we have, or Scorpio, Sagittarius pala. Okay? 5, 8, 22, and 28. Color kay Fuchsia. Okay. Hi lang ko sa ni Jo Marie. Or, hello na ito, Janet Tagat. O ni Marvin Rosales, Boy Rosales, Princess Jane Youssef, Kister Divine, Francisco Danao Gumintok. It is now 10:20. Mabalik ko later lang sa pagbadayon sa tong horoscope. For now, I have my next song by Yen Constantino. Jeepney Love Story.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
4: Ang saan pangalan, sir?
5: June Nang.
4: Nag-aasa ka, sir?
5: Aswagan.
4: Pilay mong edad?
5: 71.
4: Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kay ning karangan sa imong panglawas?
5: Imo naman po. Tungod sa akong langkan, sir. So, pag kimo na ko, didamot ko sa alternative medicine. Para Dios, wala nabig ko yun nung nagluya, hindi pa rin ako sa kumakaog ang pasinti mo. Nagluya, good. Wala ko, para Dios, hantod ka rin. Bakit ko yun naluya, unsa?
4: Unsa nga mga produkto ni sir?
5: Kaning, kadagunta, gitagahan ko doktor o MITC. Dayon, D3Bio. Dayon, patagod eh, katong DTX 500. Alas Diyos, sige ka pong gagkimo.
4: Sige ka pong gagkimo.
5: Oo, gali. Karong, gikan kong gilaboratory kay Itcha Dos, ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksyon, di ko, kurang ba kayo, naupaw ko. Karong, kawalo na kong kimo, alas Diyos, na naman ko'y buhok.
4: Wow, congratulations. Salamat kayo.
2: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
2: D3Bio.
3: Mabibili sa mga butika.
2: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio,
6: ang DTX 500.
7: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pin,
6: naayo na ako.
2: DTX 500.
3: Mabibili sa mga butika.

0: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pang-adaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata. Comprehensive eye check-up. Diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 Ayungon, Negros Oriental. Besides 7-Eleven and Mr. DIY. Abri ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado. Alas 9 sa bunta hangtod alas 6 sa kagabi o Domingo ala 1 sa hapon hangtod alas 6 sa kagabihon. O tawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
1: Nangita ba mo og antioxidant na bitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
2: Mag-Mighty C na,
1: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak og glaucoma.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag-Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
3: Kita balagosa.
4: Usa ba ginagamit ni yung ma'am sa imong bana, ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsang dahil sa UITX, 500.
4: So, unsang may pill day sa imong bana day, ma'am? Sa
3: kuan, iyang sakit. Iyan, murang imuminar, bawag matatumar. Bitaw sa istitani, ma'am. Kuan, kanang wala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta maka-istit at tumarani.
4: So, wala pa din siya naiinom, ma'am? Unsang diyang gibati, ma'am?
3: Nang luyahon siya.
4: Luyahon?
3: Yan, dali siya mag-ubo. Magdala na lang yun siya sa kuan, yung gitrabahoan ani.
4: So, unsang may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan, may kising. D3 Bio o kanang TX500.
5: TX500, mabalis sa mga butika. D3 Bio! Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
10: Girl! Buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
11: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imsikreto nga gwapa kaya haw?
10: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Clinica Spore Biotics, nga 45 probiotics, at tunay 80 billion CFU, nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori, nga makapa-ulcer. Mag Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
12: iCare Gold.
13: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
12: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa yung gihulan? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store. Junel Clothing. Junel Clothing. Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon, o Villa Amada, across Qualphone, Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
9: Let's elevate your event.
15: Elevate your event. Just siguradong ikay mo, babateo.

All right, that's something about the way you look tonight by Elton John. Welcome back. It is now 10:45 at the oras. Gatod ginato sa D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix, Mighty's Chi, Extend Food Supplement for Men, Clinica Deo Fresh, TDX, Speedy Soap, and Sporbiore. Alright, atong last ibasa ganina kay Sagittarius, let's go kay Capricorn. Adunay maayong kapalaran ang naghulat. Maaring may payo ang isang kaibigan sa kalagayang pinansyal. Numbers kay 22, 29, 32, and 35. Color kay yellow. Aquarius, tumana ang imong promise para mapadayon ang or mapanatili ang dignidad. Ang transaksyon sa negosyo ay isagawa kaagad. Numbers kay 10, 15, 24, and 40. Color kay green. Sa Pisces, tagai ug mosusing pag-aaral ang mga butang na naglibog o nakahatag o kalibog sa imong huna-huna. Magtanong kung hindi ka sure. Ayun. Masahira ba kung natay confusion? Wala. Maapektuhan atong adlaw yun. Atong mga gimbuhaton. Sige na lang kagtanga. That's why kinahanglan jud ka mangitag sol or solution rather, I'm sorry. Kinahanglan jud ka mangitag solution kay if magpadala ka ana, wa gyud kay mabuhat. Wa gyud kay mabuhat nga trabaho. Numbers for Pisces. Kay 7, 10, 32, and 45. Color kay indigo. Sa Aries. Ayaw, buhat, og desisyon dayon kung naay butang nga nakataya. Dahil maaaring magkamali. Mura man yung itong Squid Game. Nga all or nothing, yun. So, Aries, since kuan man, dili man ka apil atong Squid Game nga salida, wala man ka dito. So, if you are planning to do something or kanang nakaibugat nga kinahanglang desisyonan, kailangan sa nimhuna-hunaon balansihon kung unsay posibleng mahitabo if mo decide ka ana. O labi na kung nakasaalang-alang ang inyong relasyon, relasyon sa imong pamilya, sa imong hinigugma, sa imong higala, imong trabaho nakasaalang-alang, or anything nga pwede makasaalang-alang. Ayaw, basta-basta decide. Ay, muna ni. O come what may. Kay ang pagkakamali, dili na gina siya mabalik. Once masayop ka, masayop na gyud ka. So, no return, no exchange. Numbers for Aries, we have 4, 10, 29, and 42. Color kay yellow. Sa Taurus, aduna isa ka friend. Aduna isa ka friend ang maghatod nimo good news. So, maayon ang tadhana sa imong finances. Numbers kay 2, 8, 19, and 32. Color kay green. It is now 10:48. Wala ko yung oras. Tomorrow kay Tuesday, June 9. Huwag man sa tamog dungog for 1.5 hours. Thank you so much. I have my bye-bye song by Shania Twain. You're still the one. This has been DJ Yang mo nag-ingong bye-bye. And mayong buntag.

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: News D3 Bio.
2: Ko si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
3: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang form sa blood clot. Una, jud dapat dili mapiktuhan ang quality sa imuang blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
4: Muna'y rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
3: Mao jud na.
4: Kay kung hinay dagway sir JP, na jud tsansa nga magbara kini.
3: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
4: Samot
3: na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
4: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize or GP, maghinahinay na na siya deposito.
3: Muna'y delikado.
4: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipids or GP.
3: Og kanang antioxidant doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
4: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
3: Hosto Doc, those are the polyphenol families ng antioxidant.
4: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugnga niya kiniaron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo sir GP kung nakainom ka og D3 Bio.
3: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil, pagpugong sa paghubag, ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
4: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
3: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imuang HDL.
4: Ang imuang good cholesterol.
1: D3 Bio!
5: Oh, si Richard.
6: Siging galabad akong ulo.
5: Nasa day kong blood pressure.
6: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
5: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
6: Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
3: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
4: Maunay nakamaayo ni D3 Bio Sir GP tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang Sir GP. Pero kung D3 Bio
3: na siya
4: gallic acid, aron dili maghubag ug mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagastroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagastroke, so, siyempre, mag D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
3: So, unsa man ginabuhat ni D3 Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsa man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imuang blood flow. Secondly, si D3 Bio, padaghano niya ang imong HDL level.
4: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio, doon na siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
3: Correct.
4: Sir GP. Sa ito pa, kaya niyang hipuson o patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3 Bio, ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid, si gallic acid mo endorse siya o apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Batay siya.
3: Muragwardyahan niya, no?
4: Kini pa, Jud, ang D3 Bio, dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid. Napod siya'y ferulic acid. Ang ferulic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
3: Wow!
4: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kininga maabot og 20 to 30 years.
3: Dakong ba?
4: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, o uban pang mga sakit sa brain.
3: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
4: Mone rason nga nung gipromote jud na mo ang D3 Bio. Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP.
3: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Ayaw.

0: Kenapa dia udah ngaku ulo? Kung usaw ang pagpagamay. Gusto na yan ako ginom ang Nutribio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o pagamay sa akong buyon.
1: Nutribio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. Nutribio Health News.
2: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. And anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: Oras na! Oras na sa

siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Hataw sa K5. Hataw sa K5. K5.

Live News FM. Sa iyong gawdohon sa tanan. Ready, welcome mga igala sa itong panag-uban-uban na usap. Welcome sa laing hugna sa itong panag-kuyog-kuyog dinis kanginan ni Gala. Welcome sa programang hataw sa K5. Kaubalang gabon ng inyuhang ubos nga lagad sa kanginan ng Digidong. Adlaw na usap karon nga Lunes, pizza 8 ng bulan sa Hunyo. Tuig 2026. Kumusta man karon ang tanan din ni mga kaigalaan nato sa kanginan be? Kupanginaot lang yun gapon sa kanunay higala. Nga ikaw karon nga naminaw, nakadungog, namati, nagpatalinghog. Nga imo lang gapon na angkon ang talagsaong kaimsog kapiskay sa kalawasan higala kauban si mong pamilya. Hinaot pa unta higala nga ikarong adlaw. Amaw na ang katumanan sa imuang dugay na kayong pangandoy sa kinabuhi. Ay, labi na sa ito ang mga estudyante karon no, kay nag-klase na, diba? Happy ba ang mga students karon na nag-klase? Alay, balo na po. Alright, higala, kao ba nag-iabon sinyo ang mga greetings ni ining higayon na? Ay, padangat, ipambit na diri sa kanginan kay ato nang uban-ubanan bali 2 ka oras bitaw. Ay paambit na diri gala kita kan tanag pagtagad gyud ayon. Ana sa dili pa sa ngalan dayon na sa ato ang CEO do Caramel Oy. Sa atong area manager Mayor P. Vlegan sa may Santa Catalina. Ay gyud diri sa bigas lawak mga higala to ang kaabag ining higayon na. K5 Marlo Corvera. Ay guys, sumakausap pa mga suki di Jidong Ragyod Gapon din eh. Ay nga inyo makauban tamanta alauna sa kahaponon ni Gapon sa itong paboritong radio istasyon. Ay nga K5 News FM. Sige, alas 11.22 na gyod higala sa kaudtuhon. Aniya, ginimong tag na ka K5 at yato din na to sa DTX 500. Alang sa kanunang masaligon gyud higala nga ka himsog kapiskay sa kalawasan ni gala ay gyud pag sipyata ha ang pag inom gyud sa kanunay sa DTX 500. Atod gyud kining DTX 500 mga higala aduna kini kakayahan ang motunaw sa mga cancer cells sa ato ang kalawasan. Aduna kini kakayahan ni gala nga mohinglo sa ato ang dugo makatabang kini pagpalig-on sa ato ang immune system mga higala aron layo ta sa mga latian ka K5. Diba, maayo kayo. Maayo kayo ang dulot sa DTX 500 higala sa itong kalawasan. Busa ikaw din na kakaroon ka K5 ay napaglangan, ay napagduha-duha. Pag tumar yun sa matag-adaw sa matag-adlaw yun no, sa DTX 500. Ari na sa ito ang mga text greetings din higala ha. Ay, DJ Dong, greet ko ni Nika Bero ni Iladjo Romano ni Nanay Lidja ni Marita Arellano ni Arnold Palomar Ending Palomar ni Rachel Maligdong ni Lorna Romano ni Ruby Dalieda ni Johnny Villando ni Dong Oscar Imbilino ni Doming Dilapinia ni Grace Villegas ni Tio Tio ni Caloy Di Vero ni Miss Waterfall ni Kagawa Doter Miraflor ni Flory Chiquito ni Boy Rosales ni Bro Jimson ni Lando Barino ni Jason Martin ni Lorena Martinez, Adoy Chiquito, ni Jane Zerna, ni Lindo Caluscosin, Diday, Roswell, ni Keith Nino Romano, from Joseph Chiquito, salamat sa pagbasa DJ. Sige. Salamat po guys pagpabasa pre ha. Ay, sa pagpaminaw. Sa pagpaminaw di ay pagpabasa. Alas sa 11:24 mga higala, mabalik ko karon tawo do pagmaman lang ni mga pipila ka mga importante kayong painom dom. Di ara mo higala ha kay ako po direpon sa ako mag lock ang sa ako ang lock ang unon. Sige, bye-bye.

0: K-5! You're listening to K-5 News FM. K-5 News FM.
1: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Asa pangalan, sir?
5: Jun Yang.
4: Nag-aasa ka, sir?
5: Aswagan.
4: Pila imong edad?
5: 71.
4: Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kay di karangan sa imong panglawas?
5: Imo naman ko. Tumod sa akong langkan, sir. So, kimo na ko, nigamot ko sa alternative medicine. Para Diyos, so, nung ikaw yung mga nagluya, hindi pa rin ako sa kung mga ogang pasinti mo, nagluya, good. Kaya ko, para Diyos, ang pagkaroon, bakit ko yung naluya, kunsa?
4: Kunsa nga mga produkto ni sir?
5: Kaning, kadabunta, gisagahan ko doktor o ITC, gayon, D3 Bio. Ngayon po kagabi, katong DTX500. Alas Diyos, sige ka pong kukimo.
4: Sige ka pong kukimo.
5: Gani, nakaroon, gikan kong di laboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksyon, di ko, kukuran ba kayo, naupaw ko ko. Nakaroon, kawalo na kong kimo, alas Diyos, na naman ko'y buhok.
4: Wow, congratulations. Salamat kayo.
2: DTX500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
2: DTX500. Mabibili sa mga butika.

0: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pang-adaw-adaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata. Comprehensive eye check-up. Diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 Ayungon, Negros Oriental. Beside 7-Eleven and Mr. DIY. Abi ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado. Alas 9 sa bunta hangtod alas 6 sa kagabi o Domingo alauna sa hapon hangtod alas 6 sa kagabihon. O tawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
1: Nangita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata. Mag-Mighty C na makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
2: Kita balagosa.
3: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
2: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ba isa oi tex 500.
3: So unsa may pilay sa imong bana day ma'am? Sa
2: kuan yung sakit ihan mura ni mo miler ba og makatumar kita sa state ani ma'am. Kuan kanang wala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta maka state og tumar ani.
3: So wala pa siya ni inuman na unsa diyang gibati ma'am?
2: Nang luyahon siya.
3: Luyahon.
2: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabaho ani.
3: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kwan. May isi. D3 Bio o kanang TX 500.
4: TX 500.
5: Mabali sa mga butika.
4: D3 Bio.
5: Mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba?
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
7: Nagabaho ba lang ilok mo?
8: Yucky!
7: Tama na nga palupok. Mag-Clinica DioFresh. Kada tapos ligo, Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Sa Clinica DioFresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
8: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beauty poor, good ka na ha? Weh, matsyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung inskreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Clinica Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At tunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori. Nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
9: iCare Gold.
10: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
9: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC More, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC More. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC More. ENC More. Your all-in-one store. Junel Clothing. Junel Clothing. Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon, o Villa Amada, across Qualphone, Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing. Junel Clothing.
12: Let's elevate your event.
13: Elevate your event. Siguradong ikay mo, babasayaw.

Mega K-5. Babalik tayo rin sa itong Baraguban-Uban alas 11.48 na gyud sa kautuhon. Ayun nga, ginimontag na mga higala. Agyatod ginig na ito sa DTX Coffee Mix. Ang kaping adunay ang palaya, adunay chia seeds. Ayun nga, ngunman, di sugar, the sugarcane extract powder. Sigurado yun ka K5 na katabang yun pagpalami sa tuwang kape. Magkatabang pag yun sa tuwang panglawas, pinaagi sa pag-detoxify mga higala. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, na-detox ka pa. Ayun nga, higala, no? Available din ito ang mga produkto nga gini-endorse din nila bina mga produkto sa Clinica de Alternativo Medicina. Adin ni sa mga pinakaduol kayong butika at parmasya sa inyong mga lugar, higala. Og usab din ni sa may barangay Tampo Condos, Ayungon. Available usab din ni din ni mga soki sa may ENC Mart, mga kakaifay. Og usab na po na diha sa may MAP General Merchandise, ha? Na po na diha, mga kakaifay. Okay, magparayon tayo rito sa ito ang mga text greetings din eh. Mayong buntag DJ Icon ni Miss Waterfall ni Kagawad Uter ni Dynami ni Gijon ni Kabero Junji si Day Gingging si Dong Junie Villando si Diday si Ruel Nanay Lidia si Day Marites Arellano Sheila Velasco si Lin Lindigel Bingkol DJ Auros Papa J Mr. Yosa Charutina Jonathan Gariando si Jongjong si Nanay Minda si Kuya Pocoyo si Day Rachel Maligdong ni Day Leoneng Martinez si Grace Lasty Muso si Cholando agasatan na nalang ang ka-K5 greetings from Flory Chiquito K5 Solids listeners sa Ayungon. Salamat DJ sa pagbasa. Sige. Mayong kautuhon sa inyohang hurot mga igala. Aga mo hipo ko din sa may Aeon's Big Shop barangay din sa may barangay Tampokon Uno. Ay hello sa inyo hang hurot din no. Amian kay nila mga pandi na mga igala. Sa to sa mga mabuutan diha nga mga bakers. Buutan nga mga sales ladies din ano mayong kautuhon sa inyo hang tanan. Salamat guys sa pagpaminaw guys mga kananayon kayo. Aga mo hipo ko din sa may Baker's Choice sa pizza kanunay po dai nag-uban-uban sa tuang panag-uban-uban mayong kautuhon mayong pagpaniudto sa inyohang hurot din eh lamian kay pizza mga suki adin na sa may barangay Tampokon Uno Baker's Choice pizza mga suki mga usab bisaya mo hay po dai ko nila ni Inday Cheryl Mandati mayong kautuhon sa inyohang hurot din sa may barangay Tampokon 1 sa Glinogo Mandati family. Mayong

0: K5 News FM, your official news and music station. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Take ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag
2: tulog pod ka kapsos sa gabi.
1: Sima na lang nawala jud ang sakit
2: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.

0: Ngayong adlaw kaninyo mga ka-DTX o ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Huwag ako nasab, si Doc Ramil Oy, magapahinumdum ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa imong maing panglawas.
0: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress, ikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na itong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation, mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
1: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw, kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mo'y rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
0: Correct.
1: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
0: Lagi
1: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga mao'y magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
0: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
1: Correct.
0: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron.
1: Mahal gyud oy. Basta nani, labi pandemic, mahal kay ang prutas ug utan. Mag DTX na lang, Sir GP. DTX 500 ug MyTC na lang. Kay kung lantaw nimo ang MyTC, Sir GP, imagine isa ka MyTC pulo na ka oranges.
0: So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
1: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug MyTC ra jud.
0: Correct,
1: ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugarcane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
0: Husto, Doc.
2: DTX 500!
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga panakit. Na pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y gulan, wala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500!
4: Pabalik sa mga butika.
0: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
1: Sa mga dili, tigkaw utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
0: Ah.
1: Number one na cancer, siyempre tayao na imong cellula, Alzheimer's disease.
0: Ayay.
1: Oh, mataya ang imong utok,
0: brain,
1: imong brain, Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
0: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dili makaanak.
1: Mauna. Mauna nga kinanglan yun nimo o kaon, daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas og utan, nya inom og DTX 500 og MyTC.
0: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
1: Nya imo na nailabay imong tab. wala mo kagasi sigarilyo, di ba?
0: Oh, wala.
1: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP. Kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag MyTC, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o MyTC.
0: Unya, wala dyan tayo oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
1: Ako usab si Doc Ramil Oy, magaingon, mayong lawas ang pingan,
0: dili abusuhan.
2: DTX 500!
5: Ako si Alex, nagka-UTI dyan po. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulong kakapsos sa buntag, tulong po kakapsos sa gabi. Simana lang na wala dyan ang sakit. Huwag nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika. DTX 500!
6: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500.
2: KK5 News FM. News FM.
7: Sauda naman nagbabag ang balita. Iloilo City Government natanggap ng pondo para sa bawat barangay at makikinabang programa. Aklan, may 65.4 million na pondo mula sa Office of the President. May 300 barangay bibigyan ng tig 200,000. Driver Bayang Hita, matapos tumaob ang minaman yung SUV ng banggay ng street light. Lalaki sugatan sa pamamaril sa Capiz. Mag-ina at anim na na taong gulang na apo pinagbabari sa Barbasa ang mga biktima sugatan. Dalawang taong gulang na sanggo patay matapos mahulog sa hukay na puno ng tubig sa Ormoc City. Babae binaril ng riding intendant sa harap ng Negros Occidental District Jail. Dahil sa kuryente, lalaki nasawi at 20 bahay natupok. Suspect sa pagpatay sa dating kapitan sa Kurong, pinaghahanap pa ng motoridad.
2: YC Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Abang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita, Iloilo City Government ang natanggap ng pondo para sa bawat barangay makikinabang programa. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
4: Natanggap na ng Iloilo City Government ang pondo para sa bawat barangay makikinabang program mula sa national government para sa 180 na mga barangay. Nasa 36 million pesos na pondo ang natanggap ng lungsod kung saan ang bawat barangay ang makatatanggap ng 200,000 pesos para sa educational assistance sa graduating students at barangay projects. Personal itong binigay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang cheque kasabay ng naging pagpunta nito sa Iloilo City para sa commencement exercise ng College of Law ng West Visayas State University main campus at inaugurasyon ng building. Natanggap rin ng lalawigan ng Iloilo, Antique, Capiz, Guimaras at Aklan ng pondo para sa nasabing programa. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
7: Samantala, Aklan, may 65.4 million na pondo mula sa Office of the President. Mahigit 300 barangay, bibigyan ng tig 200,000 pesos. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
8: Makakatanggap ng tig 200,000 pesos ang 327 barangay sa Aklan. Matapos matanggap ng probinsya ang 65.4 million pesos na pondo mula sa Special Financial Assistance of the Office of the President para sa programang bawat barangay makikinabang. Gagamitin ang 100,000 pesos bilang educational assistance para sa 5 mapipiling karapat-dapat at graduating na mga mag-aral sa kolehiyo na makakatanggap ng tig 20,000 pesos bawat estudyante. Ang 100,000 pesos naman ay ilalaan para sa barangay identified development priorities o mga proyektong pangkaunlaran sa komunidad. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
7: Gawin din driver, bali ang hita matapos tumao, baminaman na yung SUV ng banggain ng streetlight. Balita hatid sa atin, Eka K5 Dan Chavez.
9: Sa kahabaan ng bypass road sa boundary ng Divisoria at Rizal, Santiago City kagabi, dakong alas 11. Tumaob ang isang Mitsubishi Expander Cross matapos bumangga sa isang streetlight sa kahabaan ng bypass road sa boundary ng Divisoria at Rizal, Santiago City, dakong alas 11 kagabi. Sa lakas ng impact ay nabuwal ang streetlight kung saan bumangga ang nasabing sasakyan. Nagkabasag-basag din ang headlight at ang harapan ng SUV. Ganon din na nayupi na parang lata ang driver side nito. Bakas din sa daan ang pagdausdos ng sasakyan bago ito tuluyang bumaliktad. Kinilala ang driver na isang 27 anyos, walang asawa, empleyado ng isang kilalang dealer ng sasakyan at residente ng Barangay Divisoria, Santiago City. Sa naging eksklusibong panayam ng K5 News FM sa tatay ng biktima na si Ginoong Fernando Balocon, sinabi nitong galing ang anak sa trabaho matapos tawagin ng isang kliyente. Pero bago pa ang insidente ay galing umano sa mahabang biyahe ang biktima matapos maghatid ng mga pamangkin sa airport at kahit wala pang pahinga ay agad pinuntahan ang kliyente dahilan para maaring naidlip ito habang nagmamaneho pa uwi. Dahil sa insidente, nagtamo ng bali sa kaliwang hita ang biktima at kasalukuyan ang nagpapagaling sa Southern Isabela Medical Center habang nakikipag-ugnayan na ang pamilya sa kinauukulan para maalis ang bumaliktad na sasakyan. Para sa MyPC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
2: MyPC Network News. MyPC Network News.
7: At lalaki sugatan sa pamamarila sa Kapiza. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Roldan Villarreal.
10: Sugatan ng isang lalaki sa nangyaring pamamaril sa Barangay Kadyo sa Bayan ng Panitan sa lalawigan ng Kapis. Ayon sa Panitan Municipal Police Station, habang nagmamaneho ng motorsiklong biktima ang kinilalang si Arnel Dieta, bigla na lang itong binaril ng sospek na sumusunod sa biktima, sakay din ang motorsiklo. Matapos matamaan ang bala sa likod, natumba na si Dieta at mabilis naman na tumakas ang hindi pa nakikilalang salarin. Sa ngayon, patuloy pa na ginagamot sa ospital ang biktima dahil sa tama ng bala. Patuloy rin ay inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilan ng hindi pa natukoy na sospek at ang motibo sa nangyaring pamamaril.
11: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
7: Samantala, mag-inaang-anim na taong gulang na apo pinagbabaril sa Barbasa, mga biktima, sugatan. Balita hatid sa atin, Lega K5, Aileen Magbanwa.
12: Sugatan ng tatlong mga individual matapos na binaril ng hindi pa nakikilalang sospek alas 9.15 ng gabi ng Hunyo 5 sa Barangay Intigasan, Barbasa, Antique. Kinilala ang mga biktima na sina alias Inday, 65 anyos, alias Dex, 23 anyos, at Bonbon, 6 na taong gulang at residente ng nasabing lugar. Sa impormasyon ng K5 News FM, nakasakay sa motorsiklo ang tatlo galing sa kabilang barangay at pauwi na sa kanilang bahay nang bigla silang pinagbabaril ng tatlong beses nang hindi pa makilalang sospek at hindi rin natukoy ang baril na ginamit. Sa resulta, sugat sa likod ang natamo ng nanay at ni Dex, samantala sugat naman sa ulo ang natamo ng bata. Sa ngayon, nailipat na sa Provincial Hospital ng Antique ang mga biktima habang nagpapatuloy naman ang follow-up investigation ng Barbasa Municipal Police Station upang matukoy ang salikod ng krimen. At para sa MyTC Network News, sa K5 Aileen Rose Montero Magbanwa, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Antique, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
7: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Dalawang taong gulang na sanggol patay matapos mahulog sa hukay na puno ng tubiga sa Ormoc City. Balita hatid sa atin, Mega K5 Carol Medino.
13: Patay na ng matagpuan ang isang dalawang taong gulang na sanggol matapos itong mahulog sa isang hukay na puno ng tubig sa Barangay Gintigian, Ormoc City. Kinilala ang biktima na si alias May, 2 gulang, anak ni na alias Nick at Beth, at residente ng Sitio Adelfa 2 sa nasabing barangay. Batay sa impormasyong nakalap ng K5 News FM, pumunta umano ang nanay ng bata sa Ormoc proper para mamili ng school supplies at iniwan muna ang bata sa pangangalaga ng kanyang hipaga. Pag-uwi nito sa kanilang bahay, napansin nito nga wala ang bata sa loob, kaya't agad nilang hinanap ang paslit at doon na ito natagpuan na palutang-lutang sa isang hukay na puno ng tubig sa likurang bahagi ng kanilang bahay. Hindi kaagad iniulat ng pamilya sa barangay o sa pulisya ang insidente dahil sa paniniwalang isa lamang itong aksidente. Patuloy namang ipinapaalala sa mga magulang ang masusing pagbabantay sa kanilang mga anak upang maiwasan ang mga kahalintulad na trahedya. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
7: At babae binaril ng riding in tandem sa harap mismo ng Negros Occidental District Jail. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
14: Binaril ng men riding in tandem at binawian ng buhay ang isang babae na kinilala sa pangalang Maria Luella Foster, 41 anyos at residente ng Barangay 2 sa bayan ng Manapla sa Negros Occidental. Naganap ang insidente noong Sabado ng hapon, Hunyo 6, sa harap mismo ng Negros Occidental District Jail sa Barangay Tabula. Labunan sa lungsod ng Bago. Ayon sa mga otoridad, kalalabas lamang ng pasilidad ang biktima noong maganap ang krimen. Kinumpirma din ng mga otoridad na nasa loob ng kulungan ang partner ni Foster na binisita ng biktima bago mangyari ang pamamaril. Tama ng bala sa kaliwang pisngi ang natamo ng babae na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Nakasuot ng itim na bonnet ang mga salarin na mabilis na tumakas sakay ng motorsiklo. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang pagtugis ng mga otoridad sa mga sospek at inimbestiga na rin ang motibo sa krimen. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM.
2: MyDC Network News. MyDC Network News.
7: Grinding die sa kuryente, lalaki na sawi at 20 bahay natupok. Balita hatid sa atin, Eka K5K Buscaino.
15: Isang lalaki ang namatay habang 20 bahay ang natupok sa Cagayan de Oro dahil sa kuryente. Nasawi ang 17 anyos na si Dimar Umarmar matapos umanong tumulong sa isang bata sa kasagsagan ng sunog. Ayon sa ulat, naputol at dumikit sa kanyang likod ang tatlong live wire na agad niyang ikinamatay. Nasubsob pa ang kanyang mukha sa tubig ng drainage habang nagtamo ng mga sugat sa katawan matapos makuryente. Sa investigasyon ni FO1 Jim Balse, arson investigator ng Nazareth Fire Station, isa sa mga anggulong tinitignan nila ay ang kuryente bilang saninang sunog. Samantala, 20 bahay ang tuluyang natupok sa insidente. Nagpaalala naman ang Bureau of Fire Protection na palaging mag-ingat upang makaiwas sa sunog.
16: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
7: Samantala, suspek sa pagpatay sa dating kapitan sa Kurong, pinaghahanap pa ng mga otoridad. Detalye ng balita, atin ay K5 Gilbert Basho.
17: Patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad ang suspek sa pamamaril na ikinasawi ng dating barangay chairman ng Dikalatyaw, Kurong, Palawan na si Jun Abispado, kilala rin bilang Tinoy nitong araw ng Biyernes, Hunyo a 5 taong kasalukuyan. Batay sa paunang investigasyon ng Coron Municipal Police Station, nagtungo ang 64 na taong gulang na biktima sa Barangay San Jose bandang 1:15 ng hapon upang bumili ng isda. Habang papauwi na umano to, bigla na lamang lumitaw ang isang hindi pa nakilalang sospek na armado ng baril at pinutukan ito na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Coron Municipal Police Station matapos makatanggap ng ulat tungkol sa insidente. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang follow-up investigation and intelligence-driven operations ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan at kinaroroonan ng sospek. Samantala, nanawagan naman ang Palawan PPO sa publiko na makipagtulungan sa investigasyon at agad magbigay ng impormasyon sa Coron Municipal Police Station kung may nalalaman kaugnay sa insidente. Ito si K5 Gilbert Basho para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
7: At mga K5, para sa detalye ng ating balita abroad, ang patay ang hindi bababa sa 21 katao habang 19 ang sugatan matapos maaksidente at masunog ang isang pampasayerong bus malapit sa lungsod ng Iraq kamakailana. Ayon sa mga otoridad na walang di umano ng kontrol ng driver habang bumabiyay sa isang highway, bunsod dito tumagilid at tumaob ang bus bago ito tuluyang nagliyaba. Iniutos naman ni Iraqi Prime Minister Ali Al-Zaidi ang agarang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng trahedya. Pinag-uulat din niya ang mga kinaukulang ahensya tungkol sa buong insidente. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad upang malaman ang eksaktong dahilan ng aksidente.
2: YTC Network News. YTC Network News. YTC Network News. YTC Network News.
7: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, Iloilo at Tacloban, Antabayanan ang pagbabalik ni KK5 Eric Tenerife, KK5 Jonas Sapio at KK5 Carol Medino sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, KK5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
19: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Visio gamay D3.
20: Kapalit sa mga butika.
19: D3 Bio. D3 Bio.
21: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinga na balis sa normal ang akong blood sugar.
19: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
20: Kapalit sa mga butika.
19: D3 Bio.
22: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTH 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pagginom o PTH 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTH 500.
20: Mabalit sa mga butika.
22: Nawan ang nabaka-uga na sa kama.
20: Masinug.
22: May diabetes ka.
20: Ang PTH 500 na.
22: Ang PTH 500.
20: Adlaw powerful extracts.
22: Nga phytochemicals.
20: Ug antioxidants.
22: Nga gigan sa palaya.
20: Ug de-sugared sugar cane.
22: Mga organic compound.
20: Yeah, effective.
22: Matok sa sakit ng diabetes.
20: DTX
22: 500. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
20: DTX Coffee Mix.
24: Ang inundan nga no, daghan mog sakit. Kay daghan mog kwarta, ipalit o daily healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon o parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw, nawala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
26: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
27: Many more.
26: E&C Mart. One store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
27: E&C Mart.
26: You're all in one store. Junel Clothing. Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayungon,
28: og Villa Amada, across Qualphone,
26: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
27: Junel Clothing.
26: Junel Clothing. Wow, I feel good.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
0: Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
3: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pang-adaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata. Comprehensive eye check-up. Diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 Ayungon, Negros Oriental. Beside 7-Eleven and Mr. DIY. Abli ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag, hangtod alas 6 sa kagabihon, Domingo alauna sa hapon hangtod alas 6 sa kagabihon. O tawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
4: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
5: isang bala ka lang.
4: Ako,
5: ang linya ko,
4: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
5: Extend.
4: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
6: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
4: Extend. Supplement for men.
6: Isang kapsula ka lang.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
8: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
27: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
4: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Mag-Clinica Spore Biotics. Ang tunay good bacteria niya magpaundang sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotics. Ang fortified ga probiotics. Clinica Spore Biotics. Mabalit sa iyong kasuki butika.
29: Lagi bang matamlay?
4: O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum. Ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Mag Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
30: iGergo. Ayoko bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-iCare Gold at gamit ko ang iCare Drops kapag pagod ang mata. Simple lang, pero epektibo. iCare Gold at iCare Drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
3: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
31: Let's elevate your event.
32: Elevate your event.
33: Siguradong ikay mapapasayaw.

0: House of K-Fi. K-Fi.
1: Fine. Babaligtas sa itong Banaguban-uban, Dennis Kanginan. Alas 12.47, mga higala sa kahapon noon. Ani, ginumaong tag na higala. Agyatot ganyan na ito sa DTX 500. Gayon man sa Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Ang ito ang ginatawag, mga higala, nga power duo, mga suki. Ay, gyud paghikalimti sa kanon na ihang pagtumargyod mga higala sa DTX 500 ugin man sa Mighty C, the alkaline based vitamin C. Ay, padayon ta sunahan higala dito sa tuwa mga texter greetings ni DJ. Greet lang ko sa mga tuba boys sa Upper Danau Guminto, Rick Martinez, Zoren, si Ikoy, si Danny, si Lajo Romano, ni Johnny Villando, ni Duming Dilapinia, ni Tio Tio, ni Caloy de Vero, Sindit Leon. Greetings from Totski Martinez. Sige. Ega, muhay pa rin ko kanan ay Lidja Patinia sa Patinia family din sa may Pansil Ono. Mayong kahaponon sa inyohang horotan nila ni Busing Sani Patinia, nila ni Brother Jason Patinia, Joseph Patinia, no? Mayong kahaponon sa inyohang atanan. Mohay pa rin ko kan Dudong Keith Ninyo Kaingkoy Romano din sa may barangay Kandanaay. Mayong kahaponon sa inyohang hurot din ni Dudong Keith. Labi na dahil sa mga barangay official din sa may barangay Kandanaay. Kanunay po dahil nga nag-uban-uban sa itong panag-uban-uban. Mayong kahaponon sa inyohang hurot din eh. Ega mga higala, masunod man usab ang programa ni DJ Lynn, ang afternoon love drive mga higala. Ato paboto no usab si DJ Lynn, fresh kayo si madam. Alas 12.49 mga higala, wala po tayo kong panahon. Daganging salamat sa pag-uban-uban. Ako din ako kayo pagpasalamat sa ito ang mga major sponsors. Sa Clinica de Alternativo Medicina, ilalabi na sa mga produkto nga D3 Bio. Sa DTX 500, sa DTX Coffee Mix, Mighty C Extend Food Supplement for Men, Clinica de Fresh, DTX Beauty Soul, Spore Biotics, o sa Memory Advanced Syrup mga higala. Hey, kaya usap din sa may Barangay Tampukon Dos, din sa may ENC Mart, ENC Tourist Inn. Ega usab mga igala sa Jonel Clothing and Mr. and Mrs. Erwin o Kamamchona Agustino. Ega mo hypo deko din hinila ni Mr. and Mrs. Epifanio o Ma'am Marilo Agustino sa Agustino Clan. Dini sa may MAP General Merchandise. Sa ato ang mga cashiers, sa ato mga baggers, sa ato mga sales ladies. Labi na usab deko ron sa mga nangumprahay. Dini sa may ENC Mart, maying kahaponon sa inyohang hurot din eh. Enjoy sa inyohang pag-shopping-shopping din eh, mga igala. Ega, usap mo, ay pwede ko nila ni Mr. and Mrs. Pimar o kamam Lota Agustino. Ega, ilabi na nila ni Inday niya o kam Baby Luis Marlon sa may Marlot Motor Parts and Accessories. Ay, mayong kahaponon sa inyohang hurot din, no? Sa mga nangita di agligon nga pyesa sa mga motorsiklo, higala, affordable, bagyod gayong ligon, pulido, di kalidad, mga higala nga mga pyesa sa inyong motorsiklo sa ubos lang mga presyo. Ay na paglangan, higala, bisitaha, doola, binahan din sa may barangay poblasyon, ayungon, mga higala. Mahimutang tapad lang yun sa may MAP General Merchandise.

0: At di ay gala sama sa imuhang cellphone, tablet, bluetooth speaker, printer, laptop, computer o uban pa. Ay napaglangan higala dalaan diha sa my Redfex cellphone and electronics repair services mga suki. Adaragi ko diri mahimutang mga higala sa my barangay poblasyon Ayungon, bansuhan mga higala. Na ako diha basta wala ko diri. Kita ay release ko diha mga higala o ganang bago nga screen. Ay new hang cellphone nga na toslob sabaw. Nabasa, natuluan. Kanana ang medyo na ipit. Tumba na, nabuno, nahapak. Hindi na mukarga kalayo. Naing ana. Ana mga suki, mailis ko diha ana mga suki o bago nga LCD, bago nga battery. Palansakan sa charger. Kana imuha nga battery nga niburot. Ato na ilis dag bago mga higala. Alimtan ba ni mo na imuha password o pattern mga higala? Ay nagpag duha-duha. Ato na sabut-sabutan diha. Ibalaga ko diha mga suki. Basta wala ko diri hana. Ako ana diha. Again, hala sige mga higala, panahon na po ko mamiya, nagiging salamat sa pag-uban-uban. Sana pausap sa ito ang CEO Duke Rameloy, sa itong area manager Mayor P. Vlegan sa may Santa Catalina. Again, dari sa Bicas Lawak mga higala, ito ang technical department at K5 Marlo Corvera. Again, sa pag-ausap pa mga suki, DJ Dong Regid Gihapon Deni, para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha News FM. News FM.
2: D3 Bio.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ang saan pangalan, sir?
6: Jungang.
5: Nag-aasa ka, sir?
6: Aswagan.
5: Pila imong edad?
6: 71.
5: Sir, unsa mga produkto sa klinika de alternatibo ang imong gigamit karon nga nakahatag kay di karangan sa imong panglawas?
6: Imo naman po. Tungod sa panglang cancer. So, pag chemo na ko, idamok ko sa alternative medicine. Para Diyos, so, nabig ko yun nung nagluya, hindi pa rin ako sa kumuha ang pasinti mo. Nagluya, good. Kaya ako, para Diyos, ang tuwag karoon, bakit ko yun naluya kung saan?
5: Unsa nga mga produkto ni sir?
6: Kaning, adagunta, gisagaan ko doktor o maitisi. Dayon, D3 Bio. Dayon po kagabi, katong DTX500. Alas Diyos, sige ka kong kukimo.
5: Sige ka pong kukimo.
6: Oo, bali, nakaroon, gikan kong laboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksyon, di ko, kurang ba kayo, naupaw ko. Nakaroon, kawalo na kong kimo, alas Diyos, na ano na ko'y buhok.
5: Wow, congratulations. Salamat kayo.
2: DTX500.
4: Mabali sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Mabibili sa mga butika.
7: I Dare Go. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang eye care. Subukan nyo rin. Makikita nyo ang kaibahan.
8: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
10: Many more.
9: E&C Mart, the all-in-one store. Kompleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
10: E&C Mart.
9: Your all-in-one store.
11: Junel Clothing.
12: Junel Clothing.
10: Junel Clothing nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: K5 News FM, the home of your favorite all-time

0: Maying hapon mga kakifive. Kumusta? Kumusta itong mga inahan? Kumusta ang unang adlaw sa balik eskwela? Oh, ba gayaw-yaw, dira? Unang eskwela pa ni Gigilin. Di sa ta magyaw-yaw, kay taas pa ba? Layo pa kay itong next year. Balik ko sa tayo ni Gawiyaw. Araging on, aguanta inahan kay gituyuan man. Hello and welcome. Hello and welcome mga kakipay. Welcome sa programa ng Afternoon Love Drive. Kabano-bano niyo si DJ Lingi ka nalauna ang tutalas 3 sa hapon. Monday to Friday kita mag-uban. Wanay laing cute. Cute o. Oh. Cute o oh, tingong.
1: Ulaw, daddy.
0: Ah, dili kay cute ko ha, kurantin. Sa itong mga kay Five, nga nagproblema karon, ron. Ano sila ilang giproblemahan? Nirag ilang gugma. Tawagod nila mapagawas ang ilang gugma. Sa ilahang hihigugma. Saon man ang ilang hihigugma na amang po ilaing hihigugma.
1: Ulaw, matani, oy.
0: Ama na, di ha? Panuyo-tuyo man. Tuyo-tuyoan, mag-itong na ilaing hihigugma. Gasakit-sakit lang yun ka sa inyong dugahan. Hello, good afternoon, Lusav. Sa ito mga kaki-five, nga na silang tag sa katrabaho. Kumusta ang lunis? Okay, babawa. Abay, hangover. Bahala na ni DJ Linoy. Bahalag buyod. Basta ka naka-duty. Maara maging na-importante, ha? Makita lang gid ni boss, gani duty ta. Bossing, bahala lang ni nga mo ang panglantaw, dirig nagbaliktad. Sarong rabitaw ni Gnay, amo. Pag wala, baliktad na sa iyo. Nagbutan ba yata? Reging on, bisan na, giulanan na, giinitan. Wala hilanta. Nakakosgan.
1: Ulaw, daddy.
0: Hello, oras sa mga kaki-five. 22 minutos may labay ang alauna sa hapon. O katong oras, ginatod ka nato sa lamian ng kape ang DTX Coffee Mix. Ginatod usab ka nato sa DTX 500. O balik lang ang programa ng Afternoon Live.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: K3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
3: K3 Bio.
2: Sa usa ka semana ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: K3 Bio. Ang K3 nga may Visio. Ang Visio nga may K3. Kapalit sa mga butika. K3 Bio.
4: Ako si Irma Hadjo, 62 years old, taga Puro Kuno, Barangay 20.
5: Sa imong gibati sa ulang pa ka naginuman ng K3 Bio o GTX 500.
4: Sa una, dali ra kog ubuhon, dali ra kog kapuyon, pero pag check na ko sa D3 Bio, ubuhon mong galing, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na gyud o hangoson gyud.
5: Dali ra ka maayo sa kad na nag-inom ka sa D3X 500 o D3 Bio?
4: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng mga produkto.
1: D3X 500, mabalis sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika. GTX 500.
6: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom GTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: GTX 500. Mabalis sa mga butika.

0: Hanap na ba ang imong pananaw? Pabag na ba kini sa pang-adaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata, comprehensive eye check-up, diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 sa Ayungon, Negros Oriental, beside 7-Eleven and Mr. DIY. Abi ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa bunta hangtod alas 6 sa kagabihon, Domingo ala 1 sa hapon hangtod alas 6 sa kagabihon. O tawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
1: Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag-Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C! Ah!
3: Kung kita balagosa.
4: O sa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa dali sa oi tex 500.
4: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
3: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar kita sa state ani ma'am. Kuan kanang wala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta maka state og tumar ani.
4: So wala pa siya ininom ana unsa diyang gibati ma'am?
3: Nang luyahon siya.
4: Luyahon.
3: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan iyang gitrabahoan ani.
4: So, unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Na number one, yun ni ang kwan, may kising. D3 Bio o kanang TX500.
5: TX500.
6: Mabali sa mga butika.
5: D3 Bio.
6: Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
9: Girl! Buligi ko bi-added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
10: Clinica Sport Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria, nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Sport Biotics, nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Rikol ang resistensya sa Clinica Sport Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika.
11: iCare Gold.
12: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwan ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
11: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani na ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. and C-Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa yung gihulan? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. You're all in one store. Junel Clothing. Junel Clothing. Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon, o Villa Amada, across Qualphone, Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
14: Let's elevate your event.
15: Elevate your event. Sigurado'ng ikay mo, babatayaw!

0: Afternoon Love Drive.
1: Afternoon Love Drive.
0: On K5 News FM.
2: There's a song that's inside.
3: Balik sa programang Afternoon Love Joy, mga ka-K5, mayong hapon. Oh, gadaghan ko ng salamat ni Jillian. Sound saman. Ah, kaya kung basahaw ng imuhang ipadala, oh sure, may problema. Ing nalang yung kunin nyo nung ayaw dala. Ayaw dala kung tinuod ng ngalan, itago ko sa pangalan. Pwede kayo. Mayong nga po nasab sa itong mga ka-K5 na minaw karoon sa ilang tag sa kapanimalay. Ay, natay attorney nga na minaw karoon dahil salamat. Nasa iyang opisina daw. Salamat attorney. Welcome back. Nananay ka, Gaki5, ha? Matong nagwala na gag-star. Wala na po sa star. Anak ko sa moon. Thank you, attorney. And sa tanang naminaw karon, especially sa ilahang nasa ilang mga tag sa katrabaho. Ampinga ng trabaho kay Kapoy Pangita. And then, salamat. Anyway, sa first day of school, and then nakita nato sa balita ang General Santos. Mabatay pa na mistaken. Gilinog sila mga ka-K5. So, may gani kay ang mga bata na sa gawas, napasagawas, no? Wala pa kasulod. And then, nakita nato nga ang mga building, ang tumpag. Grabe sab ka kusog ang ilahang nasinatian ang linog or earthquake, mga ka-K5. So, nang makita nato, di ba, nga inana up sita kahadlok sa una. Mukurog tanan. Mahadlok bitaw ta nga mulugo ang yuta. Simbako na ay Ginoo, di ba? Makasampit ang Ginoo gyud. Nga nana mga panghitabo wa joy na sayod. Ita masayod nga ang lino ganus sa muabot ta gyud siya ganahan. Di siya ganahan di jilin. Oy, muabot ta gyud siya mo nay giingon nga ampo lang ita. Kanang lang atong pagampo gyud nga solid. Kaya inana no, wala ka balo. Gikaban pa natulog pa. Kato sa ato, ako ato, natulog sad ko ato, ikan kong trabaho. Baling kapuya, niya among balay. Ay gani kay napukaw ko, baglantaw na ako sa balay, naubo na among balay. Inana, so sa ilang nasakitatian karon, naagyan sa danato, ngilo. Kaayo ang mga panghitabo karon. Napay sinado nga gubot? Aunsan, wala sila ko. Ay, pa ilang gigubot, ilang gitabang sa mga katawahan, maayo pa. Huwag ka natin pahibalo mga ka-K5, especially sa lungsod sa Iyungon. Labi na gantong anyohang mga basura dira. Maminaw. Ordinance number 01, series of 2022. An ordinance providing for an ecological solid waste management program in the municipality of Iyungon. Under Article 6, Section 24, mandatory segregation of solid waste. Reminders, no segregation, no collection policy. Palihog ko segregate o pagbahig sa inyong mga basura ngadto sa malata o dili malata para dili mahibilin ang inyong mga basura. Daghang salamat sa pagsunod sa atong balaod. Dari sa lungsod sa Iyungon, ha, mga basura daw.

0: ninyo, ibang utanan yung inyo na
1: ulaw man tani, oy.
0: Regards daw ang secretary ni Attorney Minyo na ba daw ka? Okay, andin nila di Jillian Hailangko sa Tanang Naminaw sa programang Afternoon Love Drive. Sa Tanang Gwapa nga akong mga amiga nga walay kakupas-kupas, labi na ni Mira Sol, ni Jackie o ni Maymay nga naminaw sa inyong imong programa karon. Pa ko na i-klase. Salamat sa pagpaminaw. And then, kumusta ati? Hi lang ko sa Tanang Naminaw. And then, pakibasa lang ko sa akong pangutana. Okay, sige. So, imuag yung pangutana akong basahon, Ron. At ang basahon ni mga kaki-five, arong masabdan sa tananugon sa tadiyang pangutana.

nganong kinahanglan, akong pangutana, nganong kinahanglan pa man na musakay sa lain kung naa na may tagiya. Pangutana na ako na DJ nga ganahan ko nga matubag. Kay ani mangod ni kasal ko. Akong bana wala na mi DJ kay ako'y nakigbulag kay Puriya Gaba. Basin ako'y magalam ug magsakit. Iyahara ba jud tanang lamion ug magabii. Puriya Gaba ug mabuntag. Naglagot ko DJ kay bisan asa ako'y bisan asa siya paingon ako'y dalun nga asawa which is di na jud ko ganahan sa iya ha. Kay daghan kay siyang babae DJ. Sa mga babae sa akong bana, mga miss, diha na na siya sa inyo ha. Ay na nagiuli sa ako ah, kay di na ko ganahan ana. Dagang salamat sa pagtagad DJ.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
1: Ako si Alex, may kayuti ay jud sakit ipangihi og ako pod yapos un sakit. Ipatay ko sa ako misis og GTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
0: GTX 500. Pabali sa mga butika.
2: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa GTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang lawas.
2: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
3: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mone rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MITC.
2: Correct.
3: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kinisalin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
2: Lagi
3: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
2: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
3: Correct.
2: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron?
3: Mahal gyud oy. Basta nga ni labi pandemic, mahal ka ang prutas ug utan. Mag DTX na lang, Sir GP. DTX 500 ug MITC na lang. Kay kung lantaw nimo ang MITC, Sir GP, imagine sa ka MITC pulo na ka oranges.
2: So dako kay mo masay mahal ra ba ng orange ron?
3: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MITC. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug MITC ra jud.
2: Correct.
3: Ang DTX 500 nga dunay D-sugar, sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
2: Husto, Doc.
0: DTX 500.
4: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, nga akong mga TL o mga panakit. Sa pagaduwang na po sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsol sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga tumot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
5: Pabali sa mga butika.
2: Nya, unsa may ilang makuha diay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
3: Sa mga dili tigkaog utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MITC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
2: Ah.
3: Number one na cancer, siyempre tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
2: Ayay.
3: Oh, mataya ang imong utok.
2: Brain.
3: Imong brain. Parkinson's disease, diabetes, moni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
2: Unya magka-fatty liver ganin ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki og dili makaanak.
3: Mao na. Mao na nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag MITC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka o antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, niya inom og DTX 500 og MITC.
2: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
3: Niya, imo na nailabay imong tab. wala mo kaga sigarilyo, di ba?
2: Oh, wala. Wala.
3: Ilabay na namong tab kay puno mo na sa radiation. So importante dre, Sir GP, kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag MITC, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o MITC.
2: Unya, wala dyan tayo oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
3: Ug ako usab si Dr. Ramil Uy, magaingon, mayong lawas ampingan,
2: dili abusuhan.
0: DTX

0: 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud. Sugit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag ug tulog pod ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: The Afternoon Love Drive.
2: Afternoon Love Drive
1: on K5 News FM.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: K3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa K3 Bio. Sa usa ka semana, ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: K3 Bio. Ang K3 nga may Visio. Ang Visio nga may K3. Kapalit sa mga butika. K3 Bio.
3: Ako si Irma Hadjo. 62 years old. Taga Purokono. Barangay 20.
4: Sa imong gibati, sa ula pa ka naginuman ng K3 Bio o GTX 500.
3: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag check na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa hubak-hubak na yun o hangoso na yun.
4: Dali ra ka maayo sa kad na naginom ka sa D3X 500 o D3 Bio?
3: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng mga produkto.
1: D3X 500! Mabali sa mga butika. D3 Bio! Mabibili sa mga butika. GTX 500.
5: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. GTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: GTX 500. Mabali sa mga

0: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pang-adaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata. Comprehensive eye check-up. Diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 Ayungon, Negros Oriental. Beside 7-Eleven and Mr. DIY. Abre ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado. Alas 9 sa bunta hangtod alas 6 sa kagabhion. Domingo alauna sa hapon hangtod alas 6 sa kagabhion. O tawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C. Wow! Ah!
3: Kunsita Balagosa.
4: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana, ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi TX500.
4: So unsa may pill day sa imong bana day, ma'am? Sa
3: kuan ihang sakit, ihan murag ni muminor ba og makatumar kita sa state ani, ma'am? Kuan kanang wala yang sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani?
4: So wala pa siya ininom ana, unsa diyang gibati, ma'am?
3: Nang luyahon siya.
4: Luyahon.
3: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan iyang gitrabahoan ani.
4: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, Mighty C. D3 Bio o kanang TX500.
5: TX500.
6: Mabali sa mga butika.
5: D3 Bio.
6: Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa ang butika.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
9: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imsikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
10: Clinica Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
6: Mapalit sa inyong mga suki butika.
11: iCare Gold. Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
0: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. PNC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. You're all in one store. Junel Clothing. Junel Clothing. Junel Clothing, nagawaligya sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon, o Villa Amada, across Qualphone, Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing. Junel Clothing.
13: Let's elevate your event.
14: Elevate your event. Siguradong ikay mo, babasayaw.

0: The Afternoon Love Drive. Afternoon Love Drive on K5 News FM.
1: At ang oras mga ka-K5, 38 minutos milabay ang alas 2 sa hapon. At ang oras, sige natin ka natin salamian nga kapi ang GTX Coffee Mix. Sa itong mga ka-K5, diyo karoon ang agipang duka, natural ni Jillian. Hapon ba yan? Ano ba yata, no? Basta natin yung trabaho, duka ba yan kayo sa itong trabaho? And then, lami pa kay Eric. Lami kay Katulong. Nagaplano ka nga mga pili, ha? Ayaw kalimot sa DTX Coffee Mix. Kaya nakaka-naka-detox ka pa. Ayaw sa mga limot mga ka-K5, nasa tayo DTX 500. Nasa tayo DTX, nasa tayo D3 Bayo. And ang ato ang Mighty C. So, dagan ko na salamat at Ate Jillian sa pahibalo. About sa ilang mga basura. Kaya karon pa po kong isinda. Ayuhon dyan glabay ha. Ilain ang malata o dili malata. Ay dili daw na nila kuhaon. Out. Ikaw maghatod sa imong basura sa basurahan. Ha? Sige ha. And regards lang sa iya ko nung uyab nga nawagtang atong opening sa tayasan. Nawagtang sa opening sa tayasan, nabala na niya tuwana sa laing mga kamot. O nga nang imo mampong gipailog?
2: Hello, Matani!
1: Ayaw gipailog, nga nagay mo yung mga uyab di ay, good ninyo, gipailog. Manang, ayaw po pag-ilog. Maraming kailogan. Ay sa mga ka-birthday karon, happy birthday!

Ah, diga. Sige. Gumana na lang ito. Basahon niyong ipadala. Kadi na madalag duha ka pangutan sa usa ka dili na nakaya sa akong power. Ay, dara. So, sa itong pangutan ng mga ka-K5,

0: Heidi Econonia. Hi, ako na sa'yo ang amiga nga naminaw karon. Giga na ni Martin. Okay, so salamat Martin. Wait sa, taro nga inyo ang mga message video na itong mabasa. Dili ba di Jimmy? Okay, sige. Ano na ito sa itong pangutana? So sa itong pangutana, hello guwapa, nga DJ, kumusta og mayong hapon sa tanan? Ngayon kinahanglang taman mo sa kaya sa lain kung naa na may tag-iya. Ako rin siyang giklaro kaya sa pikas mong God, di ni siya masabtan. Wala ko kasabot kay ani. Sige, dara. Nganong nganong kinahanglan nga musakay sa lain kung naa na may tag-iya? Nindot magkikuno tong lain, ma'am. Lain magkikuno tong lain, ma'am, kay humot-humot. Anya kanang humil-humil.
1: Ulaw, matani, oy.
0: Amo na, mas mga lalaki, ma'am. Sila. Pero sa hay, ambot na lang. Nga nung mo pasakay paglain, nga na naman inisakay. And, pangutanan ako, Digilin, kung nga ganahan ko nga matubad. Akong ba nawala na mi, DJ, ako'y nakigulag kay Apuria. Bisan ako'y magalam o magsakit. Amo lagi ni. Mooli og magsakit. Sige. And iya ra bata nang lamion og magabi e puryagaba og buntag. Asa man ni wakwak? Lamion magabi na puno sa makeup. Kakabuntag na imong wakwak.
1: Ulaw tani.
0: Alam niyo, magkakabi, magabi, ma'am, kaya alam niyo, kung kag-make-up ka na bitang, puno kay kag-make-up, then, lami kay itong suga, then, guwapa kay kas paglantaw. Guwapa man yung magabi, yung mga babae sa mo itong baga kay make-up. Naglagot ko, DJ, kay bisa na asa ako dalon nga asawa, natural, kay ikaw may nagpakaslan. Katuban, kabitra man to, masakyon to, at agag kwarta. Para ba na, di ba, ma'am? Ngayon, which is, di na jud ko ganahan. Salamat sa mga miss, di ha, na na. Unta, nakaila sila. Namoda ni mong bana. Okay, nasa ako naman po. Maglisod po tubaga ni ma'am. No? Kung nga nung kinahanglan pa musakay sa lain nga naa naman tag-iya. Siguro na sila ipangita. Siguro nangita sila gumba. Nangita sila gumba, ma'am. Carderita. Sa pa na nga mga lamiang sudan ang ilang ipangita. So, makaingon man ta nga pariha raman ang putahian. Lain-lain nagtimpla. Lain gorong timpla kikinahanglan, ma'am. Amo nang ugo si timpla. Ayaw na balita, ma'am. Kapangitaara na siya. Kailain ano, niyang magsakit, mapaulit sa imuha. Ay, never! Yasawa day kuni mo para mga bit kag daghan. Dahil nung magsakit ka, muli ka sa kuha. Unsa ko, yaya. Dapat gimo kuni mong prinsisa. Kaya sa imuhang mga saad sa una. Imong abuton ang star. Huwag ihatag sa kuha.
1: Ulaw, matani.
0: Ang niabot nga star, di man maong. Katuyok-tuyok, ma. Sige, man ikaw kasumbaga. May paiwa gamin niyo. Kunin ani man lang. Sinod, biyago na. So, sa itong center karon, ma'am, di ko katubag, ma'am. Maurag ito ako, ma'am. Basta lain-lain putahe, gipangita sa imong bando. O, ganun siya, lain-lain putahe. Ani, humba siya, ugma, bulag. Yung pagkasunod, balik siya ginamos. Ay, mga lalaki. Si Pangita, ganyan po tayo, pero pag mga gwapo. Excuse me. Ibon. Ano na? Dili gwapo di Chilin, dagan po kwarta. Ah, di harta gadao. Ah, ito na ko. Huwag mo na sa tao mag-uban-uban. Wala ka K5, same station, same DJ. Pero lang ihapon sa K5 News FM. Bye-bye and good day.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: K3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio.
4: Nay, may adlaw, sino ngalan mo, Nay?

0: mo lang yan. DTH, tag-19C. Sunod, ang distribayo.
1: Ano ang imo nga nabatsagan suod sa naginom ka na sa mga herbal
0: food? Okay, ito bala daw. Ay, ako dapat siya tapoy. Kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Doka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Tiktibo yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.

0: kakaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si

0: Year Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 Ayungon, Negros Oriental, beside 7-Eleven and Mr. DIY. Abi ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa bunta hangtod alas 6 sa kagabihon, Domingo ala 1 sa hapon hangtod alas 6 sa kagabihon. O tawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro ka

0: Extract. Kag Virgin Coconut Oil. DTX. Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Clinicas 4 Biotic. Nga-tunay prebiotic. Nagapaligo sa imo resistensya. Clinicas 4 Biotic. Nagapanindot sa imong digestion. Ug kahatag kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Clinicas 4 Biotic, you always in good health. Pabalik sa inyong mga suki butika.
3: I Care Go. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin. Makikita nyo ang kaibahan.
4: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
6: Many more.
5: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa yung gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
6: ENC Mart.
5: Your all-in-one store. Junel Clothing.
6: Junel Clothing.
5: Junel Clothing, nagabaligya sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon, o
7: Villa Amada, across Qualphone,
5: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
6: Junel Clothing.
5: Junel Clothing.
8: Let's elevate your event.
9: Elevate your event.
10: Just siguradong ikay mo, papasayaw.

0: RJ Disco Mobile.
1: RJ Disco Mobile is conveniently located at Timalalod, Negros Oriental.
0: Also, services offered:
1: visual audio,
0: professional lights and sound system,
1: foam machine,
0: trusses,
1: lead wall,
0: and many more.
1: For bookings, maaari silang tawagan sa numerong 0968-272-1724. Oh, basta lights and sounds rental, dito ka na sa quality at entertainment.
0: This is RJ Disco Mobile.
2: Ang kakampyon, yes, the show, K5 News FM.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: K3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Visio gamay D3.
6: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
2: Ang kakampyon, yes, the show sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.
8: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 3 in punto sa hapon. Taknotod ka nato sa MyTC, ang alkaline base na vitamin C, Detox 400, Detox Coffee Mix, nagkakapika ng ka-detox ka pa.
2: K5 News FM, top of the hour.
8: Magandang hapon mga ka-K5. Welcome na sa itong K5 Top of the Hour News ng Adlaw Lunes, Hunyo 8, 2026. Narasa kita sa itong mga nagunang balita karong oras sa nagsaka nga doon sa 3.8% sa 2025 ihap sa mga bataan o babae na nag-edad o 15 hangtod 19 ang namabdo sa Negros Island Region kung NIR. Sumala pa sa taho sa Philippine Statistics Authority. Sumala pa ni Jonathan Diotole sa Commission on Population and Development kung CPD usa sa mga rason ini. Mao ang kakulang sa kaibalo bahin sa reproductive health o gubos nga paggamit sa contraceptives at taliwala sa mga bata noon. Kabalagaan usab nga aduna na yung mga batang babae na nag-edad o 10 anyos ang namabdos o nakapahunong kanin sa ilang pag-eskwala. Tungod niya ninawagan ni si Dr. Rosal Bandal gikan sa Department of Health nga pakusgan pa ang kampanya sa family planning o sexuality education. Ang maunglakang ikinahanglan kaayo tungod kay dakong influence sa social media sa delikado nga pamatasan sa mga bata noon karon. Samtang sa lain nga bahin gikonfirmar sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung PIVO nga ang kalokal sa Cotabato Trends mo ay hinungdan sa magnitude 7.8 nga linog na nitayog sa Mindanao karong Lunes. Matod pa sa research specialist sa PIVOX na si Vincial Sevilla, ang samang trench mausap ang hinungdan sa 1976 Moro Gulf nga linog o tsunami nga mipatay sa libuan ka mga tawo. Ang linog ni Igo sa karagatan mga 24 kilometros kasagpan sa Sarangani. Ang mga otoridad miingon nga labing menos sa katawo ang patay o daghang mga building ang nahugno tungod sa kusog nga pagtayog. Sa General Santos City, nahugno ang usa ka shopping center nga adunay fast food restaurant. Samtang nahugno usab ang school building nga walay tawo niadto nga panahon sa insidente. Mga kato naglangkob sa itong K5 Top the Hour News nga adlaw Lunes mga ka-K5. Mga tulingat po ka nato sa itong mga paboritong food supplement, ang MyTC Inubaran sa Detox Varnet o Detox Coffee Mix. Pantay ang dugang mga dagong balita sa El Castigador, maingon man sa D3 Bio Evening Newscast. Balita gikan sa News Center, kanis ka K5, siya na marihong nila para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Pagod kayo ng akong blood sugar. Ako ang gusto lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Zan. Busa ka full-time law student. Mas sayon. O dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sikreto.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. DTX 500. Makatapang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at law-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
9: Mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
11: Si Cherry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
9: Sa mga butika.
12: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-MITC ko. Kaya sulaye ganin ninyo, MITC, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng MITC, immune booster po ito. MITC Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
4: Kasakit ang tiyan, mag-clinical Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, huwag wala mahilisan, mag-clinical Spore Biotics. Katapang sa pagmindot sa digestion, huwag pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw.
9: Mapalit sa inyo mga suki butika.
4: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang balang anak.
4: Ako,
13: ang linya ko,
4: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahabang-habang bakbakan ang harap mo, kapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
14: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
4: Extend. Supplement for men.
14: Isang kapsula.
4: D3 Bio.
10: Ako si Zan. Busa ka full-time law student. Mas sayon. O dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi na gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
0: DTX Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
12: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng MITC. Immune booster po ito. MITC Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
17: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: K5 News FM presents FRC Rock and Country Music.
18: Best of the best FRC.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya Dietary Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ay yung tabang ang Dietary Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong inon, natunaw na jud ang bato.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga
1: Dietary Bio.
5: Nawan ana baka og gana sa kama?
6: Basin og
5: may diabetes ka?
1: DTX 500 na ang DTX 500.
6: Adunay powerful extracts,
1: no phytochemicals,
6: og antioxidant,
1: nga gigan sa palaya,
6: og desugared sugar cane,
1: mga organic compound,
6: nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrio sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangin. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mapakamagabutika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ikangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rondan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, turbo sa akong pagspila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, dinajud ko basta-basta maubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C!
3: Sa mga butika.
10: Ang bata mo bala, daw ga kaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-iswela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.
10: Pinakabago.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magclinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Magclinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Kapalit sa inyo mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Wala mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Hagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mamakaga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako o DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mapalit sa manang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
9: K5 News FM presents FRC Rock and Country Music.
1: Best of the best FRC.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, may balik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: DTX Coffee Mix.
4: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katapis. Inaagkapi ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, na permi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo. Ibi ko. One time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ako isa ka capsule 3 times a day. Sukad na kainom ko anong tambala. Ako dito akong pagpasalamat. Pero kay ni Himsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So layin na ninyo.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mighty C!
1: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
7: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Walay gana mukhaon, sige lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C!
3: Mabalit sa mga butika.
0: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
5: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw,
3: mabibili sa mga butika.
5: Memory Advanced Syrup.
8: Sporbiotic. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang

0: viral infection, ka-beauty eye sa mga babae. Confident ka sa Clinicas for Biotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Himitag Andalaw na ay Kidney Stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Ug usahay kalipungon ko, ug aduna pay motuhawng itong mga lagumba sa akong kanin. Ug ingon akong igagaw nga sulayon daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, ampuan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagumba-lagumba sa akong
1: Mighty C!
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio!
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio.
4: Ang Visio
1: ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio! D3 Bio!
9: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako hindi sulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahina na balis sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio.
4: Ang Visio,
1: gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
10: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
10: No one ang nabaka-ugga na sa kama. Masinog. May diabetes ka.
1: Ang DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
1: Adunay powerful extracts.
10: Nga phytochemicals.
1: Ug antioxidants.
10: Nga gigan sa palaya.
1: Ug the sugared sugar cane.
10: Mga organic compounds.
1: Nga effective.
10: Batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Eric Vistangay sa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
12: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
4: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
14: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
15: Memory Advanced Serum, pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamik sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas for Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas for Biotics adlaw-adlaw,
4: mapalit sa inyong mga suki butika.
1: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
17: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
4: Ang Visio
1: ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala din ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mapaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi na gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
5: DTX Coffee Mix.
20: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
21: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.
22: Ang pagbutiag sa kamaturan mo ay ngingig kahinigman araw masumpo ang huwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, kang Boss. Komentaristang why gikalisangan, batas sa komentaryo, dili mapairan, dili masaguran, mulutos, ugmiyag-yag sa mga baho, sa mga padlungon sa gobyerno. Ipatay, dipulis, dilukos. Sumbong mo, kang Rex, kang Boss. Mutimaw sa mga lubog na isyo, mudaig sa angay daigon, ang tanan sa mga kabus o milupigan. Sumbong mo, kang Rex, kang Boss. Kang Boss. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex, kang Boss.
23: Castigador, Rex, Candos, on board.

Yusuf M. Dumaguete, 97.7. May buntag kaninyong tanan, ladies and gentlemen. Pinoy. Manggapon, siyudad sa Dumaguete, Gilangkuban sa 30 ka mga barangay. Kamay Bayunan, Kasapaan, Kabukiran, sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, Sikihor area, Gilangkuban sa unom ka mga munisipyo. Apo Island, area sa may Cebu, South Cebu, North Cebu, Manghapon. Manghapon na karo sa mga driver, sa mga tricycles, easy ride, mga bus driver, Bihar, o sa masakinan na padulong sa may North and South Man area. Mga habal-habal drivers, spot-bot drivers, e-bikes drivers, motorsika drivers, Manghapon. O ilawin na karo sa mga

0: Swatan Team 1 og 2 og 3 og 4 nga nagmonitor sa probinsya sa Negros Oriental. Maritime Police, Coast Guard, Mangapon. Ang ilabi na karo sa mga Philippine Army, PNP SAP, Philippine Army Detachment, PNP Detachment. Kumusta og Mangapon kaninyong tanan?
1: Hello.
0: Mga security guard ang duty sa may Pantalan, Sibet, Sirumagite, sa may Tampin, Liloan, Bato, Larina, Sikihor. Sikihor, Sikihor. Mga security guard ang duty sa mga Ponce, Bangko, Kapitolyo, City Hall. O sa tanan niya nakatune in karon sa 97.7, Mangapon kaninyong tanan. Pizza 8! Adlaw karon nga Lunes, bulan sa Hunyo, tuig 2026. Aga ilabi na karon sa mga hook-up station sa Kipad News FM. Maing hapon kaninyong tanan, Kipad News FM sa may Bayawan City. O maing hapon dahil karon ni Manager Randy Cornell. Kabayan, maing hapon ni Mudia Kabayan. Sa Kipad News FM sa may Seattle. Kipad News FM sa may Sambuanguita. Kipad News FM sa may Bako. Kipad News FM sa may Tanay City. May hapon karon ni Kipad Iskasido. Kipad News FM sa may Baing City. Kike, may hapon ni Muda Kike. Sa Kipad News FM sa may Ayungon. Kamusta man karon taga Ayungon? Labi na karon sa mga gagmay, mga butika niya. O sa mga grocery store. At ilabi na karon kay Kipad John Yapi. Kipad Marloe Corbera. Kipad DJ Aro. O sa Kipad News FM sa may Malalod, Manager Manager Pandoy, may hapon. O sa Kipad News FM sa may Gihulungan City, may hapon na ikaroon sa may RBL kay Cycle Center, Ramil Logroño Jorugao. Kumusta man ka diagaw? Sa Kipad News FM sa may Calaon City, Manager Steve Flores, may hapon. O ilabi na karoon sa mga silingan sa mga siyudad niya sa may Calaon City, may hapon ka ninyong tanan. While lisuay sa dial sa inyong radyo para makaibalo ka mo kung usay mga panghitabo sulod sa 24 oras.
2: Kini pasayang ang reklamo mo, may panabla ka. Isubog mo ang Rex Candos. Sumbong mo, action ko, Rex Candos. Kalista, why di kalisangan? Rex Candos. Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamato, uran sa kanginan. Wag-wanting ka sa radyo.
3: Wante.
2: May katapat ka na. Rex Candos. Patas na komentaryo.
4: Marami talaga ang politika. Malungkot maging isang tingin. Mahirap bumitiw sa kapangyarihan kapag nakasanayan mo ito. Ano ba ang kasalanan mo?
5: Bakit?
4: Pinagtutulong-tulungan ako ng buong puwersa ng gobyerno. Pinalis ako sa pwesto. Dahil sa pag-iba ko ng partido, nasaan ang katarungan mo? Hindi pa ba sapat na katunayan ang pagdagsa dito ng mga taong bayan ng karasporman ako? Hindi ba tama lang na ang tinig ng bayan ang dapat nilang pakita? At hindi inggit, pag-iimbot o kasakiman sa kapangyarihan ang dapat nilang payhali. Hindi ko alam kung ano mangyayari ka, pero magsisinungaling ako sa'yo. Kung hindi ko aminin na natatakot din ako, pero kailangan harapin ko.
6: Pusdesya! Sa kahanginan!

Okay, mga siligan, so kinti kami na para itakaro sa tuga programang El Castigo to. Alas 4.15 na. Kumusta man ang inyong hapon karon? Ha? Ubay-ubay tagpag-isgutan karon. Kabahin sa sinis, kabahin sa linog, dirto dapit sa may Davao Province o sa Jinsa. May hapon kaninyong tanan. Ayamog kalimot, kanunay nga magmaiti si mo, ha? Kag ang maiti si dako kinikatabang sa atong kaugalingon. Makahatag kinikaligon sa atong immune system. Maiti si. Buntag untog hapon, matag adlaw, tumargit mo. Ilabi na taas na kaog sugar, na nakay diabetes, or ang imong blood pressure medyo abnormal na. Ayaw kumpiyansa. Ayaw paabot pa nga mahalap ang imong panglantaw.

το κάπο. Τα πως κανένα μίτζο δίλι νίμο γούστο να ικαλ δαλί καματακμόιαν ο ξακι. Το μάρκα ο γαντί τριβάιο. Μπούνταν κον το κάπο διαπών. Καϊ αν δί τριβάιο μίτζο. Κακό κινη κατάμπαν σα τον κα ο γελίγον. Αλλά μου παγκίνο ρίπον. Τα πως κον ικαλ αντίκ να κασαπαν παγκάπη. Αν ήμω να γαμίτω να καπή αν ακό ικα ρεκομίν σα ήμω. Ang akong ikarekomen sa imo nga kape, ang Adita X Coffee Mate. Sa rason, nakakapit ka pa na detox ka pa. Kung ikaw lalaki or babae, gusto ka nga magpabilin kutis porcelana ang imong panit. Batasan na kung ikaw maligo, ang imong gamiton nga sabon ang Adita X Beauty Shop. Kung ikaw lalaki bahok kag ilom, wow. Ayaw paabot nga ma-discourage imong partner o ang imong asawa kay lain baya pod kayo. Ginahanglan maligo ka, butangan nimo ang imong ilot o ga klinika Jopra para humot-humot. O kaning probiotics po dapin na ka-importante kini sa atong kalawasan. Tumarga po kang probiotics buntang utog hapon. Ilabi na kung ikaw lalaki, medyo dili na ka maka-entertain sa imong asawa, dili na ka maka-entertain sa imong uyar or sa imong partner, ayaw pagka problema, tumar ka og extend food supplement. Pag mo tumar ka og extend food supplement, kinahanglan empty stomach. Gikan sa imong pagtumar, mga 30 minutos usa nimo tukhangon ang imong asawa or ang imong uyab, di mamakaingon sila nga nibalik kapag kabatanon. Ang tanan ng mga produkto ni Doc Ramil oy mapalit sa Hamara Center. Hamara Center sa May Tanay City. Good morning, may karoon ni Mayor P.P. Orlino. Ang ilabi na karoon siya mga kinain o yung mga staff. Hamara Center sa May Siyudad, sila magiti likod sa May Palawan Pong siya. At mang sa May Nicanor Hotel. Hamara Center sa May Shato. Kung walay Hamara Center sa inyong mga lugar, siyudad man or munisipyo, ayaw mo pagka problema kay ang tanan niya mga produkto ni Doc Ramil oy mapalit sa natangan butika at parmasya. Ang tanan niya mga produkto ni Doc Ramil oy gikagubtan Luzon, Visayas, Mindanao sa tanan mga katawan. Okay mga siligan, shopping tigominaw. Padayon ta karon sa tuga programang El Castigador.

0: Ok, mga siligan, suking tig paminaw, may hapon na ikaroon sa may IMAP General Merchandise, ilabi na karoon kang Sir Panyong Agustino, o kang Ma'am Marilo Agustino, o sa Junil Clothing may hapon, ilabi na karoon sa Ian Simay, Arwen Anchuna Agustino. PBBM, gilauman nga makikita kang puting sa Asian Summit. Dili ba ka medyo magilty si atong presidente ani? Engineer? Dili ba ka magilty ang atong presidente nga makikita nga to kang presidente Vladimir Putin? Ha? Kang Putin? Ha? Kinahanglan na dili ba ka magilty presidente Bongbong Marcos kung makikita ka kang Putin? Kasi Putin ra makaroon ipadako proba niya ang ating ISIS. Usa kay katubang ni mo kang presidente Putin sa Russia? Ha? Dili ba ka magilty anak presidente Bongbong Marcos? Kaning ako pangutan na lang. Kay ang taga ISIS ra ba naiwarant o pare sa Russia? Unya kanon. Ang anak karon na presidente Bongbong Marcos, ang atong former presidente Rodrigo Roa Duterte, di man ato manalis, ikaw magigipadala. So unsa may naong nimo karon, ikaatubang sa presidente sa Rusya, kang presidente Putin. Di ba lain ba, engineer? Kung ikaw di ba tamagilty kung ing anak sa rason? Mani, amot lang ha. Or basig makwilyuhan po ka. Basig makwilyuhan ka, presidente. Pero dili siguro na himuon ni Putin. Pero naago na siguro mga pangutana ni Putin. So kinahanglan, mangandam na ang kagpanuman. Kaya na may usahay, siyempre, pareha mo, presidente. Pareha mo, libel. Naago na mga joke-joke niya. Pero amot lang, huwag mo joke magpangutana ni mo si Putin. Kaya basing mo inyo si Putin, di Putin ko ipaapin o aristo din eh. So mauna yung mga siligan, so kindig kami na. Alas 4.22 na. Ikaduhan, atong isbutan mga siligan, so kininaw kabahin sa kang Corley Discaya. Gidakop sa PNP si IDG sa kaso nga plunder control scam. Na. So ako pa ni mo Orly, kanta lamang kang together again. Ha? Kung ako pa ni mo Orly Discaya, kanta na lamang ka. Masagasaan, masagasaan. Kaya siyempre, didakop naman ka sa IDG. O sa maning nga pagdakop ni mo, klaro po ni dakopan eh. Di po ka, didakop ti ka, pero mo ni istorya. Kinahanglan tong kami yung kagtinood na Orly Discaya. Kaya basig ko niya, abot sa panahon. Abot sa panahon niya, basig mo lubad ka. Ah, di ba? Basig abot sa panahon, kaya didakop makakontrol na flood control scam. Basig ko niya, mulubad ang imong istorya. Lahit na unya ang mga imong ipag-istorya. Nakaroon sa pikas niya mga siligan, so kayo na, may hapon, sir!
1: Oh, boss.
0: O sa mga ikalagad na ako ni mo, sir?
1: Kung ako niya, po sila na nagpa ako sa iyo, kung ako sa Amerika, ay nakakabang ako, nasugal na lang ako. Ito mo po sa mga iwanan, hindi ko ba mabit ko ang dami sa mga sabi sa presidente. Kung ako sa lugar na ako, hindi pa rin ako ginagawa. Hindi ako ginagawa. Sigo ako. Hindi ko sila ay tumilan ako na kamala na tumilan ko lang. Saya, salamat po.
0: Salamat ka, sir. Thank you. Ang ako, nangutanar ako. Kaya siyempre sa kadugay-dugay na nga panghitabo, nga ito pag-question sa mga Discaya family, nga rong karong pamanigid ako. Ikaruhan na Orly, Corle! Klaruhan na Corle ka na ang gidakop naman ka, Corle ha? Kinahanglan, katong kanta ni mo, kinahanglan, wagay ka ng ingon nga pag-abot sa kuros, masyot ka sa kurbada ha? Basit mag-abot sa punto, malain na onya imong mga tenor, kaysa o nabitaw sa inyong pagyaw-yaw, sa primero pagdakop sa imong asawa, daghan mong ipagtay, bahala na. Aso ka na karo, kay gidakop ka, kinahanglan walay bugti, ha? Sulte! Bahala kinsay maigo. Itugan o kinsay nanawag, o kinsay gitagaan ninyo, is-upe. Natural naman na karo sa politiko. Ha? Natural na nakaroon sa politiko. Mago na yung mga isupin nga ipanghatag yung gika sa mga pipilag ka mga kontraktor. Alang-alang, dili ka magpasipsip. Magpasipsip yun ka. magpasipsip ka kay para tagaan kag proyekto. Og dili ka magpasipsip aw, impas ka. Baligod 14 ka mga ex-staff ni Saldi ko. Anda mo testigos sa pag-imbestiga ngadto sa Senado. Kinsa na po din 14, lahi po din 18. Pero base gilahi na po din ang pangalan. Kadi naman musugot na tawgon o kanang mga ex-marines. Ha? Kinahanglan ang inyong yaw-yaw, ha? Kinahanglan ang inyong yaw-yaw, bahala na mag-asagaan. Kay kami diri, magbubuhis mi diri. Bahala magkinaunsa mo diya. Hello, sir, may hapon, sir. May hapon, sir.
1: Takto ito imong ingot. Kinanglan, ito iyan ni Kanon, hindi yan ang barugan. Direk, hindi magkusapusa ba? Direk, di ba?
0: O, barugan! Basig, sa una, na 2016, ingon sila, panahon pa ni Presidente Rodrigo Rua Duterte. Basig ka ron, mausap na po, ingon na po sila, kuhaan na po, ana, asa na po, panulong niya ng istorya.
1: Bitaw, kaya kung mag-usap-usap ng Rex, magluda siya.
0: Magluda ka?
1: Kaya anagong kuhaan niya, kanang, kung hindi mo i-fact-check ba, ang panultian ng 18 kabuot ng mga bagman, o padikot ni Saldi ko. At kayo nung taong, ako ba nung gitso na yun, swallowing tulong dito rin nila, apilang tagad. Kay iman mo, ilang isulti, nakadawag ila o kaning iPhone 16e atong November 2024. Based sa record series, ang iPhone 16e ilaos na tubuhong kalibutan, i-release na siya pagka February na 2025. So nagula pa sa dagawa.
0: Basig sila may giunang itagaan, espesyal.
1: ang isulti sa uban si Rex, tingali itagaan sa malita ang iPhone.
0: Basi po, otro po.
1: Ang iPhone ka itong pangi, pertinda ko ah, tibong kalibutan, itagaan magpuan, malita.
0: So, basig na kanawat po, malita.
1: Oo, so makita na mong inconsistency. Dahil lahat si Rex. Kanang si Mark Villar o si Lorenz Ligarda, katong una nilang kuan, ay isa karon na kanilang nakitabi, apil na sa nakadawat o malita.
0: Karon wala na.
1: Karon, kay nibalhin na nila, nipaburma nila sa grupo sa nilang kayatano, wala na sila o basa.
0: Mana dili mayo. Ang ato baka nagklaruhan na inaunta, wala may idol-idol ani.
1: Unta to. Pero nevertheless, Sir Rex, kung on siya ilang dimension, naaman na ito gali, makasinog na ay pagi, matrace na para ma-audit, makitaan, ma-investigar. So, concern na to kung sakto ka lang isulti. Pero bakit paminahon ta, kung atong voice, wala ang nagpamulit ka, niya mo na yung itabo na kung pabor na mo, wala yung labot, wala ka daw atong malita.
0: Abi ni mo, sir, ako dire, wa may problema. Kung maski pag-idol ni mo na kay Sabit, itugan, ayaw pag-ingon nga, ay, wala man ay appeal, hantun ba, maamang na mahinuan ka kung mao ng istayla, kay na-appeal sa majority, di na ni mo i-appeal.
1: Sakto. Muna siya, muna yung nakasawa. Sakto, sakto ng marugalan si Rex. O yun ba?
0: Ang katulabi ha, kanang klaruhanay lang ba, dili na tapa ka na mag-dipinsa pata sa dautan? Kung puti-puti, itong-itong.
1: Dapat, walay gray area. Ato lang karuhon, puti-puti, itong-itong.
0: Itong-itong. So,
1: dili ta mangilyo. Pero uban si Rex, dili mag-imayon ng mangilyo ka uban. Imong ito ka senador, di ba? Dili na mayo. Pero, kung ginoo ko anon, balikasol si Rex, okay na mas mga tao si Rex.
0: Bahala na sila, sir, basta ang ato, Adri, maklaro, plastar ng Pilipinas, misag kisay mapresidente, ang ato, ang plastadahon lang, dili kay pati kita nga mga pumbre magbubuhis, ma-appel sa ilang kabuang, saka tanawa karon kita, epektado ta, sila, dito mga pasmo sila, kita, galisod naman ganita.
1: Sakto, sir, kunya, ang atong ubang mga kuhan kaning investor, wala nga, dili na magtanaw ng sila karon kay tungod sa unstable lang ato ang political situation sa Pilipinas. So, muna sa palang tawa, Direk, may hopefully, bahala lagi ka mo appeal ako basta para na ako, karis lang administration karon. More si administration na 32, 31 million na unit. So, makakita na tagun sa ilahang agi, kung sa ilahang gama. Kung yun ito patanaw. So, mainta, kung election, kung presidential election, wala na untay Marcos. Kita na kita naman kasi lang lagi. Salamat, Rich.
0: Salamat kasi. Ikita dire, dili taingon panitan ang atong mga ang atong gano man engineer magkausap-usap ang kuan. Okay na, okay na. Nakaroon sa pikas linya, hello, may hapon.
2: Hello.
0: Sir, may hapon, sir.
2: Abi ni mo, Rex. Ulaw na kayo, Rex, sa ubang nasod, na kita, gimo lang kanilang sumtuman ang ato ang mga investor na layas na. Ay gitamukan o ilang atanaw na rili na maayo ang politika, no? Dire sa Pilipinas. So sila mismo na apektuhan. Ikaduha, dili na sila safety dire sa Pilipinas.
0: Ah, di na ganit safety ang sinit.
2: Ginoon. Kita gani mga ordinaryong tao dili kay safety sa labas. Abi mo gudi mo rek, kita mabubuhi. So, wala gid kay mahimo. Kundi igo o tas pagyaw-yaw.
0: Oh, igo.
2: Nabatay mahimo.
0: Wala.
2: Wala tay mahimo.
0: Kaning ako yaw-yaw ano? Diri, way mahimo. Way swerte, tangan ko anang kamanak ni papusil ko.
2: Oo. Oh, tinawad mo gud. Tinawad na rin. Ay, abi mo gud nimo, ang kanang mo istorya diri, no? Sa kahanginan. Kung unsa pa nang gitawag na to na social media, sila ganun yung pangaristo. Oh, so wala na rin. Murag ka ng Aileen Marcialo ang ilahan limo. So, kadto lang ganun yung reklamo sa pila sa bugas. Di-aristo ganun sa pulis. Oh, pinood na. So, abin mo ko din mo rin. Ingunan eh. Musalig ka sila ha, pareha sa nagkaroon. Na ay Gatsanyan Black versus Cayetano Black. So sila ra ang nag-inkwintro. Kung kinsa'y tinood, kung kinsa'y nag-istory ang tinood, kung kinsa'y namakak. So, managing yun, Rick, makita nimo ang duhagid katulpo na agad sa tubangan. So, ikaw na nagtanaw, no, ang imuhang ipang-investigar ang mga 18 Marines. Dili na daw sila tawagon ng 18 Marines karon.
0: Di na.
2: Oh. So, ano mo ganyan mo, Rex? Kini si Irwin Tulpo

0: kita mahimo ani kita igura man to sa pagyaw-yaw. Pero sa atin doon na tayo, Rick, ibuto man yung buwanan nila. Kaya nagtuo lang kita, no? Na-strip sila, kinin, makatabang sa mga katawan, ubos ng mga katawan. Pero hinampak, no? Nabudol po din ko. Huwag ay ayo, Rick, kung unsay dagan karon sa investigasyon nila, huwag ayo, katubang ni mo, no? Ang tao na nag-deliver sa muha o kwarta. Kaya salamat, Rick.
1: Salamat ka, sir. Gapagawas na to siya. Gapagawas na to siya ang gibati. Engineer, kita ba mag-usap-usap at kontemplada din eh? Ubon. Nakaroon sa pikas linya, hello, maing hapon. Nakaroon sa pikas linya, hello, maing hapon.
0: Alex, maing hapon, Alex.
1: Maing hapon na board member, Habel.
0: Kung Alex, sining sa ganina, doon naman to gisulti ang sa itin marin sa dunay na involved si Ricarda. So sa to pa, ang kusabot na lang ilang mga wala gipili ang ilang presentation.
1: Mauna kong i-bot pasabot na ko ganiya sa akong programa board. Kita, baka nagkisi maligsa ka ng klaruhanay lang, dili ba ta ka ng pag-abot sa panahon, hulga ka nga, wala na di ay ka. Kakaruhanay!
0: So, sa to pa, ang itin marin, credible katuan kay mismo nga kauban sa Caetano Black, wak man nila gitabunan. Ganila, natin mong gitabunan.
1: Sa imong nakita, Abo Bimber Habil, ha? Sa imong nakita lang.
0: Oh, sa ako nakita, ganyan, wala sila gipili. Nga, kung imong sumadahon, sa to pa, dili ka, ingon nga, ang itin mo rin sa mga gasulti. Kundi gasulti sila sinuod kay mismong kauban sa Caetano Black na involved. Pero, on the other hand, kung ito makritiko mo nga, di na tumutuon sa mga 18 Marines, kay ang ilang mga nakita ni Ligarda, ang ilang presentation dito nga, wala to yung mga malita. Of course, wala to malita. Wala sila yung mga ebidensya nga, debitin sila to malita. So, kaan gano'ng jutay, pero na-involved niya akon. Pero ang point ni Mone nga, once nga na hisgot nila tanan, wala sila gipili. Kaya nagpasabot nga ang ilan din ang pangsulti, kung sa credible din sila nga mga Marines, katuhuan sila kay kailan magkomenta nga, kung doon ay panalitan, nawalaan o manok niya, minta nga, sa report nga nga, pulo ka manok ang ako nakita nga, kung ina, mo'y gisawat. So, butong witness nga, yun na pulo din may among nakita lagi. Pag-abot sa Sinsulahotay, may mo na lamang walo ang kita dito sa lugar na ilang inan dito di tabuan
1: na naman. Nausab na.
0: O, wala na pasabot na kung ang pulo kamo na kung isugilo niya, may mo walo o pito, na dili tinood niya dumi kawat. Dili na, bisan pa o dili kamo ng pulo, dili ang lugar ang fax ng sityat, kulang ang fax in this pulo, ito rin nakita ang na-recover. Pero ang circumstance na nagkanayon niya, doon nagkikawat niya ito mo. Kasi pa kung ang mga Marines, dili perfect silang testimony, doon ay mga busko at kilala ka testimony ko, mag-perfect sa kalibutan, nobody's perfect. Pero ang circumstance na doon ay corruption, doon ay malita ni deliver, doon ay syndicatus corruption, di ka na ma...
1: Pero sa ako, Abor Bimber Habil, kung tao may involve, pero pag abot sa panahon sa lahutay, dili na to involve, sa lahi man tong kawat sa manok nga ingon polo, pagkauman na pito na. So kawat man lang gapo na. Ang akong ginamin din eh, basik ko niya, na-appeal na si Rick Santos sa primero investigasyon, paglaho tayo, nako, muraglain na. Di na katuan.
0: Sakto. So, importante na nila nga, kung sa'yo na silang affidavit,
1: correct.
0: Ilang ipadayon, it is up sa mga nasangkot kung saan lang paglintos ilang ala sa ilang pamaki. So, sila nga, kung wala din mas bukat ng ebidensya, so, posible nga, dili mag-hidya dahil matutlan. Kung itong mga, doon nag-ebidensya sa mga helikopter, doon nag-ebidensya nga lahat sa mas bukas ng ebidensya. So, depende na sa balaod kasi dapit sila maigo. Pero, muna ginaingon nga, ang 18 Marines, bukat niya po sila kayo kay sa ilang presentation, wak masalig ipili.
1: Correct.
0: So, regardless of doon ay ginagmay nga, doon ay ginagmay nga bullshit sa ilang ipansulti, pero dili na lang makabawa sa real leader. Doon ay corruption, doon ay grabbing ano mo liyan nito po sa present administration?
1: Dili na himuon nga ground nga moingon po sila nga bakakon para ma-acquit lang sila. Tama ba ko?
0: Oh, mo man okay. Doon sa mga pro-administration niya. Okay. Kaya ang itin manis doon ay mga pipila ka mga dili kaya perfect na testimony nga ilang himuon nga rason na technicality. Wala nga ni technicality. Kaya ang circumstantial mismo, doon mo ganitibutang circumstantial, tinood ba ni kawat? Tinood. Circumstances, klaro. Sa facts, ganyan sa facts na apod. So, gauyon man yung duha, facts, circumstantial. So, kaya ang duha kabutang, so di man mo ma-perfect ang tanong testimony. Doon na mag-i-dili ma-perfect. Pero, ang rason nga doon nag-i- or ang punto nga doon nag-i- grabing corruption, di na nakamalalis. O, nga kung point pag yun nila nga walay Duterte, walay Marcos, wala may mga Duterte na involved doon sa mga reports sa Marines. So, wala may ginakaprobang Duterte sa pagpastila na nakabulan, tuig nilang akusasyon. So, lisod kayo ang silutan mo ang tao nga wag yan yung ginakaprobari. So, lisod kayo nga nga, kamo ganun, nagpasangin lang. Ang pagkakaroon ang mga napasangin lang dyan nga medyo bukat-bukat sa Bidya, mga tulfo, o mga bukat na personalidad sa Manila na nung guwa nila pangalan ng mga tulfo mismo.
1: O, bukate, sa kung ato kuha o base, sila pag mangumintaryo, ang pagtuunin mo kisang limpyo, ha? Okay. Pero kung tinood lang po nga nakadawat sila, ha? Huwag ko mag-ingon nga kadawat, pero sa pagyaw-yaw sa mga Maris nakadawat sila. Pero kung i-compare po nato silang mga pagkatao, mangumintaryo sa TV o sa radyo, murabugugit po bukaon o kinamat.
0: Kaya ni Aron, so, nitabok mo ni Aron, nini, so, nitabok mo rin doon ay kusar nila niya, doon na pag yung mga bukat ng mga utang dalag, mga ebidensya, so, nalutaw na Aron niya, kilala po nga nung malinigan nila kwarta, niya, mutipog mga chikabil, pagko kayo sa lang,
1: this time,
0: so, makita niyo mga, wala, well, punta ka naman ang mga tulfo na naging mga dako kayo mga establishmento.
1: Wala. Mura man at mga mitaryo sa TV o sa radyo.
0: Nga nang humo mo sila multimillionaires. Ngayon, tumutan na ron diya nga mga tanang tatak. Pero karoon, hindi na tumutan na. Nakikita na tanang. O, hindi na tumutan
1: na. Ano, mga tanang pa magta? Nga, naklaro naman.
0: Klaro naman. So, hindi na ta malibog.
1: Hindi na ta
0: malibog.
1: Ang malibog lang na to, kung dili nila ang kunon.
0: Pero muna mag-iningon yung action speaks louder than words. So, pa, sa ato nakita sila yung action ng ginastuhan o sa ilang diloho. Makita mo na ito, nga extravagant sila kaya. So, bahala, ang kulon lang dili. Kita na lang may naglantaw sa ato nakita.
1: Naanana na ito o sa atong nakita po?
0: Tusi istabilid niya. Kita mo na ito.
1: Salamat kayo, Bermin Birhabil.
0: Salamat kayo.
1: So, di na ta malibog, ha? Nganong nanilo, malibog man ta. Nakaroon sa pitcast linya. Hello, mayong hapon.
2: Hello, si Rick.
1: Sir, may hapon, sir.
2: May hapon balik, si Rick. Kanang si Lorraine Ligarde, si Rick, o si Mark Villar, I beg to disagree katong gisundan ako karon. Mabuingon siya nga wala bitili kuno, so tinuod yung kuno. Dili man na mo yung itabugod, makita man na ito, nga wala, giapil, gilaktawan si Loren.
1: Murag ni Hardol na. Murag ni Hardol na.
2: Oo, oh, gilaktawan man, klaro na tayo. Umpa, sa preskon karon ni Paligod, na ito sa Senado, sa opisina ni Rubén Padilla, nakapagsama kay Alimo si Rex sa mainstream media, nakita man na, di ba? Kung sa igisulti ni Paligod, wala ko nung kadawat si Loren. Kinasayok na ko, no? Sinanay, kuan, gamay ang ganga kiwi si Rex, kay naaman sila na pidagod niya, ngano'ng ilang manggi litiw halawon karon. Unya, si Mark Villar, gitiliran sa kuno, pero wala makita si Mark Villar, gito kuno si Yatod. Muna siya sa presscon, I don't know kung updated pa mo, pero muna siya sa presscon ni Paligod. Hopefully, hindi ito magsabwag update sa'yo. Although mag-base lang tayo sa news, ha? Kaya wala man tayo direct access sa mga papilis, mga dokumento, na mo prove sa mga aligasyon. Pero di man sa tingalit na makaingon nga namaktak ng mga media nga na ay diprotektaan ng reputasyon, otherwise, wala na yung advertisers na musalig nila. Di ba? Okay, another sabi nga na ay gamay ang hiwi sa side sa 18 ka mga pagman ni Salpico. Nakabantay mo atong blue ribbon, dark blue, o light blue ba na ang airing katong kang Cayetano last week? Ito sa mga gipasangilan nga nakadawat o malita, si Congressman Jose Pepe Alvarez sa Palawan.
1: O, katong ni Tungha, o pinakalit ka nung na-appeal na ko.
2: Ni Tungha siya.
1: Okay, gipadatan ko nung siya message ni former Congressman
2: Defensor.
1: Defensor.
2: Kung ako si Rick, pag Antonia nakita pa sa kamera, nga nung nidadali mag-ikyas, wala man mga tubang sila si Marcoleta o katong 18 kamarins para ang inang kwan.
1: Para klarohon.
2: Oo, muna din ang kanin doktoreng. Nindot si Marcoleta kanaon, pagabot ni Alvarez, inakaw man lagi siya, wala man niya tubang ha.
1: Pero dilit po ta maka-question sir, nga nung nilakaw, kaya po ta kay balo, usap po yung rason siya paglakaw. Ang ako alang diha sir, tinuod ba nga napadad-an siya og mensahe gikan kan depensor? Kay kakato kung tinuod og dili, dito basta-basta mo anto ha kung mag-akusa lang ka kang depensor. Ako wala ko ka depensa atong nitungha og kalit. Ang ako adre kada magklaruhan na iba. Dili na ta kanang daghang pag-sitsiboritse.
2: Ang mas mula ba og dato unta si Rex? Inikabot sa diakusahan, atubangon sa nag-akusar. Unya, i-prove sa nag-akusar, kay kuan man na, ang burden of proof na haman sa nag-akusar, di ba?
1: Oh, maalagi so, sir, ang akong buti pasabot, kay nitungha naman unta to, dapat dutananay na to kayo kani, kay akusaran man eh. Pero dili po siguro tanga maingon nga, katong paglako po siguro ni Marcoleta, wala atubanga, di pa siguro kaingon po nga, nga naman toon sa may rason, basig na po tibukat ng rason nga wala po maatubang. Total, pwede man na o niyang balikon to nga, o nga naman yung atubang nga, ipadaan na po, pwede man to ipatawag na po itong balik.
2: Si Rex, ang ilang gisgutan na orasa na, muna si Prime nga butang. Nga nung mga ito, mataglay ang rason, nga nung ilakaw siya nga, muna may ilang objective.
1: So,
2: ilang
1: in short, murag na kay pagduda. Sir, murag na kay pagduda kang Marcoleta, murag guilty na siya.
2: Di ka makalikay na magduda ko.
1: Ah, correct.
2: Kay, so, ato sa sabi, kanam mo yung kung walay Marcos, wala na Duterte. Kung mo yung kag Marcos, na namanas ko ang history, di mo na nilalis. Although, kanirong kang sa Duterte, most probably, ang ilang kuana na si Sarah, dili mawaantod masugdan ang impeachment si Rex ha, maplastada o tarong, na makita na ito, madungog na ito ang side ni VP Sara. Dili mawala sa utok sa mga tao na ang Duterte family nagdawat o kwarta gikan sa drug lord. Dili mawala sa utok sa mga tao na posible nangawat o dahil wala matarong o gamit ang kwarta sa panahon ni VP Sara nga siya nagdawat pag-confidential sa kinaamay kuwa finding.
1: So, kanaunta sir nga, kanabang buti pasabot ni mo, nga dili na mawala sa tao nga si VP Sara nga dapat laruhon mo tubag kung kadawat ba o kwarta gikan sa kanang sa drug lord. Okay na, pero usa, ang kanimanggod nga dagan karon sir, murabag, wala na bitaw, wala na itubong nila nga unsa maubad yun na ang ilahamanggod murag ma-feel sa mga tao, wala na plano silang mga naog, ang ilahamurag dili matanggal yun si Sara, murag ing-ana ba ang dating karon? Kita wala problema. Kung kita manawagan karon dapat tubagon ni Sara Duterte. Pero lahi manggod, ang sa science administration karon ang ilahang tumong lahi na, importante matanggal. Wala na ba sila maghuna-huna nga matubag, usapan yung tubag niya. Kaya siyempre, hindi, mangyuna mo ang kunog tinood. Pero ang ilaha manggunto mong karon, murabag na feel sa mga tao nga, di yun sila ganahan nga ma-presidente si Sara Duterte. Sa ako lang po nakita, ha?
2: Sir, bisa kung sa pahitumong sa administrasyon, kung itagaan o due process, ipaminawan ka sa side ni si Sara, makakita ta sa iyang mga ebidensya o niya nga ilanda during sa trial. Wala'y makiglalis kung ma-refute niya iyang matubag ang tanang pangasa pamasangil patok niya. So kung tanggalon man kayo siya sa administrasyon, mas pahupas tayo ang administrasyon. Kaya nilatag na good si Sata siya ang ebidensya. Kaya makita na ito na sa UPDI ang mga aligasyon. Whereas, kung wala tayo makita, i-dismiss niya, ang yun sa niya i-dismiss dito, mawala man na siya sa konstitusyon. Ang naa sa konstitusyon kang impeachment process is pag-abot sa impeachment court sa Senate, to try and decide. Walay dismissal. Karon kung i-dismiss na, kung sa may tabo, una magpabilin sa utok sa mga tao, kung sa ang kato mga pamasangil. Posible, tinuod. Bahala na kung sa tubog sa administrasyon si Rex, ang importante, gitagaan siya due process. Nasa due process, ipaminaw ang iyahang side.
1: Okay. Salamat ka, sir. Thank you. Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamato urang sa kanginan. Okay, mga siligan. Sokin na now. Alas 4:49 na. Good PM, Sir Rex. Hapit na jod matapos ang kalibutan. Sir, kay Galinog na punta sa Mindanao. Ama lagi na, linog sa Mindanao. So, tanawa ang kabuuan nila, ha? Linog na sa Mindanao. Wala ta nakahibalo kung usay nang hitabo ron dito. Ano yung hitabong linog? Pero wala ta kahibalo. Nabay patay, nabay nadatugan. Pero sila, gapadayon lang gihapon o sisyon-sisyon. Tungod lang sa ilahang mga ingana, mga personal na interest nila. Wala may lain, ha? Dili naman ato malalis. Mao na gina. Kung ang atong mga cooler na ay mga punto. Both side na ay mga punto ang atong mga cooler. Pero sa mga nanggawas karon sa mga mainstream media or mga vlogger o unsa pa, ang mga tao nakalak na. Ang huna-huna sa tao. Mas ipag-usig imitingan ninyo diha. Mag-meeting mo unsay sud ang pamahaw paniudtog panihapon, ang huna-huna sa tao pamulitika lang gihapon. So katungat ko cooler na to karon. Kadto siya may punto. Nga imbestigaran si Sara. Ako wala problema. Para maklaro. Kaya basig tinuod po niya eh. Gigamit ni Sara Duterte ilang pagka Duterte, gadawat o gikan sa drug lord ng mga kwarta. Okay na. Para maklaro na to. Basig gigamit na punta. Pero ang huna-huna manggod sa mga tao karon, wala na gatutok niya na maunay purpose. Ang huna-huna karon sa mga tao, kay di muna og si Marcos, gusto nga dugangan og tulo ka to. Maura man na. Wala man tayo nalis niya. Kita, o katong sa kulir na to, or usa pa niya, na dapat tumagon. Kay dili po na maayo. Kung kadawat man ang Duterte o kwartagikan sa drug lord, di man na to makumbinsa ang tao. Kaya kung nahuna gusto, pamulitika lang niya po. Alas 4:51 na. O na, ipadayo na to na. Diyan sa'y! Basa! Sa mga minsay!
3: Gika ni James Yap siya nga. Mayong hapon Idol Rex, pasyatat ko ni Jennifer Asinias og Shanine Claire Hanito, Bubong Hanito, Marilu Hanito, diya sa Katipon Bunawon. Mayong hapon ninyong tanan, diya Idol, thank you. Og gika ni Valentino, marami siya mayong hapon sa Rex. Og gika ni Ferdilisa, mag-invite na siya mayong hapon sa Rex, watching live from Bayawan City. Shoutout ko sa akong Mama Lucia, mag-invite no, naminaw ni mo, hello sa akong mga ka-workmate, nag-relax kay, day off na mo today. Sherlyn, Nationalist, Timbangan, and Ate Richie Manlapas, thank you sa pagbasa. More power and God bless. Ogi ka ni Marilu, Muntis, Lazaro, siya mayong hapon sa Rex. Ogi ka ni Borge, Jewish siya nga. Boss, good afternoon, watching here in Davao City. Grabe kusog ka sa linog, dire until now.
1: Kesa na siya si?
3: Si Borge, Jewy.
1: Borge, Jewy?
3: Oo.
1: Nasa Davao City?
3: Oo.
1: Okay, sige. Asya may hapon ninyo taga Davao City.
3: Asya nga, kusog sa linog diri until now, may mga aftershock pa. Pangusta lang ko sa akong mga relatives diya sa barangay Amyo Santa Catalina o barangay Kalikanan, Pamplona, Dilatore Family o Cabodillo Family o
1: Cabodillo.
3: Cabodillo Family o Borgado Boss. Salamat. O gika ni Gigi Carpina siya mayong hapon sa Rex.
1: Carpina!
3: Carpina.
1: Carpina?
3: Carpina.
1: Ah, sige, okay.
3: Asya nga. Mayong hapon sa Rex, ogi ka ni Inder Mars, vlog siya nga, good afternoon sa Rex, ogi ka ni Marvin Montesino, siya mayong hapon sa Rex, gamonitor lang ko, kami diri sa sityo, Bayhaw, Barangay, Kamansi, Kaban, Kalan, pa-shoutout gali kay Papa Ato, ang ubra sa Tabugon, sir, upod ko di si Mama, salamat. Ogi ka ni Inder Mars, vlog siya nga, sir, na ay istorya, gigamaan mi sa ako, igagaw. Sir, gaabang ko numi sa balay sa amlan, unya, wala gani mi nagkita anang akong igagaw, sir. Unya, kami daw akong anak, sir. Anak, radaw ni sa akong igagaw, sir. Makaulaw kayo, sir. Unsa? Unsay, pwede ikaso, anak, sir X.
4: Sa.
3: O gikan ni, di ba yung Gantalo siya nga shoutout sa akong ba nga si Isigan ni Gantalo Dresa? Hiligaon siya ton shoutout sa akong anak nga si Nika, Erika, Irish O, Didios, Gantalo, Adelaida, Gantalo sa pagsalamat sa pagbasa. O gikan ni, Grigory Lagardi siya mayong hapon sa Rex. Si Risa, Hontiveros na lang nta, Ani, Samut, Dagway. O gikan ni, Aldrin Bilyo pa siya mayong hapon sa Rex. Galanog na nog na pugka, dari sa Bandula, Kabang, Barangay. Alang nilalan, manhuyot o shoutout ni Mama Muna, Papa Unyo, Tibahong Gas gamay ti Jo Ibasan, Lula Rose, Lulu Roger ug sa tanan na Minaw si Rex dere sa Manuyod. Salamat sa pagbasa. O gikan ni Divine Gantano siya nga. Shout out to Adelaide Dag-

0: abnormal functions hormones before man magasugod ang menopause.
1: Gusto.
0: Sa mga babae diha nga mga dagag anak, ilabi na jud katong mga aktibo jud kayo sexually.
1: Aha.
0: Mag DTX 500 og MyTC aron malayo mo sa mga problema sa inyo nga mga pelvic area.
1: Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil ko si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil oy saying mayong lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Herbal Products pa ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong ipangita, dili na ta sa sigurado Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na mabang kinin sa Skull B2 Villa Masillas Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine Word Funeral. Ug anaasa kinin sa Palawan Building, sa Mrs. Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
5: Hamara Herbal Products Center. Your one stop herbal shop in town.
2: D3 Bio.
6: Ako si Ariel, na-diagnos nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasang ang butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Roldan. Dali na kayo kumagkasakit o bilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mau na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, linijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C! Sa mga butika.
11: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-iskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
2: Memory Advanced Syrup.
11: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin.
2: Memory Advanced Syrup para sa mas manamig nga school performance. Memory Advanced Syrup.
11: Bakal na sa mga butika.
2: Wala may ganahan makikistorya ni mo.
11: Tugod sa imong bed rest.
2: Mag-Clinicas 4 Biotic. Pinapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yahinungdan sa tooth decay o bad breath. Clinicas 4 Biotics.
12: Gah, matroy ride man tabi gah.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
2: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tiga, matroy ride na ka.
13: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
2: Siyempre! Naka-extend ko yan!
12: Basta sagad nga driver, extend, lover!
2: Extend! Superman for men! Yeah!
14: nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pagpa-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an nimo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniuto or ting panihapon. Ang mga ads sa radio kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa ang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok takbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa reach, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Ningtakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang bumutan og maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
15: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads as t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts. Polo shirts. Full sublimation shirt. DTF. Embroidery. Corporate giveaway. And more. Ads as t-shirt printing. We customize. We design. Right for your lifestyle. Ads as advertising. Call now. 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin Corner, Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads Advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic build-up, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising located Silliman Avenue, Dumaguete City.
16: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw kag duha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light og dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray og brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans og mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing, adunay mga branch sa Lipata, Mingganilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magata, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga to, kasaligan nga serbisyo.
17: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya Banyag na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagkita si Jonah Lisa. Kaya sila naghatag o 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporation. Patawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
18: Mahilig ka ba magkanta? May kanta ka katungod in love ka o kaha inspire. Adi anak ang lugar na pwede ka magkanta kumurang walay naglantaw kini mo.
19: I've been my best.
18: Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Kung nga sa inyong barkada, imong pamilya, huwag ha ipinalangga. Kaya ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw o gado na pa'y happy hour. Magkalingaw gayod sa Kanta Haray Family KTV.
19: Kikumot-kumot.
18: Busa, kung mahilig ka mo kanta o ang kanta walay hilig ni mo, gari na ta sa Kanta Haray Family KTV. Ana sila himutang sa North Point, Iscaño Beach, Yapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday only at Kanta Haray.
20: When it comes to maritime education, choose the right school for the right needs. Negros Maritime College Foundation Incorporated, the only maritime school in Negros Oriental specializing in maritime education, is the right choice for you. We offer 4-year Bachelor of Science in Marine Transportation course, 4 years Bachelor of Science in Marine Engineering course. Negros Maritime College Foundation Incorporated is accredited with the Commission in Higher Education Marina and certified ISO 9001-2015 Quality Management System. That's why trust in Negros Maritime College Foundation for 30 years. We remain strong and we are still committed in providing top quality maritime education for everyone. Enrollment is now going on. For more information, visit our campus at Magata, Cebulan, Negros Oriental. Call the registrar at 0906-274-0320 or message us at our Facebook page. Search Negros Maritime College Foundation Incorporated. Sail the world and earn dollars for family and country. Enroll now. Classes starts June 29, 2026.
21: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidant gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extra. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
22: D3 Bio.
23: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
24: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan gumani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palayay.
22: DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba?
25: DTX Coffee Mix.
27: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
28: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madgadugay maayo? Mag-mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
22: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
29: Kaday si Sheila Gays Mendoza. So, una, permi ko ga pangluya ka ng murag kape kayo. Ibi ko, one time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Namundo na ako isa ka capsule 3 times a day. Sukad na kainom ko aning tambala. Ako dito akong pagpasalamat. Pero ni Ken, hinsod na ang akong panima sa akong lawas.
30: Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
22: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C,
31: ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5
32: News FM.
33: Disya sa kahanginan.
0: Okay mga siligan, suking tigaminaw, panahin ta karon sa tuga programa Il Castigado. Jinggoy, one year na lang mo pag-antos. O sa mani, Jinggoy, one year na lang imong pag-antos. Kay 2026, si Sonny, nay presidente, makabalos na ta, anang bangag. Good afternoon, Sir Rick. Sige, Jude ko paminaw sa K-5, Jilin ni Sabay. Salamat kayo. Giputol man imo programa diri sa Bayawan. Ah, sige lang, anong naputol? Wala ta kahibalo. Anong giputol ang atong programa sa Bayawan? Basig, wala by signal o kung saba. Karong kay mibalik na ta, paminawa daw ninyo o nakabalik na ta. Kay kung giputol or naputol, basig sa wifi. O sama, ha? Okay. Di, pwede nga putlon nga programa pata. So, naay siguro yung rason nga nung giputol. Alas 5:15 na mga siligan, so kintig pa minaw. So, karon, balik ta karon sa isgutana na to. Parihaan ni karon pagkikita, posible sa summit ni Presidente Putin nga to kang Presidente Bongbong Marcos. Ambot. Normal siguro kay sami. Ang atong kuan karon diha sa ako alang kay si Presidente Putin sa ilahang nasod gani ipaaresto niya ang ICC. So karon naabakay naong karon sa atong presidente, dili ba siya magilty? Kay siyempre lahi-lahi man sila og ingon nato pagtuo. Kaya gani ang ICC, ipa-aresto po dito sa lugar ni Putin. Dili baka po ni sila magka-istorya na iroon sa. Mani bang lisod, kada bang ingani karon sa panggobyerno bitaw nato? Dili na ba nato makumbins ang tao sa tungod ani karon nga sitwasyon? Tanawa karon ha? Ang tinor karon sa uban nga mga senador, matod pa ni Alan Peter Cayetano nga maoy Senate President nga ilik karon lahi na pod ang kamada. Naay mga pipila ka mga senador nga gipangtawagan. Sakit hunahunaon. Sa ato pa kung kawatan jud ka nga tarong insakto gud kay imong pagpangawat, kung mobalilang ka sa administrasyon, makwits na ba ang kaso? Kay nga naman akong pagsabot sa tenor sa istorya ni Alan Peter Cayetano. Sama ra karon ni Chief Escudero. Gitawagan. Unsa man? Mobalik ka dili. Kay kung dili ka mobali, aw, ang imong kaso, magsunod nimo.
1: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Sa ito pa kanin pang gobyerno na ito karon? O okay ra kang mangawat? Ha? Okay ra kang mangawat bala? Hok-hoko nimo ng Malacanang? Hok-hoko nimo ng kwarta sa mga magbubuhis? Ang importante karon mo kuyog lang ka sa kamada. May hapon. Hello, may hapon.
3: Hello, may hapon.
0: May hapon, sir.
3: Sabi mo kunyo mo, Rick. Niingon si Drilon, ang dating senator. Sabi na po na siya na himong Senate President na dapat mo intervene na ang Malacanang. Subungol siya kung ako yung pekoryahon. Buta siya. Kadugay na sa Malacanang nag-intervene sa Senado.
0: Ang buot pasabot niya karon ang Malacanang, hantod karon wala pa ni-intervene. Sige, naman, sige naman gani karon gamama si Clear Castro. So sa itawag anak, dili na-intervene.
3: Mao gani, Rex. Mao nang ang akong ingon kan Drilon, buta siya bungol pa yun. So, Rex, abing dumi mo, kain dumdum ka, it's Escudero, kadungan dunga na ni Jinggoy nagipalup sa nila na naiwaran to ba, Rex? Karon, kain itabok man si Chief Escudero, asa naman karon ang waran to ba, Rex?
0: No waran.
3: No waran na.
0: Because tabok waran.
3: Rex, yan ang makaingon ko na silent Marcelo. panahon sa Marcelo Rex, murag na na kung buot-buot ato, di karon similaridad. Nga naman, gigamit nila ang mga ahinsya sa gobyerno. Sama sa ombudsman, DILG, mga pulis. Yeah. So, mauna ni Rex. Punuhay.
0: So, mauna gikuhaan ni mo og base, sir, nga silent Marcelo.
3: Marcelo.
0: Okay.
3: Punuhay, walang alam ang presidente sa pangitabo. No. Pero siya mismo, or mo na ginaingon, Rex, nibalik na po ang pagkadiktador sa iyang amahan na style. Ha? Nga naman, nga naman kaingon ko.
0: Nga naman makaingon ka, sir?
3: Ang atuang ombudsman, Rex, bukal kayo sabihan, di ay hindi pa siya. Murag ka nang siya ang gadikta sa Pangulo. Kung unsay angal buhaton to Ben Galo. Mo mo gina mastermind sa Ben Galo. So, karon pagkabot ng ombudsman, dapat fair. Walang kinikilingan. May pinuprotektahan lamang. Mauna di ka. So, muna ang iyahang baga muto ba? Yan na anak siya karoon sa ombudsman. Ha? So, nga nung wala niya indistigahe ang mga kaalyado ni Marcos diha sa Kongreso. Nga nung wala niya ipapreso si Martin Romualde na mao'y ulo, no? Sa mga crocodile farm. Oh. E, mauna diha. So, makaingon ko, kini ang ato ang ombudsman dako kayong ambag Rick kay Marcos. So, katong giingon nimo sa laing bahin na si Putin, no? Makita sila ni Presidente, ni Dien. Tingnan namin, Rex. Si Putin ni Abdo ng Canada. Karon, ang ICC nihangyo sa Canadian government na arestuhan nyo na. Kung sa inyong taga, mga
0: Canada?
3: Canadian government, bili ni mga inlabot na. So wala. Free. Si Putin ni Abdo ng Canada. May adto na siya sa Singapore. No? Mga kalyado na, mga nana sila yung mga membro na sila sa ICC. So, nangingon na po ang Singapore na dili ni mo intervene ana na madakop. So meaning, sila mismo na igirispituan. No? Na dili po inidakpon si Putin. Ambot lang kaha, si Putin gumato sa Pilipinas.
0: Basig ito dako.
3: Mauna niya. Abi ni Moritz, usara taga bomba. No? Naipalupad sa Russia padung Kristo ah. Gunong Pilipinas. Karon ang pangutana. Mao ni nagtangag ug dakong ganti. Si Marcos moadto og Russia. Mao nay imuhang balita.
0: Naay summit nga murag magkita. Si Presidente Bongbong Marcos o si Putin. Amot asa to sila magkita? Basing siya, asa ka to. Ang akong question, dili ba magilty si Presidente Bongbong Marcos kung magkita doon sila Putin?
3: Ay, Rex, abi mong gudin mo, Rex. Kung ang imong asawa, akong gidingbang, mutanaw ko sa imong na magpinutukay ta, murag. Lain din ron.
0: Ay, murag mabuto ang akong kwana na, sir. Murag mabuto akong 5-star ana.
3: Nahibalo ka, nakuwi gabing bang.
0: Butangan ako imong lubot o katong isulbang bito ang mong sok-sok dito imong lubot.
3: Mauna. Mauna niya. No, magkatubang mo sa kawatan, nahibalong kita na siya nangawat o ang kawatan nahibalo din na ikaw ang ikawatan niya. Kung sa kahangin mo hang itsura sa mong naong, na magkita mo doha. Mawkod na. Si Bibiin o si Putin. Kuragin ka ng mablash. Ha? So, saka dalawa, Trek.
0: Murag, magkaigo siguro si Putin. Naunsa man ka. Ngayon mong ipadakop si Kuan nga dito. Mauna ako magkita na, di ka mo question si Putin at kang presidente mong Marcos nga.
3: Sino?
0: John, GR, Junior. Anong gipadalaman ninyo yung porme presidente dito sa ICC? O sa may nakaon nimo? Kung magkita yun ba ka na maghidunanay yun ba? Di ba po ka?
3: Oo, oh, tay. Adi mo gudin mo, Rex. Inani mo guna. Ang ato ang intuition dito sa Pilipinas, no? Murag niubos lang pero damay. Ikiti rin yapon. Ah. Kaya ang intuition, Rex, ibasi na sa mga investment, sa mga investor. Ah. Nanay mo sulod. Wala na may musulod. Igawas naman noon, mo nang mutaas ang investment sa Pilipinas. So, paningkamot ka na ito, Presidente Caron, ng baguhay lang, gato sa Japan, amot, kung nakaindita siya ang mga negosyante. Eto ako po negosyante, at hindi ko sa inyo. Hong...
0: O saan mo pag-invitar ato itong mga Pinoy itong kasagit-sagit?
3: O. Oh. Ulo kay Rex, pag ato ganyan niya o Amerika sa una, di ba? Marcos, magnanakaw, ato ba nga yun mismo? Sa iyang gisudlan na building. So, karon na sundan na po sa Japan. So, besal asa na siya, Rex, sunod-sunurin din na siya ni Konsensya.
0: Pero sir, sa akong experience po na, di man sa ingon nga pag pagdepensa ka nga Presidente Bongbong Marcos, may sakisa po yung Presidente na ito, Dre. Pag-abot sa lang nasunod, ganito po yung kasagit-sagit po dito.
3: Oo, oh, pinood na, Rex, pero
0: dili sa mga sama, pipila ka pero mga Presidente. Pero dili yun sama karon ka nga Presidente Bongbong Marcos, murag bukal lang yun kayang tao. Sa ako lang, ha?
3: Pinood, Rex. Kaya abe mo gudin mo, Rex, ibasi mo gudin mo sa tanang Presidente, karon paling daghan ang krokodil. Dili parehas sa mga nilabay ng mga Presidente na murag ang krokodil
0: sa mga tulo. Mayhapra.
3: Oo, oh, mayhapra. Sinood na. Karun, dama may korupsyon.
0: Karun daghan, good sir.
3: Baling.
0: Pero,
3: baling daghan na. Ka,
0: wamay kayo kusok ang ulan, mabuhi lagi ni sila. Krokodil is mula.
3: Bawal lagi na, Rex. Pero ang... Ang Kilimanggong flood control, Rex, ang sibugid mo'y na nalaot.
0: Wala nila makontrol ang flood.
3: Oo. Oh, wala nila nakontrol ang flood. Kaling naghanagod na matay. Kaling naghanagod na matay sa Cebu.
0: Mm.
3: Sa Tinyo. O Atino. Oo. Oh. So, munang ang Cebu karon paling aligot-gutang sa administrasyon na kaisa lang gitawag si Tirante. Investigation ni Laksyon.
0: Kaisara.
3: Kaisara. Oh. So wala din ang isundan. So wala yun. Murag hilaw. Walay timplada o dili maayo pagkaluto ang pagka-blue ribbon ni Laksyon.
0: Matay siya?
3: So karon isundan na po. Sa Tulpo, Tulpo Brothers. O Tulpo po na.
0: Mamil, mukilyo na. Mukilyo.
3: Oh. Oh. Si Robin pa.
0: Kung ikaw, si Bukos, ma, ang sa itong iingon ni Robin Padilla, si Natal Robin Padilla, sa itong ngal-ngal ka na ng ngal-ngal. Gawin mo.
3: Ako subukan mo.
0: Para magkasubukan tayo? Pero ni Kambia na si Irwan Tulpo na ngayon na siyagpasaylo.
3: Nagsuri
0: na. Kay matod pa ni Senator Robin Padilla, huwag ka nang ngal-ngal-ngal-ngal, bakit magsalita ka pa? Gawin mo nga, para magkasubukan tayo. O sa baga pa, sir, subukan mo. Umpisahan mo, kahit tatapusin ko.
3: Pinood na. Pagbastos ba? Sinabdur ka, kalagkarin ka palabas. At binuang man ron. Muna, nisod kayo, Rex, sa sunod. Bililita mo buto sa pagka-senator o bili abogado.
0: Correct! Pwede.
3: Mo na nindot.
0: Pwede po.
3: Salamat, Rex.
0: Pero bahala dili abogado, sir, basta profesional.
3: Oo. Oh,
0: kana bang utok,
3: disinti.
0: Disinti ba? Dili ba kana bang medyo burot na kaayo, nakakuan lang, mauna nakabarong lang. Ha? Sige, sir, salamat kayo pa naman, sir.
3: Salamat.
0: Thank you, sir.
2: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Okay mga siligan, so kintig paminaw, alas 5:29 na. So engineer, i-contact daw ang kuan, bayawan nga noong naputol na, pero basigwa may kuan. Pero nag-advertise naman, 5:30, kaya niyawa, mantag-advertise sa 4:30, basig ang ilaha dito, untop-untop, gabi na mo, untop daw tabi. 5:29 naman, sa kaminuto na lamang, ay naiglangantix din ako, nga noong naputol, nagreklamo ang taga-bayawan, taga-santa, kadaghang mga ticks din, dili na ko makuhaan. Sige lang ha, wala ko kay balo mga taga Santa, taga Bayawan nga nung naputol mi, naputol akong hook up. Basig ba sa untupanay mangudri sa mga. Pag ingon alas 4:30 advertise ka na. Pag alas 5 advertise na ka. So di ba? So sige lang. Wala ta kay balo, basig ang signal po dito. Alas 5 may tinibin ha. Ato sa pikas lawak sa pipila ka mga kay balo. Engineer Bell, Kandos!
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
5: Ako si Inara. Pajud kayong akong blood sugar. Ako ang gusto lang nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kaya hinahina na balik sa normal akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Jan. Gusto ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na napuntat pang api mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
8: Daghan ang utanan ako. Unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho. Wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo. Mighty C. Mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C. Available nationwide.
9: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
4: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinicals for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, Mag-Clinicals for Biotics. Katapang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicals for Biotics at Lawata. Mapanit sa inyong mga suki butika. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby.
4: Extend. Supplement for men.
11: Isang kapsula.
4: D3 Bio.
6: Ako si Jan. Gusto ka full-time law student. Mas sayon. O dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala lagi ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi na yun ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pa yun ang hubag sa akong diin. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
4: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika tuol sa inyong lugar.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C. Available nationwide.
4: D3 Bio.
14: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Humansak 2 ka bulan na kong ino. Natunaw na jud ang bato.
4: D3
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Mapalit sa mga butik.
16: D3 Bio.
18: Nawan ana makaugana sa kama?
19: Masinug.
20: May diabetes ka?
19: Ang DTX 500 na.
20: Ang DTX 500.
19: Adlay powerful extracts.
20: Nga phytochemicals.
19: Ug antioxidant.
20: Nga gigan sa palaya.
19: Ug the sugar sugar cane.
20: Mga organic compounds.
19: Nga effect.
20: Batok sa sakit nga diabetes.
19: DTX 500.
20: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
19: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
17: mapalit sa mga butika.
19: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Rondan. Dali kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, strobo sa akong pagskila kay sige kong absent, mo na nga, giparitan ko ni Papa o Vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
19: Mighty C! Ang alkaline, ka Vitamin C!
17: Sa mga butika.
9: Ang bata mo bala, daw ka kaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
10: Memory Advanced Zero. Pinakabago nga neurobiotic zero para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
19: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
17: Mang Clinicas 4Biotic 545 Probiotic.
19: Ngamutamang sa pagbalik sa nindot nga digestion.
17: Sa Clinicas 4Biotic,
19: suwabe
17: ang paggawa sa hugaw.
19: Ang Clinicas 4Biotic,
17: adlaw-adlaw.
19: Kapalit sa inyong nasuking butika.
17: Extend
19: Food Supplement
17: for Men.
25: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
19: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
26: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala pang hangin ang akong dyan.
19: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Mabasa butika.
19: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba?
19: DTX Coffee Mix.
17: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
19: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na pun akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
19: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
17: mapalit sa mga butika.
19: Mighty C, D3 Bio.
29: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
17: Ang Visio
19: nga may D3.
17: Mapalit sa mga butika.
19: D3 Bio. D3 Bio.
33: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang isulay nung inom ang D3 Bio. 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinga na balis sa normal ang akong blood sugar.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
17: Ang Visio
19: nga may D3.
17: Mapalit sa mga butika.
19: D3 Bio.
18: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
17: Mapalit sa mga butika.
18: Nawan ana makaugana sa kama?
20: Masinug.
19: May diabetes ka?
16: Ang DTX 500 na.
19: Ang DTX 500.
20: Adlay powerful extract.
0: detox nga phytochemicals ug antioxidant nga gigan sa palaya
1: ug the sugar sugar cane
0: mga organic compound
1: nga effective
0: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og daily healthy nga paggaon. Naapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Tubaquera City. 97.7 K5 News FM.
5: News FM.
6: Nisha! Nisha!
7: Sa kahanginan!
6: Sa kahanginan!
11: Okay mga siligan, sukin din kami na panahin takaroon sa tuga programang El Castigador. Kanangi awayan anang mga senador si Rix, dili i-impeach si Sara kay maglisod kuha og 16 votes. Sige lang. Makabitin man imo programa diri sa bayawan si Rix. Sige lang, good. Kung kuan, mabitin mo sa radyo, sa Facebook na lamang mo inkaso. Ha, kung mabitin mo. Pasaylo alang ko ninyo kay dili na ko control ang mataga radio station. Ako hook up ko. So naapo na sila yung mga local ads. Siyempre kung hook up, kana naapo na yung mga oras po nila ng automatic. Mga putol, kung mabitin mo sa FB Live na lamang paminaw, sa ing anak na lamang kung mabitin mo sa radyo, kay dirimanggod sa ako adre, hook up ko pero dili na to control ang ilang oras, dili ba pwede nga, pero sa akong pasabot, kay pag hook up yun na siya. So, murag sa mga pagkatutoy sila. Pero kung putlon ko, wapo ko'y control. Kung nabitin mo, o sa FB Live na lang mo lang to, kung mabitin mo. Kay, di ba pwede nga, kung nato'y kulib na riputla na to, di ba, siyempre, dili man ingon nga ang tao nga marabag kabalo ko ninyo ang inyong ginagpaminaw individual angkor, di ba? Sige, kung nabitin mo panikamot na lamang mo diha o naamoy mga silingan diha nga kanang naka-FB Live ato lang sa mo ha, kay dili man na to control, kay siyempre, lahi-lahi man tao ga radio station, lahi-lahi po ng mga ads po, so automatic putlong yun na siya. Sige lang, at least nabasa na ko yung mga text din. Okay, naapoy ga kuan din, naapoy ga reklamo po din nga taga Santa. Tugo taga Santa, pasailo ako ninyo kung kalit ko mawala diha, kay naanay sila mga ads. So far, ang kanlaon, gikan sa kanlaon, himalalot, gihulungan, ayungon, tanhay, wa may reklamo. Pero diri sa bayawan ay reklamo siguro sa kadaghang ads po nila. Sige lang, wak tayo mahimok ni Ana. Mayong pagpaminaw, kanon da sa may Tanila store, da sa may bayawan, awaan ayungon Negros Oriental, crossing sa may Kilaban. So, natay gamay diri nga hisgutan, kabahin atong matod pa sa pickleball dito sa may Santander. So, kana, personal naman na nila, sir, dili ko ni mo pwedeng matakol nako ng problema diha. Gawa siguro kung ang bana moabot diri sa kuha, moreklamo sa usa ka PNP nga ang iyang asawa gitukhang anang minteryo, posible matakol nako na, di ba? Pero kanang ing ana si Smith, moingon ka nga si Rex, aksyonin ko. Aksyonin ang problema nga pickleballs diri sa may Santander, kay naapoy ga tinukhangay diri sa ingon nato diri sa may Minteryo diha sa may Santander. Amot asa dapit ning Minteryo sa may Santander? Dili na ko pamilyar diha. Asa dapit ang Minteryo sa Santander? Sukad nga wala ko makaagi diha ya. Kay ako mo agi ko diha sentro-sentro ramang gid ko. Asa man dapit nang Minteryo sa may Santander? So dili ta makatakol ni ana Ma'am Sarah kisa ning ga-text nako. Problema na sa kung ninyo ang PNP, kung mureklamo ang asawa sa ako, or ang asawa, ang lalaki, mureklamo sa ako ang bana sa lalaki. Kung katinukhangay na sila, ambot lang po na, wala takabalo, basigwa sila kapugong sa ilang gibati po. Daot ng pikul-pikul lagi. saan po ning ubang mababait pod purya saway lang pod magpikol makita na pod ning ilang alingag nag ana ilang lubot.

0: kada sa pikas din niya hilo mayong hapon.
1: Sir, may hapon, sir.
2: Ah. Oh. Dako kayo ang ako ang pagkuan rek pagka simpatiya kumbaga sa taga Mindanao. No, ilabi na gid sa starting bahin sa Davao del Sur. No,
0: Davao del Sur, Davao de Oro. Kay kanig Davao de Oro, sir, murag dito parte ni Malita ni.
2: Ah, gikan og kuan.
0: Okay, sakop pa ni sa una sa Davao del Sur ang Malita.
2: Pero apektado gihapon ang Davao City rate mismo.
0: Okay. Apektado gani sir sa Panabo City kay gani taon ko akong duha ka apo tuwa di na manggawas anang kwarto kay gipakuha na nako sa kong anak gipagawas na ko sa trabahoan. Tuato akong apo dito gibantayan sa akong anak kay di na manggawas anang kwarto kay murag na pobya ang akong mga apo dito sa eskwela sa Panabo City.
2: Oh, pero ang sentro gid rek sa Sarangani.
0: Sarangani province.
2: Oh.
0: Yes.
2: Maakin, maakin. So, dako kay sila kadaot dito karon ri. So, murag 20 or 19 ang patay.
0: Kay, manawag ganit ko karon sir sa Davao City sa mga kaubanan po na ko ng mga media o gusto ay masing makahatag ko sila din
2: ito. Loy, kapit. Loy kayo rek. Kay ang klase naman di ay na naitabo mga alas city kapin. So, nana mga estudyante sa eskwilahan. Nahugno ang eskwilahan rek. So, loy kayo. Kung diri sa kuan, tikas bahin ang jalibi natumbag yun. So, nag-zero yun ang
0: sir, kanyang natumbag jalibi. Ang jalibi, sir? Particular asa? General Santos City yun mismo?
2: Sintro? General Santos, rek. So, so murag looy kay ilang kahintang dito, rek. Sa Malita gani, kanang Malita, rek. Sinumdum ka
0: na. Okay, dapli managdalan, sir. Nakaanto na ko niya ng Manita.
2: Oo. Oh, ito taon itong ilahang murag, kaning ilahang jin-jin na murag barong-barong. No, waputa kahibalo rek nga nung inato po ng ilan din na murag barong-barong dito na matilong yung tao mga bata ang uban kaya nagduot naman natumba ang ilang din rek sa takluban yung tao mga bata.
0: Kayo. Lagi sir, nakuhaan ko. Oh. Mamunta so, ko karo sa mga ninja sa Davao City para at least makakuhaan ko nito sir mga informasyon.
2: Oh, sige, rek. So, oh, salamat.
0: Okay.

0: Ato lang sulayan pod og kontak ato makaubanan sa Davao City. Kung unsa na yung sitwasyon karon sa Davao City, siyempre, o gikan tag Davao City, pagawas ta sa Ciudad Yod, makaagi tag Turil, pagawas na tog Turil Davao City, Santa Cruz na, pagawas na tog Santa Cruz, Digos na, pagawas na tog Digos City, padulong na tag Sarangani, padulong na ta sa General Santos City. Kuan lang ta, manguha lang tag mga impormasyon dito. Kung unsa na sitwasyon nila dito kay gani ang Panabo City, distansya naman ng Panabo City del Norte naman from Davao ug Trabilo ni naa sa mga 40 minutes. So ato lang manguha lang tagamay impormasyon dito. Kung unsa na sitwasyon karon sa Davao City, kay Davao City mga almost 5 hours from Davao City going to General Santos City. So musulay lang tagtawag sa tumakabanan dito kung unsa na ilang kahintang karon dito. Paita. Ilim ang kami declare ang P-box og 7.8 magnitude. Nakano sa prikas niya, kami sa usapod ka radio commentator sa DXUM Davao, sa po ni Kabantugan dito, si Kataladeng Dinis Lasso, ikan po ni sa Bumbo Radio, o sa po ni Kaigagaw po nato, Kataladeng Dinis Lasso, mangutana lang ta, o sa sitwasyon sa Davao City, gaw, may hapon ni mo diya, gaw!
1: May hapon ni mo diya, ang gaw Rex Santos, diya San Negros Oriental, grabe gyud no, ganina nagprograma ta so sabi na ko katapusan sa kalibutan gaw mga kaigsoonan mo diyan naminaw kay grabe gyud ka kusog sa ta nagprograma to so automatic gimando dayon nga walay trabaho walay klase no gideklara sa City Government of Davao no og ubay-ubay gyud nga ang katong bridge bitaw nga nahimong anahimong controversial, nahimong away sa Duterte o Marcos.
0: Nausa man to?
1: Murag na ay gamay nga guanggaw, na ay gamay nga problema. Panagon, murag na natipat lang. Mm. O niya, na po yung mga establishmento gaw, mga kaigsunan na to sa Negros Oriental nga isugdan nila yon ang pag-assess sa mga buildings nga gituan nga paingon na tumpungan nga makakuanggit. Ang karaman nga nagkadaot po sa nagstada, no? Sa sitwasyon rin. So, karangat daw, all day get, at paghuman sa linog, di, ay balo da yun, nga, walay klase, walay sipot sa trabaho, karabing Rex Santos.
0: Nakita na mo, Dre, Kataladeng Dinis.
1: At para yun karon, ang inspection, ang may tungod sa mga damages, o niyawa pa may gika-report na Kataladeng Rex Santos, nga na ay mga, karang kumpirmado yun nga, nangamatay ba? No, gawas lamang na yung mga pagkahadsa sa mga buildings, no, ang uban. So, muna, Kataladeng nga.
0: Kataladeng nga din isla, so. Kataladeng nga din isla, Tugaw. Nakita na mo karong diri ang Davao Occidental, Davao or Occidental, party og malita ang mga estudyante na hugnuan og mga gamayng barong-barong. So, kamaluta, ang from Davao going to General Santos City sa Malita, Davao di Oro posible ni, usa na yung sitwasyon karon sa may General Santos City?
1: Gawa, pakiusap ko gawin kay medyo, usa na yung sitwasyon sa?
0: Ang sitwasyon karon dito sa may Davao di Oro, Davao dito party sa Malita, nakita na mo diri ang sa video karon gaw, ang Malita dapit ang mga estudyante na hugnoan o gamayng barong-barong, tapos dito po sa may General Santos City na hugno po itong Jalibi, unsa na may update karon diha? Wala ba yung nangamatay ng mga pipila ka mga trabahante o mga tao?
1: Akong klaro hanggaw, gikan diri sa Davao City, walay gika-report, kumpirmado nga na inamatay. Panong po sa Davao Occidental, wala po. Dito sa General Santos City, sa report ka ito nakuha, medyo ongoing pa ang assessment, inspection sa mga nahimong kadaot sa gitawag na itong linog. Og super gaw, ato ni may balan, basig ugma or karong nga tantaod kay panayo pa ang evaluation ng assessment sa mga sitwasyon na Kataladeng Rex Santos.
0: Okay. Gaw, salamat kasi mong panahon gaw. Go ahead.
1: Yes. Yes, live and direct the report diri mismo sa atong sa Durian nga nahimong controversial po ang pagpanglabay sa basura. Atubangan sa regional office sa DNR. Moraga, murag na agi atubangon nga amot lang nga maginaot nga walay himuog nga legal action ang DNR Regional Office 11 bato kang Mayor Abastay Duterte o naapay mga issue karon nga kwan kay Gaw, nasunog ba ya ang DABCON Gaw?
0: Ako, kanunay ko naging na-question dyan sa May Davao City nga no man yun ginakuan po ginatolerate ni Mayor Basti Duterte ka ng pagpanglabay sa basura niya kani na baho na at magmismo sa may DENR. So mao na isa po na usahay nga magkalantugian ta sa programa po ni mo.
1: Actually, naitabo na kay gipahunong sa DENR Regional Office 11 ang pagpanglabay sa mga basura dito sa landfill sa Carmen. Tungod lagi kay puno na. Onya, gihimuan lagi o lakang ngayon sa City Governor Davao kay na ikatapat nga landfill po sa Carmen. Pero ambot nga nung murabag gisusi pag-ayo sa DNR, murag nalangan lang sa kalagot siguro sa Mayor, agi-appeal nga karang gitawag na to dumping site ang opisina sa DNR Regional Office 11. Pero karon ka, wala, nawala na gahapon, gikuha na inoon.
0: Okay.
1: Limpiyo na.
0: Okay.
1: Pero atong hunaton ka, kung unsay may tabo, kung nabay himuon nga, legal action ang DNR Regional Office batok sa City Government Davao. Gikan din eh, sa siyudad sa Durian, Davao City, kinis katalading Dennis Rivera Lasso, reporting live.
2: Rex Tandos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamato, uran sa kanginan.
0: Okay mga siligan, so kinti ba minaw? Pero engineer, usa tong parcel report sa Mindanao Earthquake. 7 ang patay, 7 ang missing, 134 ang injured. Ay, Ginoo ko. Bueno, Jansi, wala tayo kong oras. Magbulag-bulag na to. At ang ipo din yung karoon, si kisa mo report karoon, engineer. Ha? Basahan na mga kwan dyan. Basahan na mga, mga mensahe dyan. Basahan.
3: Gika ni Eddie Montialo, Monte Alto, Tagalog siya nga sa Rex, good afternoon. Patas ka sila sa Rex, dili pod gusto. Imbestigahan ang flood control, o gika ni K5. Mother Flores siya nga mayong hapon sa Rex, shout out ko. KSS leader, LMI La Castellana, Magallion, Isabela Negros Occidental.
0: Okay, na-anadari. Magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao, 19 patay. 7 ang missing, 134 ang injured. Ay, Ginoo ko. 5 minutos na lang una mo tikangkang ang alas 6. At ang ininyo,

0: CEO, Dr. Ramil Oy, Vice President for Operation K5, Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa PICAS Lawa. K5 Engineer Traffic Controller, Bill Racuman. Sa gala sa mga Chief Engineer K5 Abubi. Kung kinatibok ang pwersa sa K5 News FM Dumaguete, 97.7, may gabi ikaninyong tanan, ladies and gentlemen. May paminaw karon sa may pakula ng face vendor o na sa may Leon Kailat Mall. Matag-Domingo, ihaw silag baboy o mag-litson po. Kini si K5 Rick Santos Candos kanunay na kamaitis. Dito ay expabalad capsule, D3 Bio. Extend Pod Supplement. Para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM, Dalagon ang Diyos. Kandos!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako sir, yun, na-diagnos nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abong ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom ug Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rondan. Dali ra kay kumag kasakit ug ilanat, ubo dela sipon. Kaapi kaayo, strobo sa akong pagsiklina kay sige kong absent, mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hinting pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko o Mighty C, linijid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C!
4: Sa mga butika.
9: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-iswela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistudya ni mo?
2: Tungod sa imong bed rest?
1: Van Clinicas Forbiotic, ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas Forbiotic, ginapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yahindungdan sa tooth decay o bed rest. Clinicas Forbiotic.
3: Gah, mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
3: Siyempre,
4: naka-extend ko yan.
3: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
1: Extend Supplement for Men. D3 Bio.
5: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gumay Visio. Ang Visio gumay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan guman eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdubo ang ako sugar kami yara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Caldripo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM.

0: Longapore City 103.9 K5 FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Balita Evening Edition, the latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa K5 Balita Evening Edition. K5 Balita Evening Edition, mga naglalakihang mga balita lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. K5 Balita Evening Edition. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Headlines.
1: Maayong gabi mga ka-K5. Aniya na ang uluhan sa mga balita karong gabi una, Hunyo 8, 2026. Number 1 most wanted sa NIR tungkol sa upat kaihap sa kasong rape sa minor de edad na sikop sa Tayasan. Pag-ili sa red nga to sa green of fire extinguisher, dili mandatory sigol sa BFP. Samtang, sweldo sa mga JO casual sa Dumaguete City Hall sa ka-17 peso subod karong Hulyo 1. Kaso teenager pregnancy sa Negros Island region, misa ka na. Samtang sa mga balitang regional, CCPO, may pahugot seguridad sa pag-abli sa klase. Material Recovery Facility gilu sa diha sa SRP. Cebu, mao'y nag-una sa test the Regional Skills Olympics 2026. Mga nag-una sa balitang nasyonal, Cotabato Trench, hinungdan sa magnitude 7.8 nilinog sa Mindanao. 14 pa ka ex-staff ni Zaldico, anda mo testigo sa investigasyon sinado sigon ni Baligod. 17 ka biyahe sa aeroplano sa Jansan, gikan sila, humas sa magnitude 7.8 na ngalinog. Escudero, gipasigarbo nga na basura na ang tulos sa iyang mga kaso. Sa balit sa international, 21 patay sa 19 ang naanggol sa nasunog na pampasahero nga bus sa Iraq. Sa balitang sports, Alex Iala, the Oaks WTA 125 Birmingham Open. Oaks balitang showbiz, Alexa Ilacad, nakulbaan na sa kissing scene. Mga ka-K5, maugato ang mga balita ang angayon yung mahibalaan. Kapag sa dili pa nako igahatag ang kompletong detalye, at ulat na sa pikas lawak si pila ka mga pahinumdum. Standby.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Visio. Nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
0: D3 Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
3: Pumaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
3: Mapalit sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Luida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik o nagsip-onon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, ipiktibo kaayo.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
8: Mighty C,
9: ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced

0: Serotonin Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotic. Kamalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mags Probiotic. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics. Pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Probiotic sa adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
3: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maca. Kag-flavawaska. Mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend. Supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako hindi sulay nag-inom ang D3 Bio. One capsule, 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. News FM.
8: Maayong gabi ipag-usab nga ka K5. Anya na nga ito nga D3 Bio EB Newscast ng alon Lunes sa Hunyo 8, 2026. Sa ngalas ni Buok Puwersa sa 97.7 K5 News FM, Dumaguete. Ako si ka K5, Rufa De Vero. Huwag ako makatod kaninyo sa mga nag-unang balita karunga gabi una. Ang D3 Bio EB Newscast, makita usab kita live sa mga Facebook page. I-search lang ang K5 News FM Digital Dash Dumaguete. Ug sulay paglangan ani ana ang kompletong detalye una sa balitang nadakpas ng operatiba sa Regional Intelligence Division sa PRO-NIR, ang number one most wanted person sa Negros Island Region, dito si Q Layawan 2, Barangay Bago Taya sa Negros Oriental nito Sabado, Hunyo 6. Ang suspect nga usa ka 42 anyos nga mag-uma ug ila sa alias nga Jim, gidako pinaagi sa gahom sa ward of arrest alang sa alegasyong pagpanglugo sa usa ka minor di edad. Subay sa taho sa kapulisan, giingong kapila ka higayon giabuso sa suspect ang biktima samtang pagkaon kini sa iyang mga kanding. Gihulga pamatod niya nga pakyon ang biktima lakip ng pamilya ni ini kung aduna kinisultihan mitungod sa maong krimen. Tungod ni ini, ang suspect itugyan na nga saya sa municipal police station alang sa dokumentasyon o disposisyon sa iyang pagka-detenido. Duga nga balitang lokal, giklaro ni Bureau of Fire Protection kung DFP Officer in Charge, Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Neil A. Quanchu, na dili mandatory o kinahanglan ang pag-ilis sa color red nga to sa green nga fire extinguisher. Matod pa niya sa ipabisita kang Mayor Jang Uy sa Mabinay ni Atong Bernes, mapuslan gihapon ang bisan unsang klase o brand sa fire extinguisher basta operational pa kini tungod kay wala kini expiration. Di pahayag usab ni Quanchu na ang paggamit sa green fire extinguisher nag-agad lang sa matang sa operasyon o pili bro, kung dili kanya nagpasabot na kinahanglan mag-green ang tanan. Nakilalayon na usab ang DFP sa Department of Trade and Industry kung DTI aron isugutan kini nga isyu ug ipasalig nga wala sila nagkomenta og bisan unsang piho nga brand. Duga nga balitang lokal, sugod Hulyo 1, 2026, makatagamtam na uga 17 pesos ang across the board nga usbaw sweldo ang tanang job order kung J.O. Casual Pantili nga kawani sa Dumaguete City Hall ubos sa pagdumala ni Mayor Chiquiting sa Garbaria. Ipasabot sa mayor nga ang podo nga valor sa 65 milyones ka peso sa hangtod Disyembre, lagi ka sa ikpustong kwarta sa mga meritirong regular nga posisyon nga gituyo nga wala sudli aron masunod ang personal services kundias limitations. Tungod ni ini, ang bagong taripa sa mga mumuo ay base na sa Local Budget Circular 2022 aron mahatagan sila ang decenteng supply sa panginabuhi. Bisan pa ni Ana, naghataw gahagit og pasidaan si Mayor Sagarbaria sa mga empleyado nga dili magpabuyag aron dili mataktak sa trabaho. Kahit dumal nga sa paglingkod ni Mayor Sagarbaria na itong June 2025, ang sweldo sa mga J.O. na alas sa 353 pesos tungkol sa iyang tinguha nga mapataas kini. Anam-anam niya kini gi-adjust nga to sa 463 pesos hangtod nga nahimo kini nga 483 pesos.
1: Balita.
8: Ulahi nga bahin sa balita nga lokal ni Saka nga to sa 3.8% tuig 2025 ang ihap sa patanong babae nga naedad og 15 hangtod 19 anyos nga namabdo sa Negros Island Region kun NAR sumala sa taho sa Philippine Statistics Authority. Sumala ni Jonathan Dayoteles sa Commission on Population and Development kun CPD usa sa mga rason ini mao ang kakulang sa kahibalo bahin sa reproductive health ug ubos nga paggamit sa contraceptives taliwala sa mga batan-on. Gikabalag anusab nga adunay mga batang babayi nga naedad og 10 anyos ang namabdos o nakapahunong kini sa ilang mapag-eskwela. Tungod ni ini, nanawagan si Dr. Rosella Bandal gikan sa Department of Health kung DOH-NIR nga pakusgan pa ang kampanya sa family planning o sexuality education. Ang maungla kag gikinahanglan kaayo tungod kay dagko impluwensya sa social media sa delikado nga pamatas sa mga batan-on karong panahuna. Ang atong mga balita ng regional kay kinato sa DTX sa Coffee Mix nagahapay kana nga detox sa kapa. Hugot nga seguridad ang ipatuban sa Cebu City Police Office sa pag-abli og balik sa eskwela karong Lunes, Hunyo 8 sa nampapublikong mga tunghaan sa Dakbayan sa Subo. Ang CCPO ni ilang sa mga tunghaan nga pagkatutuka sa daghang police personnel tungod sa pagpangabot sa bag-o mga tinunaan sa elementarya o sekundarya aron paghatag og seguridad sa mga tinunaan og mga magtutudlo. Kapin sa 100 ka police personnel ang ipakatap sa CPO sa duol sa mga tunghaan nagunang kadalanan, pedestrian crossing, terminal ug mga dapit aron matuman ang kahusay ug kalinaw. Gimando ni Police Colonel George Ilanan, hepe sa kapulisan sa syudad, sa iyang mga personal nga gideploy kagawa sa paghatag sa seguridad. Iyahan usab ang mga mananakay kung asa mo sakay nga luwas ug ilang palambuon ang police visibility. Gilusad ang Materials Recovery Facility sa bag-ong tukod ng Eco Station South Road Properties aron palig-unon ang waste management sa Dakbayan, Subo alon sa pagsaulog sa World Environment Day atong Hunyo 2025. Ang maong kalihukan kabahin sa parayon nga paningkamot sa syudad nga palig-unon ang ecological solid waste management o masolusyonan ang naparayong problema sa basura. Gitambungan ang mga kalihukan sa mga representative gikan sa mga ahensya sa gobyerno, mga organisasyon, mga institusyon akademiko, mga interfaith group, mga barangay o mga sakop sa probadong sektor na napakita sa ilang suporta sa programa alang sa kalihukan. Alasay stress na sa kagabion, katapusang bahin sa balitang regional. Malampusong gitapo sa Technical Education and Skills Development Authority Contest 7 ang tulo ka adlaw nga World Skills Philippines Central Visayas Regional Skills Olympics 2026 itong Hunyo 4 sa Testa 7 compound sa Lahug, Cebu City. Ang kompetisyon nga gihimo gikan Hunyo 2 sa 2024 nagtulong sa pagpalambo sa Technical Vocational Education ug kasakahan sa mga bata ng Pilipino aron maandam sila sa mas dagkong kompetisyon sa umaabot. Sumala sa Testa 7 Regional Director Gamaliel Vicente Jr., ang mga partisipante wala magtigil bato sa sagusa kung dili bato sa international nga mga sumbanan aron makabot ang kinahalang puntos alang sa medalya. Balitang National gagawin nato sa Mighty C Alkaline Base na Vitamin C. Gikumpirmara sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kan FIVOX nga ang kalihukan sa Cotabato Trench mo hinungdan sa magnitude 7.8 nga lindog nga tayo sa Mindanao karong Lunes. Matuod sa research specialist sa FIVOX nga si Wenchel Sevilla, ang samang kalan mo usab ang hinungdan sa 1976 Moro Gulf nga linog og tsunami nga patay sa ibuan ka mga tawo. Ang linog ang miigo sa kadagatan mga 24 kilometros kasadpan sa Sarangani. Ang mga otoridad miingon na 10 minus o sa katawo ang namatay dahil ang mga building na hugno tungkol sa kusugang pagtayog sa General Santos City. Nahugno ang usa ka shopping center nga adunay fast food restaurant samtang nahugno usab ang school building nga walay tawo na itong panahuna sa insidente. Duga nga balitang nasyonal. Laing katuro si kakanhi empleyado ni kanhi kongresista Zaldi Co ang andam na nga muatubang sa investigasyon sa Senado sumala sa pagkumpirma ni Attorney Levito Baligo da karong Lunes. Kini mo ang mga testigo muduyog sa unang 18 ka mga bagmen nga gingong naghatod o mga maleta nga puno sa kwarta ngadto sa mga opisyal sa gobyerno na lambigit sa flood control na skandal. Matod ni Baligod, iyang isumiti ang mga pangalan ni ining katuro si katawo ngadto kang Senador Robin Padilla nga giilan nila isip sakop si Red Blue Ribbon Committee. Samtang napadayon kini, doon na pailaing pito katestigo ang posibleng ipresentar o panagpabilin pa na sensitibo ang ilang sitwasyon sa pagkakaroon. Duga nga balitang nasyonal, gikan sila alas 7 kabiyahe sa aeroplano padulong gikan sa General Santos International Airport ng Lunes, humanggitay o sa balit 7.8 nga linog ang maasim sa Rangani. Sumala Civil Aviation Authority of the Philippines kung kaapa, nga nagip kini sa 8 ka flight na padulong sa Jensan, ug siya makamapaingon sa Manila, Cebu o Iloilo. Isip ng pagsakalamidad, nagpagawas gilayon ang kaapag notice to Airman Pinotam alang sa kaluwasan sa operasyon sa hanginan, gikan sa alas 6.45 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Tuhod ini, nagpasidanasap ang Philippine Airlines Kunpal nga posibleng malangan ng ilang customer support tuwing si parang nga pagkauna sa operasyon sa so sa ilang mga pasilidad sa Mindanao. Alas 6.07 sa kagabihon na ulahing bahina sa Balitang Nasyonal. Gibutyag ni Senator Cheese Escudero nga turo na sa 5 ka kasong ipasakabato kaniya ang opisyal nga dismiss samtang duha na lang ang napabiling nagbitay. So sa kapodcast ni Ligawas itong Hunyo 7, ni padayag siya og pagsalig nga pamatuyan ra gihapon ang iyang pagkainosente ni ining mga nahibiling na kaso. Ni tumaw kini nga pamahayag dunga sa mga alegasyon nga duha matud pa inadawat nga maletas Escudero isip bayad sa iyang pagtambo sa kontrobersyal nga sesyon sinali itong Hunyo 3. Hugot nga gihimak ang senador ang baong mga pasalig ug iyang gipasabot nang pagkabasura sa lokal mga reklamo mo ay nagpatuod nga wala siya ay sala.
9: Balita International.
8: Sa balita international, labing minus 21 ka mga tao ang namatay, 19 ang naangol, umanaw sa kampasaherong bus na hagsa ug nasunog duol sa lungsod sa Iraq sa Nasiriya kani adto nga Domingo. Ang mga awtoridad miingon nga ang driver nawala sa control samtang nabiyahe sa usa ka highway. Ang bus nakidas o nabalitok sa wala ni silaob. Ikumpirma sa kapulisan ng mga opisyal sa panglawas nga 21 ka tao ang namatay, 19 ang naangol ug idali sa pagdala sa ospital. Kadaghanan sa manaangol ana sa kritikal nga kahimtang tungod sa grabe nga mga paso. Ang punong ministro sa Iraq na si Ali al-Zaidi nagbando sa saka dinali ang investigasyon at mahibalaan ang hinungdan sa Raheja o gihangyo ang mga hintundan ng ahensya nga i-report ang maunga insidente.
9: Balita Sports.
8: Sa balitang sports, nadaog sa Pinay tennis star nga si Alex Ayala ang WTA 125 of Birmingham Open title pinaagi sa pag-fieldi kang Nicola Bartankova sa Czech Republic sa 5-7, 6-3, 7-5 ni Adu na Domingo. Naglisod si Ayala sa unang set nga dula humanatapos ang sulod nga dula sa 7-5. Hinuon ang 20-anyos na Pinay dali nakabawi sa ikaduha nga set. Nakaangkod og bintaha si Ayala sa wala pa mabuak ni Bartankova ang iyang serve sa musulod nga mga set na nagduso sa Pinay star ngadto sa Desiree nga set. Taliwala sa grabing pressure, walang puso na depensahan ni Ayala ang iyang serve aron maabante ngadto sa 6-5 sa wala pa mabuak ni Bartankova sa natapusang dula aron pagselyo sa iya nga kampiyonato.
9: Balita Entertainment.
8: Balitang entertainment. Gikan sa pagka-child star, musulod na sa mas hamtong nga papel ang actress na si Alexa Ilacad, pinaagi sa iyang bagong I-1 series na Misbehave. Ito sa media conference atong Lunes. Di pa ambit ni Alexa nga dili niya malimta ng buong proyekto tungod kay o sa kinikadakong milestone sa iyang karera. Giyangko sa actress na nakulbaan gyud siya sa kissing scene nila ni Jace Alcantara nga nagdala sa papel isip iyang uyaba sa maunga serye. Mapasalamaton siya nga si Jace ang iyang ka-partner sa iyang unang kissing scene kay usa kini ka maayong artista. Alas 6:20 na sa hagabhion, magkatuan ng langkob sa tuwa nga D3 Bayo EV Newscast ning adlaw nga Lunes, June 8, 2026. Maayong gabi sa mga naka-tune in karon sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Ingon man sa mga hookup stations from K5 News FM Bayawan, K5 News FM Chacon, K5 News FM Zamboguita, K5 News FM Tanhay City, K5 News FM Baie City, K5 News FM Mayungon, ingon man sa may K5 News FM Canlaon City. Maayang gabi ipo, no? Dada ka nga o Termira Floor. Good evening. God bless from Rufa Dita X Coffee Mix. Lami kaayo, K5 News FM, your number one. Kang Gary Inol, pay maayang gabi K5 Ma'am Rufa De Vero. Shout out to Alex Bailon, James Tanoy, Sunny Manriquez, LV Lavitad, watching live from Zamboguita. God bless. And from Ma'am Divine Gantalao, good PM, Ma'am. Shout out sa bana ko nga si Isagani Gantalao. Diri sa Galigaon Shuttle, shout out ni Adelaida Gantalao, ni Dios Gantalao sa anak ko nga si Nika Erica Irish. Salamat sa pagbasa. Happy birthday po, no, sa manang sa ulo sa ilang araw na tawhan, karong Adlawa. June 8, 2026. Sa mga nakatune in, no, sa ilang tagasag sa Kamaradyo, and to all who are viewing our Facebook Live for tonight. Wala na igong oras, sa musulod na si K5, Pastor Jerry Ayuban sa programang Bible Expose. Sana lang sa mong CEO, Dr. Ramil Uy, Area Manager, Mayor Peeve Oligan, sa mong Station Manager, Sir Bernie Cabusaw, notification sa Pikaslawa ka K5, Bill Andrew Racoma. Ako si K5, Rufa De Vero, para sa kampiyon ng balita, Servicio Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: K3 Bio.
6: Ako si Inara.
11: Tasod kayo ang akong blood sugar.
6: Ako gusto lang mag-inom ang K3 Bio 1 capsule 3 times a day.
11: Kaya hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
10: K3 Bio. Ang K3 na may Visio. Ang Visio na may K3.
12: Mapalit sa mga butika.
10: K3 Bio. K3 Bio.
13: Ako si Jan. Gusto ka full-time law student. Mas sayon o gali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa K3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
10: K3 Bio. Ang K3 na may Visio. Ang Visio na may K3.
12: Mapalit sa mga butika.
10: K3 Bio DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natan. DTX 500
12: adlaw-adlaw.
10: DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
12: pabalik sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Asang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
12: Pabaka sa mga butika.
15: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye gani ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
16: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
17: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotic. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotic. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics at lawat-law. Mabalik sa inyong nasuki butika.
2: Kung Angkay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka na.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka na.
2: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
3: ikapsula mo.
2: Extend.
3: Extend. Supplement for men.
2: Gawa sa maca.
3: Isang herb
2: na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
2: Like flavowaska.
3: Epektibong sexual potency herb.
2: Stimulates libido
3: and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
2: Extend! Supplement for men.
4: Isang kapsula ka.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
6: News FM.

Higalaan nyo na bati ang Tolomanon Bible Expose on the air. Ogkon kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo. Mahimo kamong magpadala sa inyong mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi din ning atong mga contact number 0964-190-7541 o magkontak usap kita sa 0926-331-9987. Dalay gud ang Dios o magapanalangin ka na kung kanan.

dalan diin ang kamatuoran sa Dios na pasipalahan, na saipan o napakaulawan. Ato ning padayon naghisgot ni Galam Kingsunan sa atong panag-uban sa sunod. Nindot ning atong hisgotan kini mahigala na po ang mga pagpamukaw sa Dios kanato pinaagi sa mga kalamidad kay daghan kay natulog ron mga higala sa mga pagkinabuhi nga espirituhanon. Busa ang Dios magpadala siya og mga alagad nga magapamukaw mga higala samtang naapay kagayunan. Okay, wala tayo kong panahon sa panag-uban sa kanan lamang sa ato'y galang panag-uban din sa K5 News FM Dumaguete. O sa kalan sa atong station manager sa gihapon ng ito kang K5, Sir Bernie Cabusaw. O sa kalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy. Sa pikas lawak sa atong Master Control, Engineer on Duty, Engineer Bill Andrew Racoma. Sa ngalan sa Tibok Pirsa sa K5 News FM. Kini na lamang inyong mahigalam King Sunan, Brother Jerry Gabaya Ayuban, o ang akong kabay Sir Honey Rose from Ormoc City. Kami mag-aingon kanato kaninyong atanan nga ang Dios mag-bindisyon pa kanato sa kadagaya. Salamat ay kayo nga to kang Kimoniza nga niya nakauban sa nato sa panag-uban karong gabi una. O ato higalang ipaabot ang atong pag-ampo alang sa atong pagtapos. Dalagun nga Dios amahan nga langit nun. Diya kanimo among gipahinungod ang among tanang pagpasalamat. Matagkarunog unya tungod kay wala gyud ka nagkulang kanamo. Ilabi na sa mga espirituhanon nga mga bahin sa among kinabuhi.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural nga sangkap pareho sa amarcuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
1: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
2: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 2.8 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong nga lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol,
3: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: Clinica D3 Bio
1: DTX 500
2: ako Desi Mario, ako yung diabetes 250 akong sugar, yung tumor ko DTX 500 kaya nga akong ugang nga Skyo yung BP na ayos sa DTX 500 2 kakapsul buntag sa gabi after 3 weeks lang 100 na lang akong sugar active wujud kayong DTX 500
1: DTX 500
3: pumali sa mga butika
1: DTX 500
4: ako si Janice, okay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo ipatay ko sa akong banao DTX 500 kito capsules a day maintain lang na ako nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako din magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
2: Relax, God.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw. Mabalit sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha?
8: We, matyag mo. Madala pa.

0: sa editura mo?
1: Agay, saliga lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
0: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
2: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
1: BTX

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay.
1: Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: No one ang nabakaugana sa kama.
5: Masinug.
6: May diabetes ka.
1: Mag-DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
1: Adlaw powerful extracts.
5: Nga phytochemicals.
1: Ug antioxidants.
5: Nga gikan sa palya.
1: Ug de-sugared sugar cane.
5: Mga organic compound.
1: Nga epektibo
5: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural na sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo. Baby.
0: Extend supplement for men.
1: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
2: O si Junie taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakan sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicas Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Spore Biotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas Spore Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magpunit. DTX Beauty Soap. Puro ka pulka

0: Halma lang kapatid, op, op, halma lang kapatid. Sa sarili ay subukan mong makinig, nag-iinit ka, kailangan mo na lang.
1: Sa malamig
2: This song is brought to you by DTX 500. Likay ang cancer, mag-inom og DTX 500 kada adlaw.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agad yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Spore Biotic. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotic. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotic. Gatabang sa pagnindot sa digestion ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be-added picture! Dapat beautiful! Gid ko da, ha?
6: We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
5: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
5: BTX

0: ang pagganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, Nesta Show K5. K5 News FM. News.

0: kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapali ang mga butika.
3: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
3: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades mao ang pagdako sa iyang tiyan. Uy. O gitawag nga abdominal girth.
4: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
3: Hilikayo
4: o carbohydrates, labi na nadyod katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo dayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, paniha pod, matulog, unya idungag pa diha ang pagkaon in between meals, unya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 ug may TC, kay makatabang kini sa metabolism
3: matatabang,
4: sa atong gikaon. Pero kay di makamuinom DTX 500 ug may TC, katong mga aktibidades ug poor diet, burot jud ang buyon sir GP.
3: Ang pagdako sa imong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay balo ba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks?
4: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
3: correct,
4: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
3: Kana!
4: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
3: True.
4: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
3: Gusto.
4: Og ang may TC, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic. Kay kung dili, mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
3: Kana mo'y kuyaw.
0: DTX 500.
5: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya ang akong hugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: So, mao jud dok, mauna kung mag-DTX o mag-mytisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
4: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon. Gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas. Muhulat pa ka og mabangkrap ang imong pancreas. Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MyTC. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir JP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kong naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas.
3: Kayo.
4: Especially kung parisan ni mo o MyTC, Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress ug ang free radicals mao'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 ug MyTC.
0: DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500.
2: Mabalisa mga butika.
0: MyTC, ang alkaline nga vitamin PLC.
2: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Sasigin na kung tumarog Mighty C matag adlaw, na ang puwan na dito akong gibati nga anemic.
0: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C. Sa mga butika. Kining tulumanon, hatud ka nato sa TTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline ya vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh, para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
4: Importante kayo nilang may balaan ni Sir JP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract ug ilabi na ang atong atay ug apdo nga kini gapadayag sa kulor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
3: Correct.
4: Ilabi na kung matag-adlaw kaga inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir JP nga flawless o walay problema ang ila nga pagpupo.
3: Unsa man ang normal nga pupo, ang color, Doc, should be medium to dark brown.
4: Ang baho sa pupo, Sir JP, tungod na sa kagaw nga nag-produce ang gases nga may baho. Og kinahanglan, dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kanyang gitawag nila almoranas.
3: Almoranas.
4: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
3: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
4: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tulduha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir JP. Dili maayo, Sir JP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir JP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw, ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay problema sa iyong mga digestive tract.
3: Correct.
0: DTX 500.
5: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Last kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Aktibo. Jud kayong DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir JP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
3: Kahit.
4: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
3: Uy.
4: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
3: Mao
4: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugar sugarcane extract nga naa sa DTX 500, kung ang infection na pud sa tinai ang pag-isgutan, ako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir JP, ang normal nga pupo, color brown.
3: Ah, brown.
4: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon o paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mo na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo, Sir JP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
3: Munay kuyaw.
4: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Apil po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. So, Sir JP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
0: DTX 500!
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
8: Pagkadungog na ko sa radio ang DTX 500,
7: ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang,
7: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pa,
7: naayo na ako.
0: GTX 500 pumalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jenna Tagaamlan. Naka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir JP.
3: Mm.
4: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
3: Muna yung giingon, Dok, nga dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uba ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
3: Kayang-kaya,
4: Jud, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jud, mupatay sa mga bakterya virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
3: Very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahira jud, Sir JP, kung puti nang imong ilok kunya humot pa jud.
3: O bitaw. Ayun amog padugay pa. Gamit na jud klinika diyo fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
3: Mm.
4: Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Dok?
4: Dala na na da, Sir JP, sa added benefits.
3: Oh,
4: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation,
3: mm,
4: kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Dok, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
4: Mm. Na jud panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant.
4: Mm.
3: Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Mm. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seed.
3: So ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
3: pa. Of course. Pero, Dok, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
4: Mm.
3: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
4: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
3: No.
4: DTX Premium Coffee for the best experience.
3: Mm.
4: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
3: Mm-hmm.
4: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
3: Mm, good bacteria.
4: Mm. Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio? Para sa maayo nimong tiyan.
3: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan.
4: Mm.
3: Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
4: Mm. Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
3: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok?
4: 100 to 300 trillion, apan ang imong selula, anaaras 37 trillionis.
3: Daghan pa siya.
4: Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
3: Correct.
4: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, muna sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones.
3: Oh.
4: Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og ditribayo, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon. Unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian, ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghana dito nga kagaw, mamatay pod. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
8: D3Bio. Ako si Minita Gandalaw na ay Ednistong. Dako kaayong tabang ang D3Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
11: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
12: Ang Visio
11: nga may D3.
12: Kapalit sa mga butika.
11: D3Bio.
3: Sa tuwa palang ba-ba, nanatay probiotics.
4: Correct.
3: So sa imong pag-inom sa D3Bio, samot na kung imong gihiwaan, gamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
4: Muna'y superstar nga naa sa D3Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
3: Ah, dili.
4: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
3: Pagsulod sa D3Bio, Dr. Ramil, nahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
4: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria, ana.
3: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
4: Unya, naana sa imuhang ginom nga Plin D3?
3: Wala jud.
4: Wala jud.
3: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
4: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, napadyo'y gasunod nga epekto.
3: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3Bio. So kung naan isa sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
4: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imuang nerves.
3: Correct.
4: Muna nga importante nga mainom yung gaog D3Bio, Sir GP.
3: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3Bio.
4: Importante na sa imuang kurinti, sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang mapromote dyan niya ang production sa happy hormones.
3: Of course.
4: Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imong nga happy hormones.
3: Gusto ko happy ka.
4: Naman dyan yung mga ing-ana nga tao, Sir GP, kanang kaya dyan nila kontrolo na ang stress. Muna'y emotional intelligence, emotional quotient, o intelligent quotient. Duha dyan, iyang gipromote ang EQ o IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa iyong Plin D3?
3: Wala.
4: Tungod sa MCT nga naa sa D3Bio or ang medium chain triglyceride.
11: D3Bio!
13: O, si Richard.
14: Siging galabad akong ulo.
13: Taas na dahil kong blood pressure.
14: Painom ko sa akong asawa, D3Bio.
13: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
14: Normal lang akong blood pressure.
11: D3Bio! Ang D3 nga may Visio.
12: Ang Visio
11: nga may D3.
12: Kapalit sa mga
11: butika. D3Bio! Mighty C!
12: Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Jenna Tagaamlan. Naka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C.
16: 2 times a day.
15: Puro lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon.
16: Salamat sa Mighty C kay effective jud kaayo.
11: Mighty C!
12: Sa mga butika.
4: Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
3: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
4: Naay pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
3: Ay, perfect.
4: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na imaka o clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
3: Correct. Wa jud na side effects, Dok. Na ipakapinoon frontal effect.
4: Hala? Tay, pwede ka na.
3: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Mm. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
4: Mm-hmm.
3: Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
4: Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
3: Aha.
4: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
3: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
4: Ang himo niya Sir JP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inom pug kagkuhan nang extend sigurado. Aha. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra jud kung makakape ka.
3: Mm-hmm.
4: Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Hmm. Special pa. Mm. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
4: Mm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Mm. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
17: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinaut untang na inom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3.
3: Mm.
4: Usa sa mga nakita ko, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3,
3: mm,
4: gig-promote niya ang imuhang EQ or IQ.
3: Mm.
4: Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Mm. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y monolaurin, Sir JP.
3: Oo.
4: From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imuhang atay into monolaurin. Niya kanang monolaurin, maadto na siya sa tanan ni mo nga mga selula, Sir JP.
3: Mm.
4: Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
3: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio, Dr. Mm. Neil.
4: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
3: Wala.
4: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3.
3: Mm.
4: Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio.
3: Mm.
4: Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas?
3: Dagan kayo, uy.
4: Mm. Gipanindot niya ang imong metabolism.
3: Correct.
4: Gipainit sa lawas aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o mojutay ang imong tambok.
3: Ang nakanindot judok sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio tungod sa MCT, makatabang nimo.
4: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats o nanginahanglan kini og ketones.
0: D3 Bio.
18: Ako si Aying, ganabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang D3 Bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
4: Mm, grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya, mag-D3 Bio ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
0: D3 Bio.
3: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
4: Mm, dire jud nako nakita Sir JP nga mo inom na jud kog D3 Bio.
3: Mm.
4: Gunga inom ra ka og plain D3, mag-ditribayo na lang jud ko, Sir JP.
3: Husto. Mao kini ang advantage sa ditribayo over ordinary D3. Mm. Pareha nimo.
12: D3 Bio.
3: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mm. Mao nang D3 Bio.
4: Nay pangutana na, Sir JP. Oh. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na.
3: Mm.
4: Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano?
3: Mm.
4: Ang tsuri, Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naana di ay insulin resistance.
3: Oh, mo di ay na.
12: D3 Bio.
3: Ang brain.
4: Mm. Oh. Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose.
3: Mm.
4: Og ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
3: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
4: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question. Nakasaplin vitamin D3?
3: Wala.
4: Naara jud na sa D3 Bio.
3: Correct.
4: Sumala pa sa mga pagtuon kaning mga tao nga naay Alzheimer's,
12: D3 Bio.
4: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala naga-function. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa D3 Bio.
3: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon, ayaw gabusuhon.
12: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: 87.9 K5 News FM Gihulungan City.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Sulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary

0: www.dthreebio.com.
1: Clinica D3 Bio
2: DTX 500.
3: Ako Dyson Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang nga Skyo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500.
5: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakan sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory

0: Buligi ko be edit picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal

0: with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat mo minis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5.
3: K5 News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bayo.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bayo. D3 Bayo.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ay tura kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatak o proteksyon patok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay.
1: Mag-DTX 500 at lawadlaw.
3: DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: No one ang makaugana sa kama.
5: Masinug. May diabetes ka.
1: Mag-DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
1: at lay powerful extracts
5: ng phytochemicals
1: ug antioxidants
5: ng gigan sa palaya
1: ug the sugared sugar cane
5: mga organic compounds
1: ng effective
5: batok sa sakit ng diabetes.
1: DTX 500
3: sa mga butika.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural nga sangkap, pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix,
3: mapakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: YTC
1: ang alkaline nga vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, Superman for Men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska,
1: epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treat sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
1: Extend Superman for Men.
2: Isang kapsula.
1: Extend Food Superman for Men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup.
5: Bumakal sa mga butika.
6: Lagi bang matamlay
7: o mahina ang memorya ng anak mo?
8: Bigyan ng Memory Advanced Syrup.
9: Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya.
10: Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup
11: sa mga may neurological disorder
12: and helps increase serotonin.
13: Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya.
14: Mag-Memory Advanced Syrup.
15: Araw-araw,
16: mabibili sa mga butika.
17: Memory Advanced Syrup.
18: Clinica Spore Biotics
19: nga 45 probiotics
20: at tunay 80 billion CFU
21: nga good bacteria.
22: Spore Biotics.
23: Gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori
24: nga makapa-ulcer.
25: Mag Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw,
26: mapalit sa inyong mga suking butika.
27: Clinica Spore Biotics.
28: Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria
29: nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas.
30: Clinica Spore Biotics.
31: Ang tigbantay sa maayong lawas o kapaligon sa imong resistensya
32: batok sa mga kagaw.
33: Clinica Spore Biotics.
34: Mapalit sa inyong mga suking butika.
35: Kadaragsa nga punggod.
36: DTX Beauty Soap.
37: Magaspang nga panit.
38: DTX Beauty Soap.
39: Dala o magputi.
40: DTX Beauty Soap.
41: Puro katol-katol.
42: DTX Beauty Soap.
43: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil.
44: DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may visio. Ang visio nga may Dietary.
3: Kapalit sa mga
1: kapiga. Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may visio. Ang visio nga may Dietary.
3: Kapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang nga. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
3: Relax gan.
4: Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend supplement for men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Winigas for biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Winigas for biotics na makapaundak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
8: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
9: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
10: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
11: BTX Beauty Soap! Bakal

0: inom pug kakuhan nang extend sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jud sa mga anaay diabetes.
2: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunin po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini mo adto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
2: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika.
0: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutana ko ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
2: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, nada yun kay lauric acid.
0: Naapay monolaurin.
2: Mga medium chain triglycerides.
0: Check. Plain D3 ikis.
2: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
0: Masabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
2: Kung kainong kag D3 Bio.
0: Check. Ordinary D3, walay MCT.
2: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong baba pa lang. Mao nay gitawag nga oil pulling for dental health.
0: So sa ato pa, kung moinom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang talang kagaw sa imuang baba. Makalikay pa dyan sa pagbaho sa imuang baba. Plain D3?
2: Wala.
0: Wala na. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
2: Unya, ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
0: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones.
2: Ang ketones gihapon nga naa sa D3 Bio nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. Sa to ba?
0: Magkataas ang imong metabolism.
2: Correct.
0: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
2: Gusto. So sa D3 Bio pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright, pero kay plain D3 wala jud. Ikis na pod.
3: D3 Bio.
5: Ako si Timoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niin sa usa ka bulan, nabantayan na
3: jud nako ang mga kausaban. D3 Bio. Ang D3 gamay VCO. Ang VCO gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na pud ang plain vitamin D3, Sir JP.
2: Gusto.
0: Usa pa jud gi-promote nini ang gut bacteria.
2: Si VCO ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
0: Nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
2: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
0: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan jud ni mo ang busy o nga naas di tribayo. Di tribayo, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang di tribayo. Ang ordinary nga di tri,
2: wala
0: na pod.
2: Tungod ka na sa MCT. Gipadaga ni ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
0: Mas kusog nga antibacterial ang D3 bio.
2: Correct.
0: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayang yung inyong kwarta sir GP. Nga nung dili man lang ka mag D3 bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
2: So,
0: nakainom na kang superstar nga BCO nga naas D3 bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
2: Supporting actor ah. Nga unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
0: Yes.
2: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
0: So ingon na kanindot ang D3 bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3 bio, relax ang imong immune system.
2: Correct.
0: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3 bio, guardia og pulis.
2: Husto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio ha, over plain D3.
3: D3 Bio!
1: Ko si Corazel, before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Ronda. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ibudala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag-inom. Three times a day. Imagine ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilana. Best kayo ang Mighty C.
3: Mighty C! Mabalik sa mga butika.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir GP.
2: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
2: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo, Fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo, Fresh.
2: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
2: Ubita. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
2: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
2: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na na, Sir GP, sa added benefit.
2: Oh, stop.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
2: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
0: Najud pa naman, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
2: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubo sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
2: So pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
2: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
2: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
2: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasa lay tulo ka pwedeng pilian, Sir GP.
2: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. Jones, DTX Coffee Mix, na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos.
2: Mm-hmm.
0: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
2: ga-detox ka pa!
3: Kasayuran sa maayong panglawas, D3 Bio Health News!
0: Ako na usab si Dr. Miloy, hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Add to the Sir GP sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
2: Sige.
0: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
2: Wow!
0: Maoni ang ilahang gigamit atong wala pa ang baksin.
2: Correct!
0: Og kini nasulayan, og napamatod ana jud sa grupo sa mga listeners na to.
2: Mm.
0: Ilang giinom ang BCO, pero ang BCO nga naas D3 Bio. Gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3, kaya gipakapinan na sa D3 Bio nga na BCO, Sir GP. Unya, asa man ka, mupalit pa ka og D3, or kanang gipakapin ang D3, Sir GP?
2: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako dyan yung gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, anaa siya'y banabana mga 27,000
0: inya,
2: active kung, cases.
0: Inya, kung naakay ingon anak nga sakit sa GP, makaulaw no? Ipangtabi, jud ka? Si Dr. Ramil, tibihon. Si Sir GP, tibihon. Murag, palayo na jud ang tao ni mo, Sir GP.
2: Mahadlok na sila, Dok. Padol ni mo.
0: Apektado jud ang imong social life.
2: Bisa pa gani imong pamilya, Dok. Mahadlok ni mo kay basta naakay TB.
0: Mo jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir GP. Muinom ra day unta tuog di tribayo.
2: Gusto.
3: Di tribayo.
7: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang di tribayo nako. Human sa duha ka bulan na kung inom, natunaw na jud ang bato.
3: Di tribayo. Ang di tribayo nga may bisyo. Ang bisyo nga may di tribayo. Kapalit sa mga butika. Di tribayo.
0: Unsaon man pagtabang ni di tribayo sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
2: Ang gitawag nga di tribayo adunay extra virgin coconut oil.
0: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3, kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
2: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani, kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani, Dok, kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
0: Grabe jud ay ang TB, Sir GP.
2: Correct.
0: Kay sa Ehipto pa, may TB na. Nakita ba ni mo, Sir GP, nga naay mga TB Dot Center?
2: Yes, of course.
0: Kay man, hangtod karon naapadyod ning sakita. Sa niaging tuig, ang pinadaghang kaso sa TB sa Tibok Asya.
2: Ay, ay!
0: Kinsa man ang gapalioan ng TB. Ugun saon man sa D3 Bio pagsukulan ni nga kaway.
2: So, kinisya nga bakterya sa TB, ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok, mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
0: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
2: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas, naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy, usa mamatay.
0: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
2: Husto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
0: Kaya gid kaayo sa GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
2: Correct.
0: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
2: Mapatay jud. Wa na tay oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto.

0: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, 97.7 Dumaguete, alas 4.30 na mga ka-K5. Kining oras nga tuligapon ka na to sa DTX sa 500 Capsule, D3 Bio and DTX Cofimax. Nagkakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa.
3: Balitang
2: K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang
3: K5 sa umaga.
2: Balitang
3: K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
1: Headline. Mga adlaw mga ka-K5, ano yan ang uluhan sa ato mga balita ning adlawng Lunes? Sa ato mga balita lokal, turn over o ribbon cutting ceremony sa Malaunay Elementary School Gymnasium, malampusong gipahigayon. Ato balita ng Showbiz Taylor Swift og Travis Kelce gustong magpakasal sa Madison Square Garden sa New York kini sumala pa sa report. Atong City Hall report na Mayor Cesar Barya ni ilag sa mga migrant workers sa ilang bayaning suporta sa ekonomiya sa Dakbayan. Police report na babaeng wanted tungkol sa kasong grave oral defamation na sikop sa Santa Catalina. Tapos sa itong nagunang kabalitang regional na CCPO, mihugot sa seguridad sa pag-abli sa klase. Balitang national, kusog ng mga aftershocks sa nasinati human sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Ato nga dugang balitang national, 55 ka mga OFW na aplikante na luwas sa DMW gikan sa Imus, Cavite. Samtang sa balitang gawas sa nasod, U.S. ikonsiderar ang pagpalit og Chagos Island kini sumalapas sa Telegram. Dato balitang sport sa Barangay Ginebra, Bantinas sa 2-1 sa PBA Final. Mga ka-K5, mga suki ni Pamilang, magkatawang mga balita, langan yan yung masaya ng kumplitong detalye. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa K5 News of Hama, 97.7, Dumaguete, our CEO President Busdok Ramiloy, Area Manager Santa Catalina, Mayor Pai Mabanyananigan, Station Manager ka-K5, Sir Bernie Cabusao, Kabanato Speakers Lawak, atong Technician K5, Abo Duinol Pucha. Opening ko ninyo mga suking Tig Pamilang, sulod sa Skawaras, ugtungan yung programang balitang K5 sa umaga. Kinilagapon sa kanunay, ang inyong ubos ng alagad sa kahanginan. Ka-K5 James D3 Bayo Bandukilio.

0: Magpare orang puso na
1: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
2: At ang oras mga ka-K5, alas 4.36 na. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga suking tigpaminang!
3: Maayong
2: bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon ang mga ka-K5. Welcome sa itong turbanan, inyong turbanan, balitang K5 sa umaga. Adlaw karon nga Martal sa Pizza. Nuway binaning bulan sa Hunyo, 2026, mga ka-K5. Kapit na yun kayong piyesta din sa may Cebu. Ulog sa uban pang mga kabarangayan, kasityuan, kapurupan. Huwag sa ulog o piyesta karong nga 13 mga kaki-5. Advance, happy piyesta sa mga kaki-5 nato diya sa may Sibulan. Huwag sa tanan-tanan nga nagpalanog karon nga magpiyesta. Nahala sige, happy, happy piyesta in advance. Oo, ayaw kaulaw ha? Mudawat na yun may imbitasyon. Kailan mo kaulaw yun? Feel free to invite us. Ato nga patibig may adlaw may butag sa ito mga kaki-5 nga naminaw na to Luzon, Visayas, Mindanao. Ukotom sa mabuting labay sa CBS sa 97.7 K5 News FM. Dumagatay, good morning ka na itong tanan. Good morning mga kaki-5 na tibuok ka. Negros Oriental, good morning!
3: Maayong bata!
2: Ato sa mga pagtibiyak, may adlaw may butag sa ito mga kaki-5 na naminaw karun Luzon na o ingon man diya sa may Mindanao karun mga kaki-5 na medyo diligyod maayo ang ilahang adlaw kagahapong adlawa sa pagsugod sa klase mga kaki-5. Ato nga nakuha nga latest update as of 8 p.m. Kagabi mga kaki-5 na doon na 35 ka mga individual ang nakabsan o kinabuhi diya sa may Mindanao tungod sa 7.8 na magnitude sa kakusog sa linog mga kaki-5. So 35 naka-individual ang nakabsan sa kinabuhi tungod sa maong kusog na linog. So, keep on praying lang ta sa pipila pa ka mga lugar, pipila ka mga habig sa ito nga nasod mga kaki-5 ang naapektuhan sa maong kusog na linog nga nagresulta kini sa pagkamatay sa pipila nato ka mga kaigsuunan. So again, we hope nga ang uban nga naapektuhan, ang uban nga mga naigo pa sa linog nga nagpabilin kini sila nga luwasa. O gado na may mga naangol, hoping ta nga magka-okay or ma-okay lang yun sila mga kaki-5. Ato kapag tibayag may ngadla, may ngunag sa itong mga suking tigpapinaw ni Dakbay sa Tumagetay, ng Gilang Kuban sa 30 ka barangay particular ng barangay Kamanhaka. Kundi inano ka ng 97.7 K5 News FM, Zumagate. Good morning ka ninyong taran, good morning Horod, good morning mga ka-K5! Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, at sa mga nagtikungkong tikangkang na, hinapita sa may merkado publiko ni Dakbay, gikan sa building Watutan, na prutasan, gulayan, itlogan, kanihan, bularan, isdaan. O kaya mismo sa may vegetable section, South Pole area, o sa may painitan mga kaki-5. Sa tanan ng mga motorista niya, nala sige may butag. Sa ito mga pinangga, ng mga vendors, cargadors, parking boy, good morning. Good morning, usap mga suki ni Pabinaw. Sa ito mga kaki-5, nga nagpalanog karon samtang nagbatila o DTX Kofi May. May nga buntag kaninyong hurot mga kaki-5. And of course, sa atong pagtibiya, huwag mayang adlaw, mayang buntag usab sa atong mga men in uniform sa gikan sa Philippine National Police, Philippine Navy, Army, Air Force, Coast Guard, o ingon man sa mga non-uniform personnel. At the same time, mga kaki-5, atong mga kauban ng mga suking tipam na usab ng mga barangay tanods o security guards na walang tulugan kay nakatutok man. Walang tulugan kay kung matulog, basig makawata. Wala nga di yun pwede matulog mga security guards ha. Pagkagyong lisura masao na lang kung igmatan mo ang security guard na. Breaking news, security guard na walaan og pusin. Ano man kay nakatugma. Unay kuyaw mga kaki-5 And of course, good morning to Ma'am Mayeta Salvador. Hello, K5 James. Say good morning, Amping Kanuna, and God bless as always. And of course, to Ma'am Sinina Bandukilio as always. Tagapagligtas ng bayan. Mayong abuntag sa nagmata na diha o mayong gabi sa matulog pa lang sama nako. Good morning, Sir James. Good morning sa nimo diha, Ma'am Sinin na Bandukilio sa itong unika iha nga si Ma'am Angelica Bandukilio. Kung matulog gay pa sila, kita mo pa'y pagmata sa uban na magtulugay pa. Kaya na ang life. Dito ka, diriko, dirika, dito ko. Salamat kay ma'am sa kanunay kuhan, pagsalo. Huwag na ay mahulog. Superhero ka ba? Salamat good kayo mga kakifan mo, especially sa tanan-tanan niya, mga maayong tao. Kung sa dili maayong tao, salamat lagi hapon. Kaya matod pa ni ma'am Sinin. Bahalag dili sila maayo. Ang importante, pakitaan lang nato sila maayo. Kaya mabot ang panahon. Makonsensyar na. Di ba na siya makonsensya nga kantong ilahang gibinuangan pagka maayo kay para nila. Pagka maayo kay sa ilahaw niya, binuangan ra. Di ba? Ay, ang gingon nga. Dapat give on give love on Christmas. Kahit di Christmas daw, ibigay yung pagmamahal. Pero ba't why, bakit nga no, di niya kayang ibigay? Good morning to Josito Basakupanda o Belinda Valdesco Caluado. Good morning, Kaki 5 James. Good morning po sa naglantaw sa imuhang live, Mama Yet Salvador, Sir James. God bless sa ika ni Ma'am Belinda Valdesco Luwardo. May butag sa dinyo diha tanan mga kakifab sa tubo kasugid pamilong nga nagpalanog kakarumagatak na abisan na tuod sa iyo pa. And of course, sa mga mama, papa, nanay, o ati kuya diha nga nagbarog, nagbatog, nagunsa pa. O sa mga naghikay na, kay na mga estudyante, na mo trabaho, hala sige, may butag ka ninyo. Kagapo kadlawan nagsugod ang inyo hang makaingon tang may super mom, may super dad, at the same time may super ate kuya, o may super mom na daddy pa. Nagiringon nga mama na papa pagin. Papa nga gikagin. Ano na siya diha? Sa mga single parent diha na nanarbaho pa, mutrabaho buntag, tas iguli magsayo pagyugmata kay magpreparar pa para sa ilang anak mo eskwela. Kudos ninyong hurot, kudos ninyong mga single parents nga bisan sa kalisod, bisan sa kakapoy, bisan na kahibaw mo nga dili sa yon, but mas gipili ninyong makauban ang inyohang anak just to survive together with him or her. Muna'y pinakadabas yun mga kakipay. Mga congratulations in advance. Kung makalampos ninyong anak, I know they are so very proud of you. Nabisan na kaagi mo o kalison, di yun matabang. Maing buntag di ay ni Mother Andang, kabalo kong gapalang lunggaw kas imong radyo di haron, gapahiyom-hiyom, mintras na ni Mate o radyo kika ni Ma'am Sinin na Bandukilio. Maing buntag niya Andang diha sa may panubtuban o sa iyahang pinalanggang kapikas nga si Yoti Boy diha sa may panubtuban dawin mga kaki 5. And of course, sa tanan-tanan nga mga Bandukilio family ka, sa may panubtuban niya, o hilabi na sa pinakagwapo diha. Pignas kapitan na eh. Nga si Dorex Doro Bandukilio, may buntag ni Maria Doro o sa tanan nga mga Bandukilio family. Ang ingon man ni Kapitan Marlito Tubog, Vice Mayor. Malabot nga Vice Mayor sa Dawin, Marlito Tubog. Buntag ni Maria Vice. May buntag sab ni Lapore Final, Ma'am Joy Fry. Good morning. Salamat kay simong sayo nga pag-sperme ng sayong mumatas, Ma'am Joy. Salamat, Ma'am Joy Fry, sa imo nga pagpaminaw sa balitang K5 Sumaga, together with K5 James. Salamat gid ng marami. Salamat gid ng dako. Dako nga pagpasalamat. Madamo gid nga salamat. Alas 4:44 na mga kakifine. Atong itipiyag may buntag may adlaw. Atong mga sugid ipaminaw hilabi na si kakifine or si kapitan. Monico Tindak na pirming nagpahipi. Mapalong rag mo brand out ang radyo ni Matap. Atong amigong kapitan diya sa may buntis bakong bus captain. May buntag ni mo diya. O ingon man ni Kapitan Charlito Yupo Kakatpan. Maing adlaw ni mo diha, Kakap Charlito Yupo. See you later. Nakita ta ni Kapitan Charlito Yupo niyang buntag or unyang hayag, mga kakifay. James, please kugreet nila Edgar and Inday Martita. Good morning. Maing butag ni Edgar o ni Martita diha sa kunasa mo karon. Kunasa mo na himutang diha ramo kay diri rasad me. Maing butag Edgar o ni Inday Martita coming from Ma'am Joy Fry. Good morning usab mga sugid paminaw ni Kapitan Carlos Gainsande sa may Palin Pinon. O ingon man sa atong kapinangga nga mga kakifay nga nagpalanog karong mga taknaa diha sa may Timbanga Bako. Atong oras mga kaki 5 alas 4:46 na kining oras nga tud gapon kanato sa atong DTX sa Coffee Max. Ang kape nga motabang kanimo sa paghabuan sa mga hugaw sa imong kalawasan. DTX Coffee Max, nagakape ka na naka detox ka pa. Ay gyud mo kalimot mga kaki 5 hang mag-DTX Coffee Mix kung ganahan mo nga magpasli o gusto mo nga magpasiksi. DTX Coffee Mix lang. DTX Coffee Mix nga mapalit ka na sa inyong mga suking butika o parmasya sa imong inyong lugar. Yes, mga 4:30 a.m. every morning yun. Salamat, Ma'am Joy. Oo, matad pa niya. James, isa na lang kapak akong coffee. Coffee, I need coffee kay Lami Kayo. Ayaw kaulaw, Ma'am. Come and visit at K5 News FM Dumaguete or pwede na po kang magpa-deliver ni Manager Bernie Kabusa. Mata na po ni Sila James na minaw ni mo diri na. Diri na sila sa balay. Diyan sa may simulan diyan si Sir Edgar o si Mama. Muna to siya. Martita. Sensya na takoy. Medyo nakakalimutin na. Dahil pagpira yan, di ko makakalimutan. Brag, may ganun sa Ma'am Joy nga aka na wungag kwarta. Pero believe me mga kaki 5 nowadays, walay tao nga dili na wungag kwarta. Ano kang nagtrabaho? It's because you need money. Ano kang naninda? It's because you need money. Mike, si Ma'am Joy, kaya wala na siya nagkinahanglan. Kay money may nagkinahanglan niya. K5 James, shout out to Belinda Valdez, Coluano, Madeline Salamurin, Hamadron, Roldan Vlog, Joy Ibasan, salamat na K5 James. O si Ma'am Sinin Barukilio mga kaki 5. Muna yung mga tao nga wala na nagkinahanglan kwarta, pero ang kwarta mo yung nagkinahanglan nila. Kwarta, ing ana pud ko, no? Kwarta, kailan mo ba ako kailangan? Kadami ba, ay, ganang bumata na lang ka kay mamahang, bumata na lang ka kay ganahan ka mamainit, hindi kay bumata ka kay hala, magdali-dali ka gligo, ilis kay tungkol, happy na ka malay. Dahil ako, kay mga routine sa kinabuhi, mga T5, but, bisan ang ingana, most especially, kanang malipayon lang yun. Mahalag, ginagmay lang atong sweldo, makabuhi lang, tulo ka mukha asawa. Pwede na na. Tulo ka mukha asawa. Thank you, James, coming from Ma'am Joy Fry. As always, Ma'am, welcome. And of course, Sir James, shout out ko ni Inday Evalina Intia. Yeah, sa may San Miguel Bacong, gikan ni Dudong Ako Panda. Ay, Ma'am Evalina and Intia, may butang. Greetings coming from Jose Tomas Ako Panda o Dudong Ako Panda sa may dito na pita. Baing buntag usab sa mga kaki 5 nato nga naminaw karon diha sa may Pahumpandan nila ni Nico. Oy, naminaw daw si Nico. Sir James, igreet si Nico. Si Abby kay naminaw sila nimo karon samtang naghima na kay Muskuela. Salamat kay mga kaki 5. And of course, Iram Big Shop located at Barangay Benila Dumaguete. Thank you for listening. Lumalaban ang atong radyo nga gihatag, murag gahapit na nato ega. Lumalaban kahit hindi siya pinaglaban. Buti pang radyo lumalaban pero siya hindi. Ato karas mga kakifay, balas 4:49, brad, ito maglangan at nung dawato na itong kauban nga naka-standby na sa itong linya aron sa pagpaabot sa itong mga presyo sa gasolina kung ano na ba'y pag-usos o pagsaka. ako na dunggan kagahapon saka ba to. I hope sayop to ako na dunggan. I hope marites lang to. But anyway, before anything else, say good morning di ay ni Mama Ivoria Ivanal. O ingon man ni Richard Gallardo, Henry Baterna, good morning. And muna to siya. Good morning kaninyong hurot mga Kaki5. Naka-standby na sa itong linya si Kaki5 Dundon nga naka-extend their food supplement di palo. Kaki5 Dundon, good morning.
1: Kaki5 News FM Live Report.
0: Good morning mga Kaki5! Good morning, Ma'am! Okay, so mag-iba na! Martes karon ha! Ang Martes na ito mag-iba at gasolina ta. Then, atong ipaabot o ipa-evalue dahil kaninyo doon ay increase. Increase naman po di ay atong crudo o gasolina mag-iba ay puro sabili pa ang tanan ha! Atong i-greet o good morning! Si Ma'am Joy Price! Sa iyo, kini mo ito, Ma'am Joy! Good morning, Ma'am Joy! Salamat kayo sa iyo ha, nga. Minsahe ka kinibunta. Kaya, si Sir Hensley, o siya, Ma'am Rusi! Di na ko kalimot kay Rusi. Na tayo minumduman, si Ma'am Rusi. Salamat kayo. Si Ma'am Joy, mga giba ba, mo kini itong main sponsor sa atong feeding program. Salamat, Ma'am Joy! Okay, so, boy, karon kay Martes mana, ang atong gasolina mag-ipad ha, doon na pag-increase ha, ang atong gasolina. Ang increase ko rin ha, sa gasolina, ang diesel, anitas diesel, 4 pesos o 90 centavos ha, ang increase. Ang gasolina, 30 centavos ha, mukha na itong update. Pero ang alasize, mo implement kini sa Petron mga kakipay ha. Okay, so ato yung ipa-update usap niya ang ilang mga presyo, per litro karon ha. Ang diesel sa Petron, wala pa na-increase ha. Huwag yung ilang update pa karon. Ang diesel, 74 pesos o 60 centavos. Kano siya? Diesel max. Ang turbo diesel, 77 pesos o 60 centavos. Ang premium kung gasolina, 77 pesos o 30 centavos. Kung ang regular, 76 pesos o 30 centavos usap. Ato usap, ipa-update, ipa-evalo usap niya rin niyo ang Petron Gasol. Makinilang Petron, ang 11 kilograms, 1,545 pesos. Ang 7 kilograms, 947. O ang 2.7 kilograms, 409. Doka na i-update sa Petron, ang ilang per liter o ang ilang Petron gasol. Pero ang alasayas mo, effective na yung pagsakap. Ang diesel, 4 pesos o 90 centavos. O ang gasolina, 30 centavos. Ano ito sa GT? So, pagkip pa ba ang GT? Wala sila yung diesel. Wala sila yung diesel. Ang ilang gasolina ko na regular, 75 pesos o 80 centavos o ang premium, 76 pesos o 80 centavos. Ang Shell, wala sila yung diesel. Wala yung diesel. Pero ang ilang gasolina, ang regular, 74 pesos o 60 centavos o ang premium, 79 pesos o 30 centavos. Ang RM Petrol, mukhang na, natakaroon rin ha, sa Maslow o sa Bunyaw ang RM Petrol. Ang ilang diesel 86 pesos o 45 centavos. Ang regular kung gasolina 66 pesos o 17 centavos o ang premium 77 pesos o 10 centavos mga kakipay ba? Mao kanay update karon na mga kakipay adlaw karon nga Martes. Kaya kada Martes mo kanay ako ang mission ang atong ituyo atong tulburon ang all gasoline station o unsa gayoy update aduna bay pagsaka o aduna bay bato o mga kakipay. Okay, so aritas mga greetings ha. Aritas mga greetings mga kakipay. Good morning ni Ma'am Ivory. Good morning o kundulin si Ma'am Ivory. Good morning usab ni Ma'am Mayeta Salvador. Good morning na may ato sa mga igrit o good morning atong mga staff dire atong ipasupot nila. Sir, good morning. Sa ora sa ora pandebi ka?
3: Oh, pandebi.
0: Kita yun sir, wala ko sa mga sa doon na apoy pagsaka pag ito na magsaka inyo ha, wapa.
3: Hello, ako po po yung enter ko sa ikaw na ni kay ako nung gumawa sa'yo mo sa ko sa
0: Facebook. Ah, ako ninyo ha. Ato nahi, ito sa umad kayo ako at buntay. Okay sir, ka na nga, tagasang na sir?
3: Taga Maslog na Sibulan.
0: Ah, taga Maslog Sibulan. Sir, live sa karon sa K5. Shout out, greetings si mo mga silingan, mga sakot Ilubina. Ibusin.
3: Kaya talaga sa ako mga silingan na sinak loves kung ako kamilya. Kaya sa telepono.
0: Puro-puro. Apil mong sister ya?
3: Oo, apil.
0: Advance, happy sister lang.
4: Ako pa nga.
0: Boss! Asa rin ako, boss?
5: Manager, Tanay.
0: Ah, taga Tanjay, Ping!
3: Ako sa Tanay, Tanay.
0: Isa pa busog, busog mo dito. Ikon po dito mong greeting, ito mong sakop dito.
5: Mo greeting sa mga taga-panaya nun. Get out sa mga pamilya.
0: Ito sa katino na lami ko ng budbo dyan, sir.
5: O, lami dyan, sir, lami.
0: Sige, sir. Sige, lalim, sir.
5: Andi Kimada.
0: Andi Kimada. Okay. So, mga kita ba? Muna ka ito ha, ni shout out sila silang mga sakop. Muna nga kita po, at po ni silang shout out ng nanaghago muna silang mga bachelo. Pinsa pa kayo, ang nanay, ang dindins baso yan. Kaya lang itang limot, si Ma'am Luzminda Tuse, o si Sir C.D. Tuse, Martes Meron. Good morning ni muna, Sir C.D. Tuse, o si Sir Luzminda, si Ma'am Luzminda Tuse, ang dindins baso yan sa upper low right. Ma'am Lynn, salamat kayo kagahapon na ang GJ Food House opening kagahapon sa Barangay Luok. Ah, salamat kayo Ma'am Lynn, Sir Raul, tapos okay na, magsabot na para ugma lang kaya tayo lakaw niya, ugma basing maghakag taga para commercial. Ah, salamat kayo. Ang butungan sa Boulevard, Ma'am Lynn and Sir Raul, salamat kayo. Ang pinakalami, pinakanindot, pagto, pagong harvest. Ang butungan niya sa Boulevard, bulungan lang si Ma'am Lynn o Sir Raul. Soul number 5, Martinez, Manitan. Si Ma'am Belma, Ma'am Christine o si Ma'am Jessica. Boss John Rex Delio o si Ma'am Juan Adansa. Salamat atong kapirya. Okay pa ba atong kapirya? O ga nga to ang bagong nasuplayan kagahapon mag-ibib at ang pharmacy, ang ransom pharmacy diya sa Rai. Order na sila. Salamat kayo sa iyo ang pagsalik. At isang hapdan. Ugma yapon. Kaya natin importante karong transaksyon mga kakipay. Ang Sibulan. Salamat po sa mga advance happy fiesta. Ang mga diputados pamilya. Labi na si Ju, diputado from Jukins. Ma'am Juan Yuliran. Advance happy fiesta. Umusta man ito ang hikay po. Ready na ba? Ang matong mga litsong ginawon nga. Ma'am Juan Yulirana at si Ma'am Ema. Kinsa pa? Ating si Rockson. Boss Rockson, salamat kayo. At sa inyong pag-invitar o ato na nga dalikaton. O nga uban busam nga nag-fiesta nga nag-invitar nga dili sa nako ma-ingong maka-addo. Salamat nyo daan mga kakipay ba? Salamat kayo. Okay, so wala na. Ma'am Joy, di paling. Ito ang sponsor sa mga sa feeding. Ma'am Joy, Ma'am Ginilisa, Sir Mark Duran, o Sir Herbert, South Pole Market. Si Gamay Kalyaw. Boss Gamay, Huwebes, order ko ni Mog, Biyernes, order ko ni Mog Litsona. Yan na lang, igo-igo lang. Para take off lang. Gamay Kalyaw. Atong kuna ipa-shout out. Shout out lagi by ditago. Okay, so mura na. Arong Huwebes, unse Biyernes, Bisiras, wa na lang Sabado mag-ibib. Pista na this lungsod sa Sibulan. Okay, ayaw kay katubi. Di ka pwedeng mukha kay makuha ng machine. Mura nga, Kagabi ha, doon ay mga kalihukan usab sa lungsod sa Sibulan. Kagabi eh, pinsa to nga ganahang mulaag. Ah, sulay ba magsuroy magabi eh, sa lungsod sa Sibulan. Doon ay dahil mga pagkaon, nagkadai ang klasis pagkaon na diha sa lungsod sa Sibulan. Pasiyo lang kamo. Ha? Adto lang kamo, haro makasaksi mo kung sa mga kasikas labi na diha sa lungsod sa Sibulan, mga kipera. Okay, sumurto. Good morning sa tanan. Huwag bansa kayo na. Labi na ni Ma'am Joy Bray. Ma'am Joy. Salamat kayo sa pagsali. Labi na ito ang DTX. Coffee mix o ang premium. Kung may imuhang ginom. Salamat kayo, Ma'am Joy. O ni Ma'am, ni Sir Hens Bray. O si Ma'am Rose. Okay, so salamat pa. Labi na. Ako ang sparring partner si Kakipay Domsky. The Mighty C. Diga. Ako si Kakipay Domdips. Na naka-Bitribayo o naka-Mighty C. O naka-extend food supply. Para sa kampiyon ng balita, sir, bisyo publiko, o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM. Live report. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ini nga balita, ginatulong sa inyo sa D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3 Bio.
2: At ang balas mga ka-K5, alas 5:01 na pa sa programang Balitang K5 sa umaga. May buntag ni Sir Roger Guadiano. Good morning from Ayungon. Matod pa ni Ma'am sa sinin nga, ako Sir James Mumata, mga pi, dali-dali kay nay apo nga kalit lang maabot sa balay.

0: ako. Sila James, thank you. Oh, may butag sa mga pre-meet, ma'am, ha? Kasi yung ginadula, ma'am? Kanang Jackston? Ano sa ba? Shato? Ano yung mga dula, mga kaki-5, nga kanang mga bata, karondili na karelate. Ako na, magdulag Jackston. Shato. Julie. Kayuko. Ano yung mga dula sa una, Dakpanay. Og hantak. Sugal mo din ang hantak. Ma'am, give card sa maing butang. Key Fabric, Wibas, Villaflores. Good morning, bro, James. Shout out ni Jane Cabaldo nga nakadita ex-Kofi Mix na. Kumbati, salamat na bro. Gikan sa atong pinakagwapo nga PWD diha sa maing bais. Tanhay ug manhuyon. Hey, Kuibas, Villaflores lang, di matapang.
1: Ayay!
0: Makita na doy, ugi ka grahang mabuta. Huwag mo pakita ka, og dili mahuman or matapos ng June, o niya di ka mupakita, ay nagpag-expect na makikita pa minimo. Ay, good luck ni Mida, give five rain. Salamat kayo sa iyo nga pagpaminaw. Nga wa na yun ka, give luck. Finally, ay permi na kang makakomment ba? Yes, Ma'am Joy, diha, give five rain. Oh. Hi, Sir Idol James. Hey, good morning pa. Shoutout nila ni Sir Joseph at Florid Chiquito Kakawan Rhythm Floor. Og sa tanan nga naminaw sa Key 5 Idol James. Thanks sa pagbasa, Galbert Gika ni Ma'am Marites Arillano. Good morning, ma'am. Og ang atong DTX. DTX. Ito ang D3 Bio. Og mighty si user dyan sa may Zamboang Gita. Ma'am Shirley May Pamorka. Ma'am, good morning. Maying butag ni mo na, Ma'am Shirley May Pamorka sa may Zambuang Kitab sa mga Pamorka family. Mayong buntag, dagan salamat sa inyo ang pagpalanong mga kakipaimba. O, gingon man ni Richie Lynn Yakuta Balok. Maying buntag, salamat sa imong pagli-li ginagmay. Li-li ginagmay, ha? Pero bantaye o mapangka. Kaya basin o niya, igbalik ni mo, dili na kaniya pangga, pinangga. Na siya ay pinakakuyaw, mapinakadi ni mo gusto mo itabas. Good morning, Sir James. Ako i-greet. Ako ang mga silingan. Huwag akong mama, mama Inday, Papa Manuelo. Diri sa may Maderita Homes. Kandaw ay dumagete sa tanan nga naminaw. Hilabi na sa mga naglantaw sa imuhang live. Good morning, Sir James. O good morning, Satanay. O, may butang usap diya mga kaki-five. Sa may Maderita Homes. Huwag sa tanan nga nagpalanog karoon nato. Diha, mga kaki-five nato nga nag-DTX sa Kofi Mix na. Ato koras mga kaki-5, alas 5 rang, kining attack na hatod lang yapon ka na to sa ato ang D3 Bio. Ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO. Ang ato D3 Bio mga kaki-5, pinaka-epektibo nga tambal alang sa mga kaki-5 na to or kaigsunan na to niya ang adunay ubo si Pontrang Kaso sa Kits Kalawasan. Kung ikaw naglisod ka, kung naunsaon, pagwagtang na imuhang ubo si Pono, trangkaso si imong lawas mga kaki-5. Ano yan ang tubag sa imong problema? D3 Bio lang. Tungkol kaya nga itong D3 Bio sa kinika-antibacterial, mupatay, mupakdang sa mga virus sa imong kalawasan. Nagkaubo ka tungod sa bakterya, nagkasipon ka tungod sa bakterya. Unang ay napaglangan mga kaki-5, i-D3 Bio muna yan. D3 Bio, mapalit ka na sa inyong mga suking butikang parmasya sa inyong lugar. Ato pa ni G5 Ray, hapit na bro, July kay check up na po ni Ray Cuibas Villaflores ang naka-EDV 160 run. Ayan! Kaya hambugiro na, guling gulangan eh. Hambugiro kayo, EDV 160 ko no? Sige lang, ang lahat ay nagbabago. Ako na ibaligya akong motor ay ako ibaligya ning XRM. Dili mo na niya ko. Ay, salamat kay Sabalhabal nga naghatod na corona. Salamat jud kayo bukas ulit. Sa pilikab na pud nga da muhatod na ko pag uli. Salamat dahil. Kanang mga uban dara mga hambugiro kayo naka-idibidaw. Naka-EDB nga ang sabah. Usgan yun kayo. Nga na na, Skifibre muna siya, pinakadatos ni Gros Orintal. Kana sila nga. Kana mga Lim Kai Chong, mga C, Tepes.

0: kanang unsa ni sa Garbarria Lupig na ang K5 bre. Ang tinuod nga dato sa Negros Oriental Villa Flores may apelyido mga ka K5 silang Nestor Villa Flores. Mama Gina Montegrijo Sotelio Konsehal may bundang. May bundang dahil ni mo diha mama. Nakay kontak ni Mayor Ipe ma. Ay tuking-tuking ko. Jimmy Navarro Tibio, good morning. Okay, nga salamat sa inyo pagpaminaw Sir James. Secret na kog maing bundag dai akong kauban. Diri sa may Hunob Dumagat na itya. Sila ni Evin, Evelyn, og ni Marilyn, og ingon man ni GR, nga naminaw ni mo karon na samtang naghima na kay mo trabaho siya. Kaya lang, daghan salamat. Daghan salamat sa inyo diyan sa may Hunob Dumagate. And of course, ato mga barangay Tanod sa may Bumpandan, mga kakifang inig-agi na ito nga busing. Busing, kay magpag-greet man mo, libre, ana. Charot lang. Libre lang yun ang atong greetings mga ka K5. Ay bayad pero nako yung GCash number ha. wala ko nag babago Brad saon man mauman yun ay tinuod nga EDV ang PWD Brad. Ay kahambugin mo na wak may nangutana ugun sa imong motor. Ano man yung imong i-comment ng imuhang motor kay haron ignon nga kabalo sila. Hinambog ka nga EDV imong motor. Sana na lagi kag motor o niya bati man sa nag-drive at sara. Ay nako. At least sana ang motor. Diba Kifay Bray? Bahala na ang driver. Ang importante ang motor. Boss Iri Tagalog maing bundag bossing. Good morning Sir James. Ang satanan niya naminaw sa K5 News of Fam. Especially ni Ma'am Nens Bandukilio. May kontak din mo na, Boss Edie Tagalog, din sa may talay, dumagyat ng mga kakifay, patong amigo, kauban, usab sa KSRs, ang maaktibo na nga Pangulo sa KSS, mga kakifay. Sugod na mo, oy! Sugod-sugod, sad mo, oy! May kontak din mo na, Boss Edie, din sa may talay, dumagyat ng alas mga kaki-five, alas 5.5 birang, kaling oras nga ito naghapon ka na ito sa Mighty C. Ang pinaka-epektibo nga vitamina nga mutabang kanimo sa pagpabaskog sa imong immune system. Mighty C, the alkaline base sa vitamin C. Good morning nga. Ni Juncelina Villar, maing butag ni Muriha Maram. Og ingon man ni Sir Henry. Henry Kudita, maing butag ni Muriha. Sir Pindong Partusa, maing butag. Og sir, kinsang number imong ipangayo ka pangayo busing. Imong pangayo pagayo what? Message sa koronin mo ba? Message sa koronin mo konsyal. Pero madala ra tungod kay EDV nga motor Brad James. Ano siya gingon? Wow, tsadaag motor. Pag lag daw sa driver, balik tas motor. Dili oy, kagwapo ng K5 brake. Gwapo kayo ng K5 brake kung katong wapa na abot si Kwan si kinsa ba sige lang unya lang maguna-una sa kong kinsa. Alas 5:11 na mga kakifay mo balik ta alang sa mga detalye sa atong mga balita mga sugit na pinaw human lamang ini sabay
1: balitang K5 sa umaga balitang K5 sa umaga
2: K5 News FM
1: championing the lives of the Filipino.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, ipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Vizio, ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Lunita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Vizio, ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
5: No one ano makaugan sa kama? Basin og may diabetes ka?
1: Ang DTX 500 na!
5: Ang DTX 500!
1: Adunay powerful extracts
5: nga phytochemicals
1: og antioxidants
5: nga gigan sa palaya
1: og the sugared sugar cane
5: mga organic compounds
1: nga effective
5: matok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500! DTX Coffee Mix!
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee. Cofimex kanamit gid kag nagbalik ang kanin-aw sa akon pagpangi. Nga detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Cofimex.
1: DTX Cofimex. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayutiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong kuson og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, sturbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, ginajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika.
9: Ang bata mo wala, daw ga kaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced Serum.
9: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin.
1: Memory Advanced Serum para sa mas manamik nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika. Sakit ang dyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas 4Biotic 545 Probiotic. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas 4Biotic. Adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong nasuking butika. Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat dito sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
11: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayutiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong kuson og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
15: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
5: Ang visio
1: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako lisolay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Naghinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
5: Ang visio
1: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Sa adlaw-adlaw na ito nga pag-inom o DTX 500.
1: Makatamang kini sa pagtunaw sa LDL
5: o bad cholesterol.
1: Nga mao ang hinundan o responsable
5: sa pagbara sa atong mga ugat.
1: Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol.
5: Batasano na ito
1: ang pag-inom o DTX 500.
5: Highly recommended
1: sa mga eksperto.
5: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabaka-ugana sa kama.
5: Masinug.
1: May diabetes ka.
5: Ang DTX 500 na
1: ang DTX 500.
5: Adunay powerful extracts,
1: no phytochemicals,
5: ug antioxidants,
1: nga gigan sa palaya,
5: ug desugared sugar cane,
1: mga organic compounds,
5: nga epektibo
1: batok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5
2: News FM.
1: Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
0: Ato karas mga G5 alas 6 kun alas 5 16 na. Ito maglangan na niya ng mga detalye sa ato mga balita. Una sa balitang lokal.
1: Balitang lokal.
17: Balitang lokal.
0: Ato nga balita lokal, turnover o ribbon cutting ceremony sa Balonay Elementary School Gymnasium na malapusod nga gipahigayon.
1: Balita lokal.
0: Usa ka importanteng okasyon nga ang gisaulog samtang ang Balonay School Gymnasium na formal nga giturnover o ginaguruhan na pinagi sa ribbon cutting ceremony nga nagtimaan sa laing nga mahinungdanong milestone sa panayon nga paningkamot sa pagpalig-on sa mga pasilidad sa edukasyon o pagsuporta sa holistic nga kalambuan sa mga estudyante. Ang seremonya sa gipasigdahan sa presensya sa mga tinahod nga opisyal sa lokal nga kagamhanan na pinangalohan ni Mayor Edgar Chavez Jr., Vice Mayor Juna May Chavez, uban ang mga sakop sa Siguriang Bayan sa maong nga lungsod. Ang ilang presensya nagpasiugdaw sa dili matarong nga pasalig sa lokal nga kagamhanan sa pagpauswag sa edukasyon o pagpalambo sa komunidad pinaagi sa makahuluganong mga proyekto sa infrastruktura. May tambong usab atol sa mga okasyon na sila si Barangay Kapitan Honorable Harvey Alera, District Supervisor Dr. Rolando Pacaro, Senior Deputy Engineer Philip Tubog, kansang nga parayon nga suporta o pakigtambayayong na nakatampo o dakong katumanan sa mga programa o proyekto nga nakabinipisyo sa eskwelahan o mas lapad nga komunidad. Subay ni inigisaan ni Mayor Junjun Tapos kon Edgar Junjun Tapos Jr. nga ang lungsod sa Balinsa ilalom sa liderato magparayon o parayon nga magtabang o maghatag suporta sa natad sa edukasyon.
1: Balita K5 sa umaga.
13: Balita K5 Entertainment.
0: Tabdang sa itong abilitang showbiz mga K5, Taylor Swift o Travis Kelsey gustong magpakasal sa Madison Square Garden sa New York. Kini sumala pa sa report. Sa detalye atod ka nato ni K5 Clarice Rolian. K5 Clarice, i-K5 mo.
1: K5 News FM.
13: Balita Entertainment.
17: Ang NBA Finals, mahimong dili lamang ang hinungdan niya kalihukan niya ipaygayon sa Madison Square Garden sa New York. Gireport sa New York Post na si Taylor Swift at Travis Kelce ay plano nga magpakasal sa Legendary Arena sa Hulyo 3. Para sa mantalaan, ang Madison Square Garden walay mga panghitabo nga gikatakda gikan sa Hunyo 29 hangtod sa Hulyo 6. Busa, ang MSG mahimong magamit kung ang pinakadako nga popstar sa planeta ug ang Kansas City Chiefs nga bituon hugot nga gusto nga makumpleto ang ilang gipahibalo nga love story sa Midtown Manhattan. Ug mga katong balita showbiz nga hatod kanato sa Mighty Seed Alkaline Base Vitamin C, DTX 500 DTX Coffee Mix. Nakakapikanan, nakadetox ka pa. Kini si K5 Clarice Rulian para sa kampiyon nga balita, serbisyo, publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Sabdang sa atong City Hall Report, na Mayor Cesar Barria ni ilan sa mga migrant workers sa ilahang bayaning suporta sa ekonomiya sa Dakbayan. Sa detalye hatod nga nato ni K5 sa Iril DTX 500 Rapa, i-K5 mo.
1: My News FM Live Report.
18: Yelan, dito mag-a-city door ticketing fair bar na ang gamitin na nga pag-alagan sa ato mga nagtabaw dito sa gawas sa nasun. Ay kiriba na nga doon ay mga people like individuals ang ibasinugan ato sa kalyukan na din sa ato nga sudan sa Dumaguete sa itawag kong Migrant Workers Day Celebration. Pinagin sa UAR dun na or Region 7 na abot sa mga Pangulo sa President Charles na si Richard Director Rinaldo Lacalan o umad ng suporta din sa itong siyudad sa Dumaguete. Matod pa ng Dumaguete City Mayor Chiquitin Sanabaria na parang usap din ang siyudad sa Dumaguete sa pagtabang sa itong mga OFWs. Pinagin usap sa itong Public Service Public Employment Service Office. Pinailuan usap ni Maria Socorro Mera. Ato sa mga kalyukan, nagkanusap din ang mga kalyawan ng hatang sa ato mga pamilya sa mga OFWs. Nagkanusap din ang pag-abag-usap sa ato malamigan sa Negros Oriental, pinag-usap sa Public Service Employment Office o uban pa din ang mga line agency o sa ato official din sa ato malamigan. Di pa sanabatan usap na din sa mayor ang mga tuwa sa gawa sa nasod sa ilang parayon na din sa ilang tingwa, pagtabang sa ilang pamilya ang makatabang usap din sa pagtalambo sa ekonomiya sa Dakbayan. Alam sa mga K5 sa umaga, ka-K5 sa Iril, DTX sa Vendetta, para sa kami ng Media Service, yung pelikong kalagang sa Negros, K5 News FM.
1: K5
19: K5 News FM Police Report.
0: Sabtang sa ato nga pulis sa report na babae nga wanted na tungod sa kasong grave oral defamation na nasikop sa Santa Catalina. Malampusong nasikop sa mga personay sa Santa Catalina Municipal Police Station na ang usa ka wanted nga individual dito sa Barangay Poblasyon Santa Catalina ni atong adlaw nga Biyernes. Ang dinakpan gila nga si Silda 53 anyos minyo og residente sa maong napita. Ang akusado kay arresto pinaagi sa kahom sa warrant of arrest alang sa kasong violation of grave oral defamation nga adunay girekomendang piyansa nga nagkantinad og 18,000 kapasos. Napagkakaroon ng suspetsado anana sa kustudiya sa kumplisan alang sa tukmang disposisyon sa iyang kaso. Tabdag sa itong Capital News, Governor Sagar Barian ang una sa mga gobernador sa Negros Island Region. Sa detalye, hatod ganito ni K5 Roy August Bustillo, K5
19: All. K5 News FM Live Report.
20: Si Gobernador Manuel Chaco Sagarbaria sa bago lang nagipaygayon nga survey sa mga gobernador sa bago lang natukod nga Negros Island Region sa RPMD Foundation Incorporated o sa kinika non-government organization atong Abril 1 hangtod Abril 8, 2026. Ang RPMD Foundation Incorporated Boses ng Bayan Index Governance o IOG survey ato na kinikinatibukan nga 5,000 ng mga respondents o random kinigipili para sa personal interview kabayan sa ekonomikanhong isyo sa lalawigan kabayan sa socio-economic sa tibok Negros Oriental, Negros Occidental o si Kihor. Nanguna sa maong survey mao si Governor Chaco Sagarbaria sa Negros Oriental nga nakakuha og 78.1 Index of Good Governance. Gisundan kini ni Governor Bong Lacson sa Negros Occidental nga nakakuha og 74.2 74.2 o ang ikatulo mao si Governor Jack Villa sa Sikihor nga nakakuha og 71.7%. Ang tulo ka gobernador sa Negros Island Region nakakuha kini kusog og pasado nga mga benchmark matud pa sa maong survey og dugang pa sa resulta. Kini nakahatag og dugang pagsalig sa kredibilidad sa leadership og mandato sa mga katawhan. Gikan sa Kapitolyo gani sa K5 Roy August Bustillo para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko og kalingaw sa Negros, K5 News FM.
19: Balita Regional.
0: Alas 5.24 na mga kakifay, basato ang kabalitang regional, CCPO mihugot sa siguridad sa pag-ablis sa klase. Hugot nga siguridad ang gipatuman sa Cebu City Police Office sa pag-abli balik sa eskwelahan. Kagapong adlaw Lunes, Hunyo 8, sa tarang nga pampubliko mga tungaan sa rakbayan sa Cebu. Ang CCPO ni ilan sa mga dagkong mga tungaan nga pagatutukan sa daghang police personnel tungod sa pagpangabot sa mga bagong tinunan sa elementarya o sa sekundarya aron na paghatag og seguridad sa mga tinunan o mga magtutudlo. Kapin sa usa ka gatos ka mga police personnel ang ipakatap sa CCPO sa duol nga mga tunghaan diin nga nag-unang kadalanan na pedestrian crossing terminal o uban pang mga napit aron mapatuman ang kahusay o kalinaw. Dimando ni Police Colonel George Iyana ipa sa kapulisan sa syudad sa Sugbo sa iyahang mga personnel nga gideploy nga gawa sa paghatag siguridad diyan usab ang mga manakayaya kun asa musakay nga luwas og ilang palabuon ang police sa visibility.
19: Balitang National.
0: Balitang National. Tatag sa itong Balitang National, kaso kung kusog ang mga aftershock na sinate human sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Ikataho nga kusog ang mga aftershock human sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao kaniatong Lunes sa buntag. Nabatyagan sa mga residente ang aftershock at sarihang nang gawa sila sa ilahang mga panimalay o nagpabilin sa gawa suman sa linog sumala sa tahong sa usak ka mga tinubdan sa General Santos. Ipangutan ang PBOK sa din na ginaghanon o ghanay ang magnitude sa aftershock apan wala pa kini makahatag o impormasyon ang ahensya hangtod sa mga oras. Base sa pinakaulahing impormasyon sa linog sa PBOK, sa daghang linog ang natala sa Sarangani human sa 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao.
19: Balitang National.
0: Balitang National. Dugang balitang national, 55 ka mga OFW ng aplikante na luwas sa DMW gikan sa Imus, Cavite. Naluwa sa Department of Migrant Workers sa 55 ka mga overseas Filipino workers kon OFW nga mga pre-contact. Uman kini ni pahigayon o grade sa usa ka wala nga rehistrado ka nga accommodation sa mga lisensyadong recruitment agency sa Imus Cavite. Namala sa DMWO nga abang aplikante na kitaan sa illegal o dili maayo nga kahintang nga silang accommodation. Sa pagkakaroon, nagipaubo sila sa pagkatiman sa overseas sa Worker Welfare Administration kon OWA. Hindi katakda nga ipasaka ang mga kaso nga may kalambigitan sa paglapas sa recruitment batok sa nalambigin nga mga lisensyadong recruitment agencies.
3: Balita International.
0: Ato nga balitang international mga kakifag nga tos ganito sa Detox Confirmex, nagkakapi ka na naka-detox ka pa.
3: Balita International.
0: UN sa gikonsiderar ang pagpalit og Chagos Island. Kini sumalapas sa Telegraph pa. Ang White House naghunahuna sa usa ka plano sa pagpalit og Chagos Island sa gikan sa Mauritius. Base sa Telegraph report kani atong nakalabay nga adlaw. Ang mga opisyal sa US naghimo og usa ka sugyot na laktawan ang UK og maghimo sa ilang kaugalingon nga kasabutan aron makontrol si Diego Garcia, ang taho nag-ingon na. Dili dayon makumpirma sa Reuters ang taho. Ang White House o ang UK Foreign Office wala dayon mitubag sa usa ka hangyo alang sa komento. Ang plano sa usa ka daghan nga mga kapilian nga gidraft sa White House, usa ka papel nga gitumong sa paghatag og alternatibo sa British Prime Minister nga si Keir Starmer nga nagtugyan sa soberanya sa Indian Ocean, archipelago og sa Mauritius, sa ang taho nagdugang sa maong impormasyon.
3: Balita Sports.
0: Tabdang sa itong kabalitang sports mga kakifay, Barangay Ginebra abanti na sa 2-1 sa PBA Finals. Sa detalye hatod nga nato ni kakifay sa Real Detex 500 Drama, ikifay mo.
3: Balita Sports.
21: Kuwa sa Barangay Debra ang 2-1 ang labaw sa League Championship Series gikan sa Division Champion Doc Antex sa Trupag 5G. Humani lang ipila Doc Antex sa ilang gadula. Di ato na bigo sa kabisi ng 16-12 sa ilang Game 3 sa ilang Season 50 sa BBA Commissioner's Cup. Ang resident report kasi Justin Brownlee nakapunto sa kwarta 1. Pito ka rebounds, pito ka assists, tulo ka steals, ang pangluhan ng Gene Kings. Ang returning import nga si Chris McCullough ang nagulo sa Tocantex sa 44 puntos o 15 carabaos. Gilawan, sige form mabawi ang Tocantex. Alex sa balita K5 sa mga ka-K5 sa Real DTX F5 Depe. Para sa kaming kabalita sa Servisyo Publiko, Kaligam sa Negros, K5 News FM.
0: Alas 5:30 na mga kakifay. Good morning, Sir Gary Inolpe. Good morning. Nga namino na ito karoon diya sa may Zamboanguita. Mamukaw ko sa akong mga... sa mga Namuco family, o Villar family, o Claro family. Salamat gika ni Jocelyn Villar. Bibi Andres Batalan. Good morning, Sir James. Usa rami ka chapter 3 KSS Stanhay Bias o Manhuyot Man. Di magtabang sa K5, ha? Alas 5:30 na mga K5. Mubalik ka lang sa itong kapustahan. Tandem human lamang ninyo. Sabay.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
22: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
23: D3Bio.
24: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Kainom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtay, hinayinayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
25: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio. D3Bio.
26: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan, niinom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Loida 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa may TC, abog ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom ug may TC. Highly recommended kaayo nako ang may TC sa mga masakiton, epektibo kaayo.
4: May TC, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. May TC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Roldan. Dali na kay kumag kasakit ug ilanat. Ubo dala sipon, kaapoy kayo, strobo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
4: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C! Sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagbuon, kagwala na gana mag-iswela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
4: Memory Advanced Serum.
8: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan.
4: Nagapatalom sang paminsaron.
8: Nagapanamig sang memoria.
4: Nagapa-increase sang serotonin.
8: Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance.
4: Memory Advanced Serum.
8: Bakal na sa mga butika.
4: Wala may ganahan makikistudya nimo?
8: Tungod sa imong bed rest?
4: Mag-Clinicas 4 Biotic. Pinapataghan ang good bacteria sa imong baba.
8: Clinicas 4 Biotic.
4: Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba
8: nga hinungdan sa tooth decay
4: o bad breath.
8: Clinicas 4 Biotics.
9: Gah, ma-joyride man tabi gah.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
4: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
10: Extend, supplement for men.
4: Gawa sa maca,
10: isang herb
4: na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Tika, ma-joyride na ta.
10: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
9: Kidya?
10: Siyempre! Naka-extend ko ya!
9: Basta sa gan nga driver, extend, lover!
4: Extend! Supplement for men! D3 Bio!
11: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio! DTX Coffee Mix!
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix!
23: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadito ka pa.
23: DTX Coffee Mix.
25: Mapalit sa kanang butika duol sa inyong lugar.
29: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa madga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
4: D3 Bio.
15: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
4: D3 Bio.
8: Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
8: nga may D3.
25: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
8: D3 Bio.
30: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
4: D3 Bio.
8: Ang D3 nga may Visio.
25: Ang Visio
8: nga may D3.
25: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio
8: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix.
25: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
32: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sa naing mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
25: Mapalit sa mga butika.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City.
25: 97.7
4: K5
25: News FM.
2: News FM.
33: Balik. At ang makauban, ani ana nag-ung-ung na si K5 James Pandokillo. K5 James, good morning! Ah, wala pa. Ay, nag-intro pa na siya.
0: Saan mo nang kanlaon?
33: Mayroon po sa Ma'am Emily Bicamon Enriquez.
0: I-mute saan kanlaon, be?
33: Tentangan naman eh. Sir, Sir James?
0: Yes, sa may buntag G5 doon din. May buntag sa itong mga ka G5 nga naminaw karong mga taknaan sa tanan-tanan na nga mga suking tig paminaw may buntag. Welcome sa Kamustahan Tandem. Back to you, G5 doon.
33: Salamat, G5 James. Asa naman yung si Kya G5 El Mero?
0: Nagtuon pa.
33: G5 James, hindi ako bukotatuon kay...
0: Kamu ba? Ano na this, Ilmer?
33: G5 Elmer, good morning!
1: Wala, ragay tagaway, mong limbak mo tayo.
33: Good morning, G5 Don. Good morning, G5 James. May buntag sa itong ating pamati karong dito sa may Negros Oriental. Particularmente dito sa may First District o paralunan sa may Segundo, Crescero Distrito ni Pabidja. Tapos tibay may buntag kada itong tanan. Back to you, G5 Don.
5: Salamat, G5 Elmer Zagang. Atong oras, mga G5, alas 5:37 na sa buntag. Atong hibawon, mga G5, ang ulahing mga panghitabo gikan sa Segundo Distrito. May ahadod ka na doon ni G5 James sa Bandukilio. G5 James!
0: Dili lagi kay ikaw man. Anyway, mga kikipay, may buntag sa tanahan na pag-usap. Ano naman ako si Ilmer nga, magtaga-pibok sa kayo.
1: Iba ka na, ganyan doon.
33: Dili mo mag-magpag. Ang casual tira ba?
0: Magani, wala siya na. Anyway, mga kikipay, magkagahapong adlaw ang unang adlaw sa pagbalik sa eskwela sa ato mga kaigsunan, sa ato mga tinunan, gikan sa elementarya ngadto sa sekundarya, bisan tuod sa pipila ka mga habig sa nasod dili na wala na himong maayo ang ilang unang adlaw apan sa nakmes magyate malinawon ug hapsay ang unang entrada sa eskwela. Gani ang ato kapulisan makita nato G5 Dunio, G5 Elmer sa matag tunghaan adunay duha ka mga pulisa, usa to duha ka mga pulis personnel ang gipakatap aron sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw ug pagsiguro usab nga walay dili maayo nga mga panghitabo sa unang adlaw hangtod kini magpadayon ug matapos usab ang pag-eskwela sa atong mga tinud-an. Sa pagkakaron walay lain nga mga dagkong nga mga panghitabo sa Sakbay sa Bagete gawas sa among pagkajintol. Advance happy fiesta day sa may Sibulan. Og giimbitahin na kasi imong kauban diha doon?
33: Asa man, kisa man.
0: May paday ko, kabalo ko nga magpista sila.
33: Pista man sabi sa amu
0: ah. Ah, pista din sa inyo hapon.
1: Na.
33: Nagpagang.
0: Oo niya, di raka. Wala, rata.
33: Marabas gapon kay Francis, mga panihoon ka, di magyapon ka mo anhi kay...
0: Di, man po, lain, lahi magod kayo, di ba, G5 Elmer, kanang kita na lang mga imbitar sa itong kaugalingon. Inga na ba? Gusto man, gusto man yung pagkabalo nga, dili mo anha o imong imbitaron.
1: Bitaw, bitaw.
0: Oh, nga wala pa man po ka ng imbitar, inga na nga di ka mo pakaon kay hangol ka.
33: Pista nga, di man may katoliko.
0: Ingon na ingon, bagod siya nga, o imbitaron ka, di ba po ka man eh, los, di mo doon.
33: Kaya naman kay Rodgers, mang ano ka, kahit kung magpista mo si Bulan, maanahan na lamang ko.
0: May magtaga si Bulan ko kaya magpista mo si
33: Bulan. Ang ko ah, nadili, mamista ka, pauban ako.
0: Di kay ko nabuan na. Asay mo ka. Nga naman, mabot pa kang si Bulan nga, imong kauban niya magpista man.
33: Wala, wala man ko giingnan kay Five Anthony.
0: Ah, pasabot. You are not welcome. May paday mi dire gi imbitar na ikaw wala ago. Lo yan ni boys, but sine sige na ipadayon sa kay mahurot ni ato oras kan jawa na yan ni.
33: Ang ibala mga K5 mga ulahin niya panghitabo gikan diha sa First District atong makauban si K5 Elmer Saga.
1: Mingaw man.
33: Napot.
1: Dire sa may ganlaon no atoag kapulisan is padayon ang ilahag ugot usab ga pagpatubad usab iliga checkpoint and as of now ang kadlaon city way baga dagko usab ga baga pagkitabo pero sa to ipaabot karon ga balita ato usab ga kasikbit ga syudad diri sa bay syudad daban sa Gihulgan sakop diri sa First District of Negros Oriental humad kini dunay da sikop usab or nalutsan kini og warrant of arrest diya sa may barangay poblasyon Gihulgan City Negros Oriental kini isa ka lalaki na diin residente kini sabay barangay Guadalupe, Karkar City, Cebu. Pinanguluhan sa Gilgan City Police Station ang operasyon na sa diin giserbi nini ang warrant of arrest kagi pagawas ni Honorable Grace Epel, presiding judge sa Municipal Trial Court sa Karkar City, may kalabutan sa paglapas Section 2, Paragraph A sa Batas Pambansa bilang 33 nga gamindahan sa Presidential Decree Number 1865 na may kalabutan sa Section 25 sa DOA. Gitakda sa korte ang piyansa usab sa kantidad nga 50,000 pesos alang sa intemporaryo kagawasan na kasamtang karong kustudiya sa kapulisan sa Gihulgan. Mga ganito mapaabot, kaya balita karong orasa sa para sa tuaga, K5, kumustahan tandem ka K5 doon. Back to you.
33: Dagang salamat K5 Elmer Sagang sa imong mga balita. Sa atong oras mga K5, alas 5:42 na sa buntag. Yung atong ulo istoryahan ni K5 James. Napaka diya?
3: Naara.
33: Yes. Wala tayo yung K5 Elmer, dili na taga.
1: Dili na taga Pimbo.
33: So, dili na tayo istorya ato.
1: Di na nawag siya na yung gabi ikon.
33: Di ako saman siya.
1: Hindi mo na taga Pimbo.
3: Ako na po yung mapasangin lang. Ikaw na gingon. Ingo, magtuon ta kay ang topic ni Donde. About sa linog, niniyala ka nga mo magtuon man tanga, di mo tatagapibo?
1: Palay na po din ako, mapagigit.
3: Wala yung mong giingon ako gabi eh, kung na makakay?
1: Ako kung gituhan, di-record ba?
3: Di mo na mo kung kamagsala. Which is intacto man sad ka, tinood man sad ka, nga naman lang magtuon na nga, di mo tatagapibo?
1: Si anak?
3: Bisa kung saan na tugtuon, pila ka oras, dili na enough.
1: Wala record ba?
33: Wala ka ebidensya.
1: Pati ebidensya mo, deny ba? Pero siya yan.
3: Muna yung ingon, eh, kaklaro anang ikaw pag ingon ako ni mo nga, Kiva Bilmer, may gabi, nga. Nag-tone na ka, na yung ka nga, say, tone nga, mag-galungag pa ko. Oh. Dahil pagkahuman ko nga, nyanas doon din nga, iyaha ko nung topic about sa linog, mag-tone ta. Yan ni anak, ha? Ganun, mag-tone na ta, may mag-taga-pibok sa. Naman po kay punto. Tsakto man ang imuhang punto, pero ayaw ging anas doon de. Ang ika doon de, nga natay mga ideas, unsa na inaitabo, pila na ipatay doon.
33: 19 na kabuok.
3: Ah, diha, napunin siya lang tawa. Wago ka gataon doon. Wago ka kabasa doon.
33: Kabasa ko.
3: Ah, 35 na.
33: Ano
3: na
33: isin ko na?
3: Oh, na
33: tao. Asa man ka nakakuha ng data?
3: Alay, pag ako i-broadcast ang ako ang source dere. Musikat sila.
33: Asa na ikaw, una ka nakuha sa National Disaster Risk Reduction and Management Office?
1: Naala.
3: Hindi, Leoy. At tos P-Box mo.
1: Sige, man. Tagsa lang kita.
3: Unta, unta?
1: OCD po na ko ah.
3: Oo, oh, pareho ta.
1: Salitaan.
3: Ang importante, dili ato ang personal nga data.
33: Ang source sa data.
3: Ang source tamo kay OCD.
33: OCD, oo. Oh.
3: Mm. Ang imuha mag-god kay kahapon pa ka, wa pa kani, wa mong ganibasa alas 4 god. Ako, alas 2 kadawon, gamatan ako. Kay ganahan ko unsay makabalo unsay update.
33: Muna yung update. Pila man kabuok ang kuan be, ang kining missing pahantod karon.
3: Lantawa ra ko na siya. Wa gani ka kabalo og pilay patay mga kabalo na inog ang pilay missing ay na don. Oh, may mag reporter ko.
1: 35 na gyud.
33: Ha?
1: 35 na gyud.
33: Oh, 35 na gyud. Ang missing K5 Elmer.
3: Di mo na naman hinuog si Elmer mo'y kadalaan eh!
33: Basta nga nakuha sa'yo, plus ka na, walang pagkakot!
1: Pariyata K5 doon, 19 yung bodakong balita!
3: Oo. Oh.
1: Hey, ang
3: pinakalitis
1: na
3: 35
1: ay!
3: Ayay! Po ala! Update, good my god!
1: Ito tayo mga ka-K-pop ha, 19 ba ito yung pagdungo ganiha.
33: 35 na! Ang missing din sa ko kay 12 pa man.
3: Ha? 12 ko na iya, 12. Asam ka gikag source doon?
1: Pwede! 12 ko na iya, gitag source. Check na ko ba?
33: Oo.
3: Sige na, may.
1: Mayroon naman taan eh, hinoon.
3: Kung kanus ah, mag-program.
1: Ay, kayo madusin niya, kuha. Kuhan. Ito. Si-
3: Meow meow meow meow.
1: Sakto man, 12.
33: Oh, 12. Oh, si K5 News, wala siya yan ng data. Asa na ko na iyang source?
3: Sus, ayun na mo.
33: Ano man?
1: Ayun sa naman? Eh, nag-post mo din sa nilang page doon siya, maday writer mo din ka. Tapos ganun ko siya
3: nilang page. Kisay writer, kisay writer?
1: Grad. Ikaw mong day writer ay
3: nilang. Wala. Sus ko, pag abot na to, dinig alas dos, ga, ito, basa-basa na ta.
33: Gabi ko lang alas dos mo abot.
3: Oh, kay, alas dos, kaya nga ako, kapalanga akong trabaho. Hey, muna ang usahay nga mag-discussion ta, daghan kay kong masulti kay, tabian man ko.
33: Good for you.
3: Sige na doon, padayon na doon.
33: Pita K5 games no, ang mga panghitabo dito, balik, di ba, mga tagadahong nga mahitabo to, tungkol yan, natural calamity man, no, atul sa klase, sa pag-abri sa klase kagahapon, pero nabuhay mga parinte dito K5 games, wala.
3: Sa asa man? Sa?
33: Dito sa, na, kung asa na igo ang linog.
3: Asa ganito?
33: Kala sa K5 games, mag-undang ka.
1: Alam mo magtuon.
33: Alam mo nagtuon, ha?
3: Hilasan ta ba? Ay nako. Anyway, muna na siya. Na, wala ko kabalo if nabako yung pariente dito kay wala pa mabukukado ng mga lugar ha.
33: We, yung kahit hindi rin naka-addo ka.
3: Taka na kung siya gihawiyaw. Umugna na mga istorya. Kabalo ba ka doon nga pwede tikang kasuhan na na doon?
1: Under?
33: Oh.
3: Ano, illegal logging? Sige kay, magamagama kag storya nga walay kamatuuran. Kinsa may third party nga maka-prove ni mo ana nga tinuod na nga mga storya.
33: Eh, kay Wilmer, kinsa gi storya gani ato gay na?
3: Oh, lantawa ra? Mangita na ka, magpalaban na yung ka. Don, mura ka kwan don, mura ka katong Unsa ni? Mura ka kalimatok ba nga gasigig si kuha na imong ilaw?
33: So mo na po na imo nakitaan, tanan na lang.
3: Mag-istorya, kasi mo ka na ano?
33: May untag, magkailan-ani po ka.
3: Adios, may magkita ka malumutago.
33: Para makabalo ka ba sa feeling?
3: I know the feeling nga kanang biyaan, tas pasagdan, kabalo na kuhaan.
33: Imuhara na, kay
3: ginagawa. Pero atong balikan. Ay, sige, sinuramba ko niya. Atong balikan, nga namang wala kang kiibitar o piyesta sa imong kauban.
33: Wala, di po may makaya mag-istoryahan ay.
3: Ngayon nga naman, ikaw, diling ana, dapat imong istoryahon kay kuhaan newbie ba yan na? Dapat inyong amiguhon ng mga bago na tong kauban.
33: Oy, mag-istoryahan ay may kanang sa free time, pero pag panahon sa trabaho.
3: Char!
33: Naanaman yung teknika niya ako, reporter. Sama ako na.
3: Sabahan ka, Mer. Mer, sabahan ka.
33: Gibayran man ta 8 hours.
3: Oh, di ba ta ba?
33: 8 hours atong gamiton magmarites.
3: Hoy, basig na limot ka, gibayaran ta aron magmarites. Mubitong media ka. Unsa di ka? Sala din na nato nga mamuni atong trabaho gibayaran ta sa pangmarites. Ay ganan, naabot ka. Hoy, kumusta naman to imahang motor nga gipahulam?
33: Yapo na balik.
3: Kusog kayo mo manangil gikawat nga kamo nang gapahulam. Wa mo gabae.
1: Abi tay ka na hulam kay James.
3: Ha?
1: Ite ka na hulam.
3: Ay kusaga diha.
33: Ay
3: Observa rin ako si Juan Mer. Observa rin ako si Donde. Nandang naroon. Di na lang siya mukha.
33: Waran ako na conscious din sa akong postura pa. Oh. O, D5 Jesus ko, mag... sa iyo, Bekes Buntag.
3: Ano na eh? Ano na? Ay, salamat na eh, kayo ni... Kisa kita mong technician niya, si...
33: Ano? Si Anthony?
3: Anthony, abi ko Robert. Kisang technician ng Robert man? Ang imo ada, mer kisa ta mer?
1: Carlo.
3: Ah, Carlo. Kisa din ng Robert? Ah, taga din ng Robert? Kisa may... Ako adres si Abu Mansad. Ay, mamiesta be, si Donde Villain.
1: Naol.
3: Ah, sa naol.
33: Naol. Ikaw, Kiva Elmer, gi-invite ka, wala.
1: Abi sa pag-invita ron, gi-apong tumawad to. Kalayo ata!
3: Huwag yun. Kana rin, Anton? Kami, doon naman. Doon naman, pila lang bayawan, 30 minutes.
1: Kana, i-plate mo, ipalit lang itong karindiriya.
3: Pero dili mabayaran ang moment na kauban ni mo ang inyohang mga kauban, Kiva Elmer. Inga na ba? Priceless ang momentum. Tiyan, di mo taba. Ang momentum nga kauban nimo ang imong mga higala, ang imong mga bagong nga kauban, nga naas ulo, nagpatong-patong, ang ana ba? So, ang importante niya, kanang muhadto ka, kay tungod giimbitar ta.
1: Yan, tapin na itong, kaya ito ba, ang tapin na itong magkailino, gihapon?
3: Nabuang na.
1: Di ba, ugkarkuhan, ang mamising.
3: Pila ka mukmising! Nila ako Ilmer. Di ano ang ano kamer? P-box na yung kamer. Ah, wala. Pirahan na kang Donde. Sige, mayroon naman kang walas Donde di mamina. Kaya kusun kayo kamubanat. Kung walas Donde di kamubanat. Wala yung nakadaot ni Momer. Kasi mong giingon nga sulis so, Donde patunon malinoon tayo may magtaga P-box ta.
33: Ikaw na nanawag gabi nga magtuon.
3: Pero kinsa may nakahatag og latest update kamo?
33: Ikaw kay 35 na imo.
3: Kay tumod nagtuon. Kablo, tingala po kayo me. Imuha berong kuan, imuha berong turno. Nalan, bukay kamera doha magtuon eh, ikaw wala. Pero ano, Gus Elmer, kabalo ka K5 doon, ano, Gus Elmer nga. Ganong magtuon man taglinog, ganili man tatagapibok. Nabisan pag magtuon ta, dili enough ang time para makabalo ta kay iskwilahan ng pagkahimong pibok. Ang grabiyag yung guys, Elmer. Ayaw, ano, Mer? Ang gusto ni Donde Kifemer, nga ka lang narago tayo mga ideas, unsay nahitabo, unsa ka lab nun ang linong, ana ba? Gusto ba niya siya, oy? Pa-enroll pa mo nun siya P-box nun! May bala na na, K5 Inmer, may bala na na ugma kung kita na lang duha ang mubalik. Or else, ako na lang yun, usa.
33: Ibang panamilit niya, go!
3: Kinsa? At ang oras mga kagifay pala 5.55 na equivalent sa 5,000. Si Elmer, hindi ko siya mukatawa ha. Eh, mabaryon pa lang ko. Wala big yung chorus mga ka-K5 dan. Salamat sa iyong pag-uban, pagsunod sa Kamustahan Tandem sa Malitang K5 sa umaga. Kinilig kapon sa kanunan yung boss ng alagad sa kahinan ka-K5 James de Tribayo Brukidio from the city of gentle people Dumaguete City. May butag, may adlaw, kanatong tanan. May nga buntag ni Rebecca Concepcion Buking, kagawa dito mero floor, Nelda Rubio Chavez, good morning, o ni Sir Gary Inolpi, good morning. Musunod na, DTX 500 Morning Newscast, para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
13: K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio.
13: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar.
14: Ako gusto lang ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
13: Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
16: Ang Visio
6: ng may D3.
16: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio.
17: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
16: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. DTX 500.
18: Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsugatan. DTX 500.
19: Adlaw-adlaw.
18: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
19: DTX 500.
16: Mapalit sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tokay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
18: DTX Coffee Mix.
16: Pabaka sa mga butika.
21: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
22: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Ready sa mga butiga.
1: Gasagit ang tiyan, Magclinical Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Magclinical Spore Biotics. Katapang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Magclinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw,
0: mapalit sa inyong nasuki butiga.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
0: Extend.
1: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy. At stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido. And treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
1: Extend. Supplement for men.
2: Isang kapsula.
1: D3 Bio.
3: Ako si John. Gusto ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3.
0: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat kid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Oras mga kaki-5, alas 6:01 na.
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. Headline.
2: Maayong adlaw mga kaki-5, ano yan ang uluhan sa ato mga balita? Una sa mga balitang lokal. National Dairy Authority niya planong tukuron sa Tamlang nga Valley Negros Oriental.
3: Dua angos sa panagsungag sa motor sa Tanhay City nagkaareglora.
2: Kapit Regional Most Wanted Person sa Negros Oriental nadakpan sa Santa Catalina.
3: Mga naguna sa balitang regional, probinsya sa Bohol mo paabot og 5

0: kang 5 million pesos na pinasyangataba ang probinsya sa Bohol. Alang sa mga dapit sa Mindanao nga grabe na apektuhan sa magnitude 7.8 nga linog kagahapong adlaw. Bahinon ang mga pondo sa tulo ka mga dapit na ihatag ngadto sa General Santos City ang 2 milyones. Samtang itanyag usab ang 1.5 million ngadto sa Rangani Province ug South Cotabato. Gawa sa kwarta, gimandaral sab ni Gobernador Ares Aumentado ang pagpadala o pagpalapal sa search, rescue and retrieval teams sa PDRMO aron mas dagang komunidad ang matabangan. Purong adlaw, gikatakda mo larga ang 2 ka-rescue teams nga gisamutan sa taglima ka-rescue personnel ug tago sa ka-driver aron ipakatap sa Rangani o General Santos City.
1: DTX 500 Morning Newscast Bahal Dito Regional.
2: Dugang balitang regional, miulbo ang usa ka sunog sa classroom sa Sudtungan, Sudtungan Elementary School sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Mga alas 10:42 sa buntag kiniadtong Lunes, Hunyo 8, atol sa unang adlaw sa klase. Kumala sa Fire Officer 1 o imbestigador nga si Vincent Ray Riaz sa Lapu-Lapu City Fire District. Nahibalaan nga usa ka electrical failure ang hinungdan sa maong sunog. Ikumpirma usab sa school principal sa tunghaan nga si Precious Vano nga napalong na sa mga magtutudlo ang sunog gamit ang fire extinguisher alas 10:50 sa buntag sa wala pa kinimi abot ang mga fire personnel. Luwas usab nila nga napagawas dayon ang mga estudyante sa lawak klasihanan. Din ginugang pa ni Vano nga pito ka mga kwarto ang wala pa magamit ta o gimbisigahan pa tungod kay konektado kini sa classroom diin nagsugod ang nahiskutan nga sunog.
1: GTX 500 Morning Newscast Regional.
0: Katapusan sa balitang regional, naglusar og bagong online portal ang gobyerno sa probinsya sa Cebu nga nagtugot sa publiko nga masubay ang mga lokal nga proyekto sa imprastruktura. Ang digital dashboard gidesenyo aron mapunga ang mga ghost projects pinaagi sa paghatag og ordinaryong mga lungsuranon o gahom sa pag-report sa mga pagkalangay o pagsusi kung aktwal nga konstruksyon hiuyon ba sa mga opisyal nga report. Itawag isip Cebu Infrastructure Project Management Monitoring System. Ang bagong sistema musubay sa tanan ng mga proyekto nga gipunduhan sa probinsya gikan sa sinugdanan sa proseso sa bidding hangtod ni hingpit nga mahuman ang konstruksyon. Ang mobile funding nga dashboard hingpit nga gitukod sa sulod ka kumpanya sa Information and Communication Technology Office sa probinsya nga nagpasabot nga kinigihimong walay gasto sa mga magbubuhis.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Balitang national mga kaki 5 nga hatod ganato sa atong D3 Bio ang BCO nga may D3 ang D3 nga may BCO.
1: Balitang national.
2: Atong una detalye sa balitang national ni saka na sa 35 ka mga tawo ang patay tungod sa linog kun human sa linog nga may gikusgon nga city point 8 nga miigo sa probinsya sa Sarangani kaniadtong Lunes sa buntag Hunyo 8. Ang kusog nga linog nakahatag usab og dagkong kadaot sa mga building, pagsuspenso sa mga klase o pagbiyahe sa kahanginan o temporaryo nga gipasidan-an sa tsunami sa reklaim-laing mga nasod nga giwagtang sa Olahica. Sumala pa sa Office of Civil Defense, ang pinakadaghang namatay na tala sa General Santos City. Kadunay na pulo ka mga biktima, samtang 12 katao ang wala pa mailhin. Kadaghanan sa mga namatay tungod ka sa pagkahugno o sa mga dead brush nga nahugno nga building o pagdahili sa yuta ka. Samtang kapin sa 134 ang gikatahong nasandan, sumala pa sa datos nga nakuha sa Philippine National Police.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Bitang National.
0: Gipasalig sa Malacanang sa publiko ni atong Lunes nga adlay igong pondo ang gobyerno sa pagtubag sa mga epekto sa magnitude 7.8 nga linog nga nitayog sa Mindanao. Matod pa ni Palas Press Officer and Secretary Clark Castro sa Osaka Press Briefing, igo na ang pondo aron mapahigayon ang search and rescue operation o garo maibanan ang epekto sa nitabo nga katalagman. Ipaibalo usab ni Pangulong Marcos Jr. nga gimanduan niya ang tanang mga lambigi sa ehensya sa gobyerno human sa linog. Lakip na ang pagsuspenso sa mga klase na tanang apektadong lugar sa Mindanao. Sa pagkakaroon, gipaubos na sa state of calamity ang General Santos City nga mo'y labing naapektuhan sa katalagman nga magdugot sa syudad sa paggamit sa Local Disaster Risk Reduction Management Fund aron pagtubag sa epekto sa linog.
1: DTX 500 Morning Newscast. National.
2: Katapusan sa atong balitang national nga hatod ganato sa Mighty C, ang pinakaepektibo nga bitamina nga mutabang kanimo sa pagpabaskog sa imong immune system. Mighty C, the alkaline base of vitamin C.
1: DGX 500 Morning Newscast. National.
2: Ipaibalo ni Interior and Local Government Secretary June Bicrimulya ang anaana karon sa kustudiya ang siyam sa 11 ka mga akusado sa sa flood control sa Bulacan o man sa pag-issue warrant o barrage bato kanina. Sa usa ka pakiginabi giilan ni Rimulya ang mga nadakpan nga sila si Cesara Rowena Cruz Discaya, Pacifico Corlia Discaya, Merga Jason Caparazan, Bryce Erickson Diaz Hernandez, GP Drion Mendoza o ingon man ni Norberto De Leon Santos Juanito Coronel Mendoza Floralina Yotoka Simbulan og Maria Roma Angelina Discaya Rimando. Samtang ang duha ka na ile duha ka na habiling akusado sa 53.9 milyones ka pesos nga kaso sa flood control nga parayon pa nga gawas nun ilang sila Ernesto Galang og si Lorenzo Pagtalunan. Abang akusado pagkatubang og usa ka ihap sa paglapas sa Section 3 sa Republic Act of Anti-Graft and Corrupt Practices og usa ka ihap sa pagpanglimbong sa publikong pundo o kabtangan pinagi sa pagpike sa mga dokumento ubos sa revised sa Penal Code.
1: DGX 500 Morning Newscast. Open Newscast.
0: Narasa kita sa Network News, balita gikan sa Kifra News FM Bacolod. Estudyante na nagpakalat ng peke impormasyon, ipinatawag ng punong guro. Balita nga ni Kifra News, Servan Albay, i-K5 mo.
1: K5 News FM, live report.
3: Hindi lamang isa, kundi maraming Bacolod noon ang naniniwala sa peking impormasyon na ikinalat ng isang estudyante sa social media kaugnay sa walang pasok sa lungsod ng Bacolod.
4: Opisyal nang nagbukas ang school year 2026-2027. Subalit nagulantang ang buong lungsod sa kumakalat na impormasyon noong Linggo ng gabi ukol sa walang pasok ang mga estudyante. Maraming naniwala at marami rin ang hindi at mabilis itong kumalat sa social media. Agad na pinatawag ng punong guro ang estudyante para konsultahin kasama ng estudyante na pumunta sa paaralan ng kanyang magulang at nagbigay ng pahayag. Paliwanag pa nito na nabiktima ang kanyang social media account ng isang hacker. Isa sa ilalim naman ang estudyante sa disciplinary action at counseling para hindi na maulit ang nangyari. Nagbigay naman ng abiso ang Bacolod City Government sa mga Bacolod noon na huwag magpaniwala sa mga kumakalat na peking impormasyon.
3: Balita mula sa Bacolod City, Zyro Banalbay, para sa kampiyon na balita sa Rabisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 6:15 na mga ka-K5, samtang tabukat ang K5 News FM anti-case siya. Tanod at secretary, security guard, tinaga ng lalaking pinapahayag nga may diferensya sa pag-iisip sa anti-case. Sa detalye hatod niya nato ni ka-K5 family palanog i-K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
5: Sugatanang dalawang mga lalaki na umiinom matapos tinagaan ng pinapahayag may diferensya sa pag-iisip, tinataya alas 7:20 ng gabi, Hunyo 7, 2026, sa sityo Malamawan, Barangay Lindero, Lawaan, Antique. Kinilala ang mga biktima na sina alias Arnold, 52 anyos, Barangay Tanod, at alias John, 30 anyos, security guard, habang kinilala naman ang suspect ay alias Sunny, 46 anyos, at parehong mga residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Captain Jomel Salarda, Acting Chief of Police ng Lawaan Municipal Police Station, na habang umiinom ang mga biktima, nakita nilang may bitbit na itakang suspect na bumibili sa tindahan kung saan kanila itong pinagsabihan na iwan ito. Ngunit sa kabila na sumunod, sila ay nilapitan at pinagsabihan na maingay at biglang tinaga. Nagtamo naman ang sugat si Arnold sa kanyang kaliwang balikat at kanang tiyan, dahilan na finorward ito sa Al Salazar Memorial General Hospital sa San Jose, habang sugat naman sa siko at likod ang natamo ni John na nagpapagaling sa ospital sa Bugasong. Naaresto naman ang suspect tinatayang alas 7 o alas 8 ng umaga, Hunyo 8, 2026, at mahaharap sa kasong frustrated homicide. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog, Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: ATX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Samtang sa balita gikan sa K5 News FM, Cagayan de Oro. Suspensyon ng klase mula preschool hanggang grade 6 sa CDO, ipinag-utos ni Mayor Clarix Uy dahil sa lindola. Balita mula ni K5 Sai Elevera, K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
6: Sinuspende ni Cagayan de Oro City Mayor Clarix Uy ang klases mula preschool hanggang grade 6 sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Batay sa anunsyong inilabas ng City Information Office, ipinaubayan na sa school heads ng mga secondary at colleges ang desisyon kung magpapatupad din sila ng suspensyon. Depende sa kanilang magiging pagsusuri sa sitwasyon. Ito ay matapos yanigin ng Intensity 3 ang Cagayan de Oro kahapon. Nang alas 7:40 ng umaga, kasabay sa malakas ng magnitude 7 na lindol sa General Santos City. Maaari lamang umanong bumalik ang mga face-to-face classes kapag mayroon ng inilabas na official clearance na nagpapatunay na ligtas ng balikan at pasukin ang mga pasilidad ng mga paaralan. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Sai Elevera. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 6:19 na mga K5, sa katapusan sa itong network news, sa tabukatang K5 News FM, Tacloban. Head teacher sa Eastern Samar, pinagsasaksak hanggang lagutan ng hininga. Dalawang suspect arrestado. Sa detalye, hatod ka na ito ni K5 Jaime Grafador, K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
7: Matagpuan sa loob ng silid-aralan, natagpuan lamang na wala ng buhay ang isang guro sa isang bahagi ng barangay Alang-Alang, Kinapundan, Eastern Samar, nitong umaga ng Hunyo 8. Ang biktima ay si Anthony Yakit Pardilana, 36 years old, isang head teacher 1 sa Naga Elementary School sa nasabing bayan. Ang mga suspect na sina alias Joel, 22 anyos at alias Jarek, 18 anyos, ay magpinsan at mga residente ng Santa Rita, Samara. Ayon sa imbestigador ng Kinapundan Municipal Police Station, nagkita ang biktima at ang kanyang kasintahang si alias Joel. Dalawang beses umanong pinagsasaksak ang biktima sa likod at isang beses sa tagiliran. Nasa kusodiya na ngayon ng otoridad ang mga suspect at inamin na rin nila ang kanilang ginawa. Gayunpaman, hindi pa nila na ipapaliwanag sa mga polis ang tunay na motibo sa pagpatay sa biktima. Kinundin na naman ng Department of Education Regional Office 8 ang nangyari kay Pardilana, kung saan nakikipag-ugnayan na rin ang Schools Division Office of Eastern Samar sa mga otoridad kaugnay ng patuloy na imbestigasyon sa insidente. Para sa DTX Variety Morning Newscast, ito si K5 Jaime Grabador. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at Subong, Silangang, Visayas, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
8: Balita International. International.
0: Balita International, mga ka-K5, ang hatod ka na to sa D3 Bayong. Parawin dito nga may VCO, ang VCO nga may vitamin D3.
8: Balita International. International.
0: Gipahayag sa Coast Guard sa Taiwan, nagipapahawa nini ang upat ka mga barko sa gobyerno sa China nga misulod sa gidiling nga katubigan sa habagatan sa isla. Ang Coast Guard sa Taiwan, miingon nga upat ka barko sa China, lakip ang tulog ka barko sa Coast Guard ang naglawig ni ato Domingo sa hapon nga ito sa gidiling nga katubigan sa Taiwan Tritac Nautical Mall sa bagatang kasirpan sa bagatang tumoy sa isla. Ito usap sa Taiwan, ang pagtaas sa kalawakan sa Coast Guard sa China sa miaging duwa ka semana. Lakip ang mga stand-off sa libot sa protest sa islands nga kontrolado sa Taiwan sa kinatumyan nga bahin sa South China Sea.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 6:21 na mga ka-K5, samtang sa atong balitang negosyo. Isaka ang bayranan sa gobyerno sa Pilipinas sa pagbayad sa utang ni atong Abril, uman sa pagsaka sa mga bayranan sa interest nga nagduso sa kinatibuk ang pagbayad lapas sa trilyon paso ang marka sa unang upat ka bulan sa tuig. Ang pinakabag-ong datos gikan sa Bureau of Treasury nagpakita nga ang Administrasyong Marcos nagbayad og kinatibuk ang 314.9 bilyon ka pesos sa mga nagpautang sulod sa gawas sa nasod ni atong Abril. Kini nagpadala sa kinatibuk ang pagbayad sa utang gikan sa Enero hangtod Abril ngadto sa 1.52 trilyones ka pesos, diin kini misaka og 68.9% sa gikan sa 622.9 bilyones sa miaging nga tuig. Ang pagsaka sa Abril, gimaniho sa dakong bahin sa 36.8% sa nga pagsaka sa mga bayranan sa interes, nga nakaabot na kini sa 63.5 bilyones ka pesos.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balita Entertainment.
9: Balita Entertainment.
0: Balita Entertainment, mga ka-K5, ang atulikan natin sa Mighty C Alkaline Base na Vitamin C.
9: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
0: Sir Ramirez nakita ang iyang kaugalingon nga magpamilya uma ni Dominic Roque. Italia to kanato ni ka-K5 DB na tindog i-K5 mo.
9: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
10: Yes, K5 sa Balitang Showbiz karong buntaga. Wala gayud di kaulaw ni si Ramirez ang iyang pangandong mahimo usa ka inahan sa umaabot nga panahon o karon nakit-an na daw niya ang tawo nga gusto ni makauban sa pagtukod sa maong kinabuhi. Sa isay ni Suatul sa saka press conference sa Star Magic Spotlight, nakita niya nga maayong matiman sa mga bata ang iyang uyab nga si Dominic Roque sa diyang misunod kini sa hulagway sa iyang kasing-kasing. Hinuon, gingon sa actress nga nag-amping gihapon siya og wala magdali. Apang giangkon usab niya nga higugma siya pag-ayo kang Dom. Labo sa ideya sa pagsugod usa ka pamilya, ipakita usab daw ni Dominic kang Sue ang kanindot sa kinabuhi, pinaagi sa pabiling nga maayong tawo diin maukinimatod pa ang usas ng motivasyon nga ngayon makita sa usa ka relasyon. Balitang Showbiz, hug ka na to sa DTX at Coffee Mix. Nagahope ka na, nag-detox ka pa. Ingin man sa Mighty C, ang client base ng Vitamin C, D3 Bio, ang DTX at 500. Kinisi si K5, Rufa De Vero para sa kampiyon nga balita. Sir Bishop Liko, Karingawa sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500, Morning Newscast.
9: Balita,
1: Balita, Sports.
2: Alas 6:24 na mga ka-K5 balitang sports ang hatod ikapon ka na to sa DTX 500 Capsule. Kamutabang ka nimo sa pagkontrolar sa imong sugar. DTX 500 Capsule, mapalit ka na sa inyong mga suking butika o parmasya sa inyong lugar.
1: Balitang sports!
2: Ako nga balitang sports sa US President Trump, walay klaro nga mulantaw sa dula sa Nax o Sports sa karong adlaw. Tali-tali hatod ka na to ni ka-K5 sa iri, DTX 500 drop, K5 mo.
1: Balitang sports!
11: Wabay kasingiruan kung si U.S. President Donald Trump muranta pa sa Game 3 sa Best of 7 ngadula sa NBA Finals tali sa Knicks og sa Sports. Kinsa dulao na karoon lawa oras na rin sa nasun sa Pilipinas. Ato na sa'yo nang ipabalo na daan sa mga tidumala sa Knicks ang ilang mga fans nga mulantaw ang U.S. President. Hino sa pagkaroon sa pagkuha na itong balita, gilauman pagkadunay kausaba rin na sa'yo na ito nga si U.S. President Donald Trump fans sa next sa dugay ng panahon. Umika nini, nakinayin naman siya siya ng mulantaw. Sa dula karoon lawa, ang next, gilauman ng mabando sa 3-0 nga baha, kung nabaraha, gumikan kay ilang kagulingon ng baluarte. Sports Balita, KK5, sa Real DTX sa 5-Rep, para sa Kapitang Balita, Servisyo Publiko, Kalangawan sa Regnos, K5 News FM.
2: Ato ko ras mga ka-K5 balasay sa 26 na mukutong naglanggom sa itong DTX 500 Morning News Cards ning adlaw Martes. May butag na itong tanan, may butag sa mga lituners, may butag usab sa itong sparring partner ka-K5, Shara Marie Humilio.
0: Kung ka-K5 Games, huwag mayang butag po sa mga suking ka-K5, nato nga namin ang karoon silang to sa tags na ka mga radyo. May ingon man, ang mga naglantaw sa Facebook Live.
2: Mga ka-K5. Atong mapagtimbiag may adlaw, may buntag ni kagawa dito Mira Florida na naka-DTX Kofi Mix na di sa may ayungan. Nga mo, shoutout daw siya ni Juicy Flory Martins Arillano Christian Aileen sa tanan nga ng Minaw. And of course, Sir Emmanuel Alminso, good morning!
0: And also, Mom Lardessa P. Tansha, happy Tuesday po na.
2: And Sir Wilde Maputi, Liatrice Sanders, may buntag.
0: Stephen S. Panueva, maimutang surgeon from Shawachan from Sitio Pagtubaan, Uringao, Kabakalandi, Oga Pagwit sa Family Lobero sa Ulog Montesino, Umandoka. Lagutin mabuti la Carol S. Panueva family. Salamat.
2: Naminos na ito karon si Aldrin Binopailde sa Maymanhuyod o si Ma'am Silsa Elsa Sikula Villarranta.
0: Gary Enople, happy watching Sir Mamoni Galvez nga nagkita ex-coffee mix.
2: And of course, naminos na ito karon si Ma'am Emilia Ligara may buntag o si Rugasiana Agapay may buntag nga namina o greet siya ni Nanay Buboy Yagablas. Ah, si Nanay Buboy dahi ni. May buntag, Nanay Buboy.
0: Good morning.
2: Muna siya, kabalo ni siya, mutag na siya nga. Imong makauban si Kuan. Ano?
0: Ah, nakasalay, nakapatag na.
2: Dili, ako kayo. Wala'y challenge man.
0: Ah, maglisod po si Nanay kay Kuan niya to. Daghan man good.
2: Lukot kayo.
0: Oo.
2: Oh. Grabe kayo na ako. Yes.
0: Sir Espirit John, Gandalaw, Delido III, may muntas na nan, andan na good with Skrola, sila si Atena, Selena, Antea, og Espirit John. For ito, minaw sa mga nagkaon, pamahaw sa yung yun, nagmataog sa ilaha, Mama Mary Grace Bayarkar, hello. Yes, good morning sa mga students.
2: And condolence sa mga namatay tungod sa linog, no? Kahapon
0: oh, grabe kayo ang...
2: At timing ko yun, no? Katong na, ang mga estudyante na eskwela.
0: Oh, first day of school. Yeah, first day of school, truma, dahil nang
2: nakuha. Correct, correct.
0: So, grabe ka.
2: Actually, K5 siya. Kung imong nagtawon, ganyan nga pang hitabo ka ron. Wake up call, unta ni nga, ano, mga official, bitaw, nga mga kawatan, nga mga magagnaw, nga unta, urumon. Dapat unta, ang linog, kito sinado sa...
0: Ha?
2: Sa sinado ba? Then, ang mabilin, katurang dili kawatan. O mahulot sila, minito si kawatan, sila tanan.
0: Pagdumot na muna yung mukha K5 games.
2: Personal nga kalagot.
0: Ayaw ba?
2: Hindi mo ninood. Alas 6:29 na mga Kaki5. Musunod ang 4-1 portion. Kaban si Kaki5 Manager Bernie Cabuso. Manamigong oras sa tangalan sa kinatibukang puwersa sa Kaki5 News of Fame 97.7 Dumaguete. Our CEO President Busdo Cramel Oya.
0: Area Manager Mayor Fab Ubanian Naligan.
2: Station Manager Kaki5 Sir Bernie Cabuso.
0: Kabarato Pigas na wag atong technician Kaki5 Abu Dwayne Alpus.
2: And salamat mga Kaki5 sa inyong pag-uban sa programang DTX500 Morning Newscast. Sa kami nagpun ang inyong mga tigbalita. Kininyong ubos ng alagad sa kahinan ka K5 James D. Tribayo, Pandukilo.
0: Okay, K5, siya naman ay humili.
2: Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros,
0: K5 News FM.
12: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
13: K5 News FM.
12: Championing the lives of the Filipino.
14: D3Bio.
15: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3Bio, normal na dyan rin akong regla.
14: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
16: Mapalit sa mga butika.
14: D3Bio. D3Bio.
15: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3Bio. Ipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
14: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
16: Mapalit sa mga butika.
14: D3Bio.
17: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaag kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
16: Mabahal sa mga butika.
14: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, na permi ko gapang luya ka ng murag kape kayo. Hindi ko. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi, recommend niya sa kuha ang Mighty C Vitamin C. Namundan ako isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad na kainom ko aning tambala. Ako dito akong pagpasalamat. Pero kayo ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na niyo.
14: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Sa mga butika.
14: Mighty C! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay ganam kaon, sige lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong kaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
14: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C!
16: Mabalit sa mga butika.
17: Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo?
18: Bigyan ng Memory Advanced Serum.
4: Ang Memory Advance Serum. Ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
21: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
22: Extend Food Supplement for Men.
23: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
22: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
24: Ako si Nita Gandalaw na ay Kidney Stone. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
22: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
16: Ang Visio
22: ng may D3.
16: Kapalit sa mga butika.
22: D3 Bio.
25: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
25: DTX Coffee Mix.
16: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
18: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
27: Alas 6:33 na sa kabuntagon, oras na tudyapon ka na to sa Mighty C. Ang alkaline based vitamin C, detect sa 500. Pinaka-epektibong tambal, labi na niya itong tagas kay sugar, detect sa coffee mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, o sa ito ag D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. At umalik ko na mga kakifay, mga itong oras, alas 6:33.
18: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
28: For all those problems, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
27: Ang kagawasan kapanalipdan pinaagi sa kamaturan. Kon sa bakak, giluiban. Sa panaghiusa. Kon sa panagbahin-bahin, gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban, gipasipadan.
28: Foro de los Pueblos.
27: Mga ka-foro, mga ka-K5, kumusta kay buntag? Good morning, good morning! Yeah! Welcome now, sab. Darigapon sa ito ang pagpanagubaduban sa ito ang tulumanon. Inyong tulumanon.
28: Foro de los Pueblos.
27: Foro de los Pueblos sa first portion. Adlaw karon nga Martes na, ha? Martes na. Pizza. Dice noy bina mga suking. Ah, pizza dice noy bina. Pizza noy bina ning bulan gapon sonya tuiga 2025. Kira gapon si Kaki 5, Bernie Campos, kanunay ka Mike TC, Detex 500, Detex Kokemex, o ga D3 Bayo, kamusaw. Magigumanuman ka ninyo mga gala, kutob ta sa alas sa 7. Dari sa tuang first portion. Onyang alas 7, media usahab sa second portion ng mga Kaki 5. Doon na tayo tandem broadcast, no? Sa atoang mga sister station Timuoka, Pilipinas, bahin sa update mga sukin tigpaminaw sa Linog nga mamatod pa sa latest 35 na ka mga kinabuhi ang nakalas. Ubay-ubay na usab ang missing nga mga sukin tigpaminaw unya daghan pod ang nang-enjoyed. Kasagaran ini dito ni nahitabo sa Jensan sa General Santos City mga sukin tigpaminaw mga kakifans.
28: Foro de los Pueblos.
27: Standby on niya sa dugang update na ini. On niya nila nato niya tagad-tagad o kapagtagad sa second na portion ng mga suking tigpamina. Pero karon ato niya po ni mahatagan o gigo ng pagtagad. On niya, kuwan lang ni, makwanta ka ng, say tawag niya ni, hisgot ang mga suking tigpamina bahin sa Linog. On niya, hisgot punta bahin mga kaigsunan sa Senado. At kuwan lang ni ato karon na saksak ka sinagol. Pero sa di pa kay alas 6:36 naman, kumusta ang atong mga kaigsunan ng mga mananagat, mga mangingisda, kumusta mo? How are you today? Atong mga kaigsunan, usab gam nga mag-uma, how are you? Okay ba ang inyong mga pananom room? At least pananom karon At least sa mga suking tingpamina, medyo nakaulan-ulan. Muna nga, kansab ka nang lipay po lang ato ang mga mag-home, ano? Nakaroon sa mga merkado publiko! Dari sa atos Dumaguete, Building 1 to Building 10. Angon sa panghitabo, mga kaiksunan, dito sa Jinsan, makaingon gito mga higalaga, nindot na yun, mag-uho ng ato ang merkado. Oh, di ba? Oh. Katong magpa dili-dili pa niya. Ayaw na kay oh, tanawa. Kana naging building ang mga suking tingpamino nga dugay na kayo. Retrofit lang. Kana ngayon maayaw bita mo na delikado. Lindot tanawon sa gawas sa ibabaw pero wata kabalo mga kaigsunan sa ilalong. Ang ato mang gunari mga higalas Pilipinas kining ato ang obo ba? Building code na to or sa kining nagdumala mga suking tingpaminaw sa mga building di man good kay stricto mamaura po di mga kaiksunan mga suking tingpaminaw mga kakipay sa mga sakyanan nga di pasayroan bisan dilapidated na kayo basta okay pa kunong makina dagan pa na oy na pa masahiro gyapon pamala. Gusto ta i-modernize sa mga suking tingpaminaw, daghan po kayo ang musupa. Kay pwede pa kuno. Muna ngayon, sakay ni mo, labi na dito sa sugbo, mga higala mo, sakay ka, murag nga matunok na ka mga suking tingpaminaw sa taya. Murag ma, titanos na ka mga higala sa taay or taya. Hala, arangkada lang yapon, napamasahiro lang yapon. Hangtod ang mga suking tingpaminaw, nga anga ka ng, unsara na, mga joint, mga vault joint, o sa'y paitawag yan ang mga suking tingpaminaw. Ya, sa ilalo, mga higala, nga kuha naman di ay, gianay naman di ay. O, gikao naman di sa taya, hala, pamasayro ng hapon. Hangtod nga, nigbiyahe mga suking tingpaminaw, tuwan ng ligid. Naguna na kay sa lawas. Tawad sa ayom-ayom. Upo ni sa to ka mga building ng mga suking tingpaminaw, dari sa to, ah. Di lang dari sa Dumaguete. Bisa ka sa napitan ng mga lungsod ng mga kaigsunan. Di ba? Oter Miraflor, morning ni mo, Dr. Morning, nakadetext coffee mix na yun si Oter. Wendy Maputi, good morning. Boss Bang, good morning. Ay, Paul Anthony Manso, Paul, good morning. Emmanuel Almenso, good morning. Lourdesa Pitancio, good morning. Lina Montesino Agaton, good morning.
28: Puro de los Pueblos.
27: Advance Apipista, Sibulan. Pista sa Sibulan, karong nga pizza 13, o nga bisperas pizza 12. Muni mga kaigsunan ang nakalaay. Tungod kay, kanabitong, kita nga mga Pilipino, hiling kayo taga repair-repair? Sa uban nga mga dapit na mga suking tingpaminaw, pag ang imong sakyan ng 10 years na, ilisa na yun na. Pinakataas na na. Pero dali sa ato, 10 years, palitang pisa. Eh, overpriced po na mga suking tingpaminaw ang pisa. Muna nga mo resulta yun. Building po na to, mas maayong tang istriktuhon yun. Nining Office of the Building Officials sa UBO, auga, sa uban pa mga suking tingpaminaw ng mga area, na ang imo nga building, pag 40 to 50 years na na, ilisa na yun na. Ilisa na na. Eh kung tanaw na to, pintalan, karoon ang mga suking tingpaminaw. Kuan man, kanang ang saitawag nini, kining pintal-pintalan raman. Magmukos paw na, palit na yung mga kaigsunaga pintal. Hala, pintalan, kung tanaw ni Mulan, hindutan, no? Kung naghirig-hirig na gamay mga kaigsunan, laki-lakian lang na yun. Di ikaw makaingon po ko, nindot po mo lagi. Bago na ini, bagong pintal lagi. Pero wata kabalo sa ilalong nga ng mga suking tingpaminaw, simbakong doon ay linong. Simba ko mga igalaga doon ay bagyo! Di mo resulta yun. Mauna diha mga igala. Kung may munta nga, magbag-otag merkado, mag-uhon. Magbag-otag City Hall, mag-uhon. Tao ba yan na? Kining mga opisina nato, kining sakyanan nato, kining gitrabahoan nato mga suking tingpaminaw, muna'y extension sa ato ang panimalay. Bantay mo. Hi, Mag Joy Fry! Good morning! Ma'am Joy Fry, good morning, Ma'am Joy! Lonely na si Ma'am Joy. Ayaw ka lonely-lonely, Ma'am, tuman sa bitaw. Pagkahuman na nabitaw video call. Bitaw, Ma'am Joy Fry, good morning. Repita sa may luok kasimulan. Always good. Kusog kayang radyo, mga higala. Gawas nga kusog iyang radyo. Piti-piti pag yun kayo, mga kaigsunan ng iyang radyo. Gawas nga kusog kayang radyo. Kusog po kayo, mga kaigsunan ng iyang ka cellphone, FB. Godofredo Malbog, good morning. Ray, oy, pare Ray Cuevas Villaflores, morning, pre! Morning, usap ni Aldrin Villopael, good morning. Vicky Batayo, good morning. Marilyn Rites, good morning. Emilia Ligara, good morning. Morning ninyo, oy, kumusta maning ato ang mga listeners, mga sulkintig paminaw? Ha, kumusta mong tanan? Pare Ray, morning. Nya, morning, usap, ngato ni Jean Cabaldo, good morning. Alas 6:42 na mga higala.
28: Foro de los Pueblos.
27: Sadi pa kumupadayo ng mga sukinting paminaw. Ingon si Mama Joy, mayong Martis dyan. Looy kaayo sila, sir. Ang mga bata, kaluoy kayo. Lagi? So, mauna mga higala ang nakasakit bitaw. May gali mga sukinting paminaw kay flag ceremony pa to. Inom sa ito mga higala, ganit takes copy mix ha. Parti lang niya agyo ng mga sukitig, pamilaw. Mga kakipan. Arlene Ausan, Ma'am Arlene, good morning. Good morning po diyan ni Kapitan Alan Ausan sa Barangay Mabuhay niya mga kaigsunan sa may Santa Catalina. Mabuhay, mabuhay, mabuhay ang Pilipino. Morning kantahon ni Kapitan, pag mangampanya na siya, si Kapitan Alan Ausan, mabuhay, mabuhay, mabuhay, Santa Catalina. Good morning, Sir Bernie. Shout out ko sa talaga mga onliners and viewers watching from Santa Catalina. Gika ni Madeline Salamurin Hamandron. O niya, sa ato po rin mga kuhan, sa ato nga mga Facebook viewers, ha, i-share po ninyo. Pag may time, share, share. Share, share, share, share, share, share, share, share, share, share. K5 News FM Digital Dash Dumaguete. K5 News FM Digital Dash Dumaguete. I-share ninyo, ha? Share. Para makabalo po itong uban, na huwag pa makakita sa ito nga program, huwag pa po makadungog sa ito nga program, mga sukintig paninaw. K5 News FM Digital Dash Dumaguete. O niya, samtang nga naminaw mo, inom-inom po mo og DTX Coffee Mix or DTX Premium Coffee. Pareha ba ni Ma'am Joy Fry ba? Inom-inom. Okay! Ato lang sa ninyo, isgut-isguta ng mga sukintig paminam. Ato, magta ko sa Senado.
28: Legal book?
27: Oo, ha? Karoon niya na lang, naghantag-antag mga oras sa mga sukintig paminam. Senado, timang-timangan po nato ni. Kamo! Sa panghitabo, kagahapon ng mga sukintig paminam. Buntag na itabo. Buntag na itabo. May gani mga kaisunan lagi kay napa sila sa ground. Daghan man to nga mga video, o niya na lang to mo, ato ipang-play ang mga video. Daghan to nga mga video, kamo po, nakakita naman po mo, kaya naman mo yung mga cellphone. Dito sila mga kaigsunan sa ground, open space. Katong yung mga bata nga, kanto nagbayang magiliw, hapit na tumaman ang mamatay ng linog bitaw na perting panaga nila mga sukintig paminaw. Huwag mahuman ang bayang magiliw.
28: Foro de los Pueblos.
27: Kay nato sila mga kaigsunan sa ilalom sa kanang ilahang Moraog Gym. Matunglagan sila sa gawas. Ang uban ng mga eskulahan, ako ang yun, nahirig. Katong dito sa Jalibi, sa Jinsan, kita mo ato mga sukintig paminaw, nga ang gwardya dugay pag yun ang mga higala ni gawas. O niya, mga trabante na kagawas, nahugma. Ang KCC po nila dito, murag KSS. No? KCC. Nakuan po, ang ilang pong SM dito, naghapon. Boss Bern, Raul Supat ni, watching sa imo nga maayo nga buntag. Loyuli. Sa muna siya na mga higala. May gani na timingan ng mga kaigsunan nga buntag. Wa pa sila mga higala makasaka dito sa ilang mga rooms. Kay kung nakasaka pa to, Onya bigo mga kaigsunan ang 7.8 nga magnitude. Butang nakasaka na to sila dito ba? Like fourth floor, ang uban mga kaigsunan fifth floor. Sus Ginoo ka. Possibly nga daghan pagi ma-injured mga kaigsunan kay uban niya na manglukso man. Ang uban niya na manggigala. Kanang mag-drill-drill bitaw, mahin mga suking tigpaminaw ni anang earthquake. Altia ba tumalaki puntiyas para magata si bulan? Kada bitaw mga earthquake drill ang mga suking tigpaminaw, kung tanaw ni mo, di yun na siya mo yung realidad? Ha? Di yun na. Ngayon iklinog niya na mga kaigsunan niya, namo soon sa classroom, namo si Kalpur, third floor, di yun na siya realidad nga kanang, muingon ang teacher, kalma lang, unya, hinahinay na yun. Hinahinay mga kaigsunan o ga lakaw mga estudyante padulong dito sa ground din na din na mo'y realidad oy ang realidad yan ang mga sukit kit paminaw kung gano'n ay linog ang maestra mo'y una mo siyagit niya linog tinawad mo na o niya mga estudyante mga kaigsunan hala iyan ang pangita o gasa na pita mga igala maka ang tughag na na ng uban mga kaigsunan o gasa na pita makalukso. Oh, na siyang realidad. May gani mga sukit tig paminaw, bisag naglinog. Pero pasalamat gihapon ta nga. Wa pa sila makasaka mga kaigsunan ang uban nakasaka kato nga uban manghigala nga mga tapulan mo plug ceremony. Ah, dito na to sa Roma, dagan yun to. Oh? Labi na kay first day. Ah, oh, nga istorya-istorya dayo ng manghigala. Dugay kay magukang sa istorya. So, wala. May gani. Oh. Kay mo to mga kaigsunan ng mga orasa. Si Zainil Zulita, good morning. Shout out, there is Dumanhog. Jerry Garcia watching live via FB live. Okay kayo. Muna niya mga sukit ipaminaw. Karon! Homans linog kagahapon. Grabe na. Devastated kayo mga sukit ipaminaw ang General Santos City o mga kasikwit ganapit. Dito sa Pulumulok. Sultan ko na natuguban pa. Sa Dabaw, wala kayo sa Dabaw. Dito yung napita mga kaigsunan sa Maijinsan. Dito sa Suksarjin. Doon na ko'y warning ng mga suking tigpaminaw sa tsunami. Magali, kay mura gawa'y tsunami, ilan na po gibawi mga kaigsunan ang mga warnings. Onya! Takhan pa kayo mga galang ng mga aftershocks. Rogelio Saldasal, Sir Bern, good morning. Naglantaw ko live sa mga programa. Shout out ako nga mga manghod diya sa may diya sa Kaloo. Good morning, Rogelio Saldasal. Gina Ritis nagko good morning. So unsay gihimo dayon unsa day lakang? Inanam na. Kinahanglan ang mga suking tigpaminaw. Kini nga tong leader gikan sa presidente mga kaigsunan hangtod na. Sa mga nasyonal lang nato, kay nasyonal in scope man sila. Ngadto na sa mga party list mga sukit tigpaminaw. Gikan sa presidente, vice president, mga senador, ngadto na manggigala sa mga party list. Ay na lang din nga mga district, mga kaigsunan, mga congressman, kay iya man po na sila paningkamot. Sa ilang tagsa-tagsa ka mga distrito. Kining nasyonal lang. Mga national agency after sa panghitabo, humans mo nga linog na migo dito na pita sa may South Cotabato at dito Suksarjin. Labi na dito sa Jinsan. On sa din yung gihimo. Erwin Tulpo. Rapi Tulpo. Oh, Risa Hontibiros. Kamudya nga nasa minority o majority. On sa inabutang gayon sa inyong una-una. Hearing lang gihapon. Ha? Erwin mo naghapon na. Hearing? Onya katong inyong mga speaker kaghapon katong inyong mga resource person taro kayo scripting kayo inyong mga tao ang taga Jinsan mga kaigsunan perti nga kuyawan ang mga higala perti ha di na mo puyo mga kaigsunan sun sa ilang abalay dito na sila sa gawas mga higala kay every now and then muuyong onyang inyong gihimo hiring-hiring na gihapon mo mumaura gihapon ang mga suking tigpamilya sa impeachment nga misaka na mga kaigsunan pagayo ang presyo sa atong gasolina onyang inyong giyona impeachment gihapon nga to ni Sara. Ha?
28: Puro de los pueblos.
27: Mga kuanggol mong dagko. Ha? Insensitive kayo mo. Ako palang ni Erwin kaghapon ng mga sukit tigpaminaw. Sus. Daigon pa siya sa mga tao? Ito, sinuod mo na eh. Walang yun eh sila mga kaisunan. Kwarta-kwarta naman ko nila. Huwag naman ko'y buot mga kaisunan ng tao pag ma-ulipo ng mga sukik ng paminas kwarta. Ang kwarta mga kaisunan, maayo. Di na dautan ang kwarta. Ang tao mo'y dautan mga kaisunan. Gumikan kay Juan niya matarong pagdalang niyang kwarta. Kwarta ko no, root of all evils. Root of all evils. Kakamalan mo niya. Mayo na, gusto mangalis Ginoo mga higala, madato ta. Huwag yun, ingo na Ginoo nga, magpabilin kang pobre. Ang mga politiko na mga kaisunan, gusto tang mapobre. Gusto tang mapobre. Gusto mapobre ang mga tao kay inigabot sa eleksyon kung dato lang mga tao, mga kaisunan, islabo naman lang na sila. Muna, gusto sila mga higala mga tao, perming pobre. Kay inigabot sa eleksyon, taganag 100 din mo mga kaisunan, mabutar na nila. Taganin mong 50, pero dato ng tao, doon na ni gusto ang tao, doon na ni kwarta ang tao, inyong 50, islabo na na. Muna niya. Ang gihimo pa lang utang mo Erwin kagahapon, imo gi-postpone ang hearing. Lupad ka padulong dito sa Davao, padulong dito sa Jinsan. Pakpak pa mga tao nimo. Pakpak pa mga tao nimo. Yeah! Oh. Pero ikaw, kanang imong brother nga si Tulpo. Ayun. Kano magun na mga kaisunan? A matter of kano magun na? Kanang political or sa tawag nga na heart, kanang heartfelt o sa tawag nga na kanang sa imong kasing-kasing, kinasing-kasing yun nimo ba? Hindi ko na naramang guna. So pag buto mga higala para dili kayo kama lipong-lipong para ka na makagain po ka o respeto gamay pagbalik sa mga tao ngayon ibutang ninyo diha labi na sa Jinsan kay kini mga tulpo mga higala kusog siguro na dito sa Jinsan ang inyong gihimo unta ang imo untang gihimo Erwin ay sa ha okay doon ako ipabalo ninyo postpone sa ang hearing importante din ka mga tao nga nang hinahanglan nato dito sa Jensen. Quick na yun. Munang itawag na quick response. Kamu, sige lang away. O, ikaw po nunta kay Tano. Lupan po nunta na yun mo, di kay... Kada, okay naman po na mga higala nga kada opinion mo, basa kag Biblia. Pero hinaot po nunta mga sulkintik paminaw, nga mo paralel, ang kanang imong gibasa nga passage diha, kanang imong gibasa nga passage diha sa Bible, mo paralel po doon sa imong pagkatao. Ang problema, basa-basa lang ka, niya kutob na sa imong utok, wala sa kinasing-kasing, wala sa imong binuhatan, baho paghapon ka kaysa hugaw sa ereng kay Tano. Kana ba? Probida, malakan yan. Ikaw clear, lupa doon ta na yung ka-clear. Muli na kaparat na ito, mga sukit yung Panginoon. Kay usahay, ang una nga mo response, mga higala, sa panahon nga doon ay mga trahedya. Sa panahon nga doon ay force majeure, linog, sunog, bagyo, kining nga mga individual, nga mga negosyante, mga higala, mo'y una hinuon mga kaisunan nga mo response. Well, kinod dito. Mga negosyante, mga higala, mga artista, mupay una mga higala nga makakulikta na yun ang mga sukit ng Paminaw para iapunapod nga ito sa mga biktima. Pero kini nga ito mga politiko, sus, maayo pang punggutag ulo eh. Ha? Wa yun! Humot-humot ito kagahapon, Win! Tanatan ako kagahapon ng mga sukit ng Paminaw, pertingil araw eh. Wa yun, lami ang ilang hearing! Maura mga kaisunan ang pagkakuha ng ilaw niya itong mga resource person nila, mga sukit ng Panginoon, nga pabura po nila. Emilia Aladino, good morning Sir Bern, watching from Valenzuela City, good morning. Kenneth Inong, good morning Sir Bern, good morning. Pilomido Villanueva Imet, good morning Sir Bern, ikamusa, watching in Talay, Dumaguete City. Salamat kayo ha, salamat yun kayo. Alasay, 56 na mga kaigsunan. O niya, sa 7:30 mga higala, mag-tandem ta. Tibuok, Pilipinas. K5 News FM, Philippines sa mga kaigsunan. Latest update dito sa Jinsan. Ingunan ha. Mauntan ni himuunda yun mga higala. Inani ka response unta. Inani unta kapaspas ang response ninyo. Di kay igura mo ingon mga... Ingon rin wala kanyang. Ay, okay naman ang pundo para itabang ato sa mga biktima sa linog sa Jinsan. Kaya kanusama na mga bot? Ha? Remember na mga sukit, pamilya katong bagyo dito sa Yolanda? move dong suko kay Toscoper, katoscoper ba to? Nga nag-coverage siya, kaingon siya nga, pag-abot ko na niya, sa CNN man Toscoper, ingon siya nga, pag-abot niya, basin o gaokin okay ang tanan kay 6 days or 7 days, una to siya niabot. Sus, pag-abot dito mga higala, mura mga higapon. Motong tira siya, na si Marmay DIL dyan to. Suko na yun si Corina. Oh, hinaya mga suki, tipa, mga katingon na yun nga. Natanawa, gaba-gaba po to kay ina ni Kuan Marito, no? Romaldis, no? Kunya, mo itong panahon na nga, Aquino ba ya? Kunya, Romaldis o Marcos. So, mo itong mga higalang, nagihimong pamulitika po. Grabe, naging ni kapolitiko mga kaigsunan dahil si Kuan, si Mar o gakini si Martin. Ay, Ginoo, Marvin na isa Parsia, Gila Cross. Good morning, guys, sir, Marvin, watching here in Danao City, Cebu. Shout out ko sa mga pamilya diha sa Mapalasan, La Libertad, Negros Oriental. Oh, salamat kayo. Ronnie Istanda. Oh, good morning sir, watching from Valencia, Negros Oriental. Salamat kayo. Emily Arellano, good morning sir, watching from Valencia. Ah, mo na ni kagani na mga ikaw. Standby unya mga kaigsoonan sa second portion ha. Kay minas ata kang Doc Ramil, kang Bossing o kang Sir JP. Anya pagkahuman ato gyapon ni padayon kay mag hook up man tatandi mga kaigsoonan. So, exit sa tamang higala sa first portion. Sa ngalan sa mong CEO President Bossing Doc Ramiloy, Area Manager Mayor Pebo Banyaraligan Picas Lawak Abudwin Ulpus, kinagapon si Kaki 5 Bernie Campos Canonic ITC Detex 500 Detex Coffee Mix of D3 Bayo Kamusaw para sa kampiyon nga balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros D5 News FM
28: Foro de los Pueblos
1: K5 News FM
28: Championing the lives of the Filipino
1: D3 Bio
28: Health News
1: D3 Bio
3: Ako si John, basta ka full-time law student Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio Bye! Maukini ang ako ang sekreto
28: D3 Bio Ang D3 nga may Visio Ang Visio nga may D3 Apalit sa mga butika D3 Bio
5: Mga ka D3 Bio Ako si Jean Paul Hineroso
6: Ako na sab si Dr. Mil Oy Iskuta na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio o wala sa plain nga ordinary D3 salt
5: Basta gani cold press process buti pasabot ana wala kaagi og init wala giluto and in a natural way kini gipalandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil
6: og kini nga klase nga virgin coconut oil sir GP mo ay pinakanindot ang wow. Pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid daghan og caprylic acid caffeolic acid mga medium chain triglycerides kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini ang atong paghistugutan karon pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong baba ba. Katong mga nai gingivitis sir GP mo ni ang kinhanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling ifeel gyud na nila sir GP kanan nga magyan sa oil sa D3 Bio sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba tangtang jud na sa D3 Bio kung nahuma na pwede nimo mausap, wala dyan problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang itong mga mikrobya to?
5: Ah, namatay na to, Doc. Ayaw na dyan problema, ha?
6: Sabi na pagtunlon pa to. Siguro patay na dyan to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
5: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
6: Napagyapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imot yan, paingon sa imot tinai kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
28: D3 Bio.
7: Ako si JM, ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas kitaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
28: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
6: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
5: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
6: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
5: Sa to ba, Doc? Friendly ni siya klaseng mantika. Ang virgin coconut oil.
6: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imo hanggard.
5: Mao, before si Dietri Bayo mugikan sa imong tiyan, kinsaman ang iyang gipangita.
6: Mm.
5: Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila.
6: Mm.
5: Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala kamukaon o mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
6: Mm. Kanang kasi gikagka og mga tam Sir GP, samot na jud sila kagamay.
5: Mm.
6: Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghano nila pinaagi nining Dietri Bayo. Unya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
5: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo og security guard. Ang imo ang tiyan.
6: Mm. Og dili ra, Sir GP. Iha pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
5: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining, nga giguba ni H. pylori.
6: Hmm, grabe ha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag Dietri Bayo, Sir GP. Kumpara

0: Visio.
1: Ang Visio. Yung
0: ay D3.
1: Sa mga balita.
0: D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Health News.
2: Herbal Products ba ang inang gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Linicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na mabang gini sa Stall B2 Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, Visay Divine World Funeral. Ug anaasa gini sa Palawan Building, sa Nasa Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
3: Hamara Herbal Products Center. Your
0: One Stop
3: Herbal Shop in town.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi. Bangod ka apektado. Gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyap po ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapit ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: O mga kabutika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon na ko. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo na ko ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsplina kay sige kong absent. Mau na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko og Mighty C, dinidjud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C!
1: Ang alkaline, ga vitamin C!
0: Sa mga butika.
9: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-iskwela. Hindi na magnabalaka. Ang solusyon, yari na!
0: Memory Advanced

0: Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Walang may ganahan makikistorya ni mo.
2: Tungod sa imong bad breath.
1: Mag Clinicas 4Biotic. Kinapataghan ang good bacteria sa imong baba.
2: Clinicas 4Biotic.
1: Kinapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba.
2: Yahindungtan sa tooth decay.
1: O bad breath.
2: Clinicas 4Biotic.
3: Gah, ma-joy ride man tabi ga.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men.
5: Gawa sa maca.
6: Isang herb
5: na nagpapataas ng ating energy
6: at stamina.
3: Tiga, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Kaya?
4: Siyempre! Naka-extend ko yan!
3: Basta sagad nga driver, extend lover.
5: Extend Supplement for Men.
3: Yeah!

0: 9933 or visit at Luxin Heritage House, Luxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out ads advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads advertising located Silliman Avenue, Dumaguete City. Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya ug 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van ug auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation ug 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot ug beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang na kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
1: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM, ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current event. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an nimo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniuto, or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang hikayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagkadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinom dumdum sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Dumaguete. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa mga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Dumaguete. Sa laptop kung sa K5 News FM Dumaguete kamo mag-advertise. Makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot? Magpa-advertise na sa K5 News FM Dumaguete. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Ningtak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762 o pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
2: Mahilig ka ba mong kanta? May kanta ka katungod in love ka o ka-inspire. Aniyan na ang lugar na pwede ka mong kanta kung murang wala yung naglantaw kini mo. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Nasin magkada imong pamilya o kain pinalangga kaya ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw o gadun na pa'y happy hour. Pagkalingaw gayod sa Kanta Haray Family KTV.
3: Kikumot-kumot.
2: Busa, kung mahilig ka mo kanta o ang kanta walay hilig ni mo, gabi na ta sa Kanta Haray Family KTV. Ana sila himutang sa North Point, Iscaño Beach, Piapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday only at Kanta Haray.

0: Damo Pangay Band, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang ato nga suplemento.
2: D3 Bio.
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang D3X Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Caldripo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 라디오
1: 박명수의 라디오
2: 이토 on K5 News FM Network championing the lives of the Filipino people.
3: Alas 7, 19 binato di apong kanato sa Mighty C, ang alkaline base sa vitamin C. Detect sa 500, pinakapiktibo nga tambal, labi na niya ito ang mga tagas na kaigsugan, panong pagkadabitisa, no? Detect coffee mix, nakakapika na nakalitox ka pa, ang sa ito ang D3 bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Ito, balik ko na mga kakifay, mga tokoras. Alas 7:20.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: For all, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Non inim possumos, aliquid adversos veritatem, sed pro veritate. Huwag kita'y mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan. Kundili pagdapig lamang sa kamatuoran.
5: Foro de los Pueblos.
3: Mga ka-foro, mga kakipaib, sa makausapa, good morning! Mike Buntag, ginigapon si kakipaib, Bernie Campos, kanunig ang Mighty C, Detex 500, Detex Coffee Mix, Oga D3, Mayo, Kamusa, o Brad Jeep Tiruda!
6: Ang mga lagang sa taong matarong gimando sa Dios, bisan siya mahag sa apan, di siya mapukan. Tungod kang Dios, may nagagunit sa iyong mga kamot. Mga kakipaib, mayong buntag, ilabi na ni Jeep Tiruda nga nagdalag butong. Isasapan niyo kumos galagat sa kahanginan ka K5, Attorney Ronel, kanunay naka D-Tex 500, D-Tex Coffee Mix, D3 Bio, Oogs 4 Biotics, di palabas, Webotag, Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuok Kalibutan!
3: Di na matabang! Nagyan matabang, basta tibok ka kalibutan.
6: Tibok kalibutan.
3: Di, nagyan matabang. Salamat kayo, Brad Gypti, ha? Salamat kayo, ha? Sa pagdaladari o gabutong. Anya, sunod, puto na pod, ha? Lamig yun kayo, turns, anya, DTX sa coffee mix. Okay kayo.
6: DTX coffee mix, siyempre.
3: DTX coffee mix. By the way, alas 7:30, mga sukit tipuminaw, tandem ta.
6: Tandem ta sa...
3: Tibok Station.
6: Atanan gyud nga station. Pero ang host na pod ang dito na po sa Mindanao.
3: Bacolod.
6: Bacolod gyapon.
3: Bacolod mo tay station dito sa Mindanao. Te check us Bacolod ang taga Mindanao. Awa man tay station dito dinsan.
6: Wala tay dinsan.
3: Na
6: tay reporter dito.
3: Na padala gapon matik na yon.
6: Ang taas agikan nga reporter.
3: Oras sa Cagayan siguro. Ug sa Hingoog. Okay, sila may pinakadool, Cagayan. May pinakadool, agi dayon dito sa Davao, Richard and Jinsan. Kaya ko magkuyo gali, magkuyo si Erwin Tulpo kagapo nila.
6: Dito no, mga totoong mga media.
3: Kaya ko ba huwag mo kuyog? Niya, kung alam ko dito, kanang skip na lang ko niya about hearing o consultative, o say, tawagan to, consultative meeting. Kay puro raman to kuan, puro raman to kagapon. Niya, dili dai pwede or pwede di ay.
6: Wala, para panginaw rato. Para ra bang makuha ratong nahitabo sa 18 kabuok ba nga kargador?
3: Kargador.
6: Kargador.
3: Ingon si Rapi. Kapaldo po ni si Rapi, no?
6: Kapaldo na.
3: Kaya kung naa kang Erwin, nabaguhay lang si Erwin or sa pagka-congressman po to si Erwin, pagka-congressman pa siguro to si Erwin. Pagka-congressman.
6: Ito congressman.
3: So, kang Rapi sa kuan, mas daghan to kang Rapi kay senador naman siya ato. Ano si Ben, wak man nila bahin eh.
6: Nangisog. Tainog, nakadaog ba yas Ben? No, habit pito nakadaog. Ikatrisi ba na gito?
3: Ah! Kay ko nakadaog. Awa pa sa bahin, bago pa man.
6: Labad gidon ta nga pong ulo sa mot.
3: Sa?
6: Atong ulo sa mot. Labad gidon ta. Tulog ka buktolfo.
3: Tulog ka tulpo. Ano? Sila na naghari-harian niya. Sila na naghaud-haud.
6: Sila na naghaud-haud. Mayroon ba kung na inahibalaan? Nga wakra ba kung mga nabalaan?
3: Puro rin inisog lagi.
6: Inisog rin nabalaan. Wakagoy uno ni utok gud.
3: Ang ilang pagka-media man, ang ilang pagka-radyo man, ang ilang pagka-TV host, ang ilang pagka niyo sa writer, gidala sa Senado manghigala nga emotion ba ya? Emotional ba ya ito sa higari sa radyo? Oh. Di ba ito makapugong sa itong kalagot kay freedom of kwangyon, freedom of speech,
6: freedom of expression.
3: Freedom of expression. Mm. So express ka, labi na og opinionated ka. Mm. Opinion, kwan ka, opinion maker. Mm-hmm. So, og opinion maker ka mga sukit tigpaminaw, bias lagi ka sa imong opinion. Onya kay apilan Manila mga higalaga suko-suko, kwilyo. Ang resulta, mga suking tigpaminaw, bahag ang ikog.
6: Ano? Gapo, ingam sila, dili man to sinit blue ribbon, so giangkon, yun nilang nga dili, di ay sila mo illegitimate.
3: Dili, yun nilang.
6: Ano naman, ilang giangkon, wala nila, ningon sila nga consultative meeting rato. Niya katong usa, sinit blue ribbon, mag itong kapiya. Oh.
3: Ah.
6: Niya ilaha ko no, consultative meeting ra.
3: Consultative niya, on public accountability.
6: Oh, niya si Jesus Codiro, niingon ko Jesus Codiro, nga dilip sinit presidency ko an. Si Sherwin, pro-tempore ra gud siya.
3: Mabita, pro-tempore bitaw, acting. Unya matingata ni Sherwin na mga sukin ting paminaw. Nga, naman si kay tayo dako pa man ang buhi. Nga naman pa kasinit president pa man ka.
6: Siya naman kung ituuhon, kaya siya na may gi-acknowledge sa Malacanang, siya na may gi-acknowledge sa house.
3: Acting gali, o karon, di na mapributo nga sila. Oh? Sa plenaryo.
6: Dili na pumuto nga ang sila ni Cayetano?
3: Ha!
6: Tanong na to kung sa ilang pwedeng mahimo. Ay, sakto na ilang Cayetano, may pa mga Atumos Mindanao.
3: Kano?
6: O, oh, Atumos Mindanao, pasisyon na rin ang sinado niya.
3: Kano?
6: Wa man po na sila mahimo.
3: Muna akong giingon kagapon, Cayetano, huwag wala niya to si Erwin, kay maunahan ka ni Erwin nun niya. Oh. Kay kung si Erwin kagapon, pwede ba ito niya ipospon?
6: Oo.
3: Kanya, lupad sila pa doon dito sa Labaw? Pa doon sa Mindanao? Humot pa siya?
6: Humot pa siya?
3: Humot pa siya?
6: Niya, kailahan mo niyang bawion itong yahang nga nakadawad siya malita?
3: Ay, gili. Magdala lang siya sa kamalita, gali. Magdala siya sa kamalita, Torns.
6: Ito na dawat niya?
3: Kato na dawat niya, dalon niya dito sa Jinsan. Shui. Mga na rin siya.
6: Dada. Bahinan ta mo, bahinan ta mo.
3: Oh, diara ko. Oh, diara ko. Oh, apod-apod. Lipay pang mga tao!
6: Lipay.
3: Katos nilima sa una, krisis sa kuan. Krisis sa, masa ito nga krisis? Krisis sa gasolina? Ito yung pangutana, magkuan mo ma'am nga, krisis kayo. Siya nga, unahon ng impeachment, bahala ng krisis niya. Mo ba yan ito? Nanay Zoom meeting, nanay link, bogey pa na mo. Sige, magkuan ta karoon ng mga sukin tig paminaw. Magpaabot lang ta ni, signal ni Abo mga sukin tig paminaw. Bahin ining tandem na to, broadcast. Dito mga kaigsunan sa General Santos City og tanan pod nga mga sister station ng mga suking tigpaminaw. Muna diha mga igsoon. No, ginana pala ninyo. Oh. Og di mo muto nga karon kay tanong at tumos Mindanao.
6: Tumos Mindanao.
3: Oh. Igo raman ingon ang Malacanang sufficient ang pondo para itabang dito sa Jinsan.
6: Wow, sufficient.
3: Sana all.
6: Sufficient.
3: Unya, kalau sama na ihatag.
6: Kinahalan man na appropriations? Kinahalan man na siya og, kung mag-supplemental, kinahalan man na siya og House of Senate nga approval?
3: Hmm. Parang ito gaya ba? Hmm? Pero naman ay pondo siguro ito sa DSWD daan.
6: Nana.
3: Automatic na ito.
6: Ito mga QRF.
3: Ako, mga suking tigpaminotorns, bisan pa og kining atong gobyerno, dugay kay mo gawas ang kwarta?
6: Hmm?
3: O ako, og ako lay tagaaga katungod? Inana ba nga mga emergency ba? Asa na yung kwarta ba? Kuha na yun.
6: Actually, mo man ay purpose anang DRM? Nga funds? Mo man ay purpose good?
3: Nakikikawat naman daan!
6: Mga may problema. Lagi tayo gitawag og quick response fund.
3: Ah.
6: QRF.
3: Ah.
6: Marag 30% na siya sa kuan.
3: Ay, alas 7:28 na. Abot ang mga sakit ng pamina kay doon na nai-ring turns. Kaya nga portion na ito diapon ka na ito sa Mighty C, ha? Mighty C. O, ga DTX sa Coffee Mix. Higop sa ito, turns?
6: DTX Coffee Mix. Dino mo. Yeah, before mula ka, ha? Mag Mighty C, alkaline-based vitamin C, ha?
3: Kaya na gyan.
6: D3 Bio o mag DTX 500.
3: At ito, pananahon ka ron ang mga sakit ng pamina. Kaya nga, taghanay mga kuha, no? Taghanay kana nga mga building dito turns nga karahan na kayo.
6: Sa Jollibee nga lantaw ka. Ano kita ka itong sa Jollibee?
3: Ang ibabaw, Laverdio?
6: Oo. Oh. So, ang nasa Jollibee, nakagawa sila tanan akong paminaw. Kaya katong...
3: Eh,
6: sa video makita nga nakagawas na din na may usang pas.
3: Wa man to, wa man igagan.
6: Ni nakagawas.
3: Ang sa pero nakagawas siya pero
6: ang gikuanan ang katong sa taas.
3: Katong nag
6: nahugmat na magyod. Ang technician ba dito sa babaw ba?
3: Nag DJ.
6: Or DJ ba?
3: Wa man nag DJ to.
6: Oh.
3: Wa man din to makadagan gyud.
6: Wala to, mako wa pa po'y makita nga nagpatong na siya sa babaw ra ba nga nagpauyon ra siya sa hagsa.
3: Murag hapon lupad gapon to pagka ana to.
6: Gunit, gunit siya.
3: Apil siguro to siya, apil na siguro to dito sa 35.
6: Kato pong, asa tong nga nga, Jinsan tong naitanang construction worker?
3: Ano na, asa tons?
6: Ano na?
3: Okay.
0: Mga concern sa congressman, kaya na, para baba na, kag inang ginapang mention mo, iyan na project ni...
1: Ito sa landmarks project. Na landmark projects. Kung kay Congressman Albim, one, we can ask him, huy, gayom ang mga kabarangay kapitan, he's pushing for the extension of barangay election.
0: Ang report ka na ba tunta, base sa suna ko, no, i-announce ni President Bongbong ang suspension
1: of the barangay and NSK election.
0: Bogayuhan mga kapitan.
1: Gayuhan mga kapitan. Gapalakpak na mo si Lakab sa sumpa. Gapalakpak si kapitan. Nung kanuna. Kag may isa pag i-chiro dyan.
0: Ano pa?
1: If that is natin na pari po yung good news. Ginaduso man ni Congressman Albi na liwaton ta ang aton nga pagpili sa mga senador dapat regional senator.
0: Ina iyang kampiyon niya proposal.
1: Ina nga mga tirada.
0: Kaya para atis kung Western Visayas ka, may imo kaging kagalingon nga senador. Kung in-IR ka, may ara ka maging mo senador. Siguro kada region, bisang tabi, tagi isa-isa doon, depende, no? Naka-standby na para sa ating tandem broadcast ngayon. Update natin sa Mindanao, itan tira ang entrada.
7: Linog sa Jensen. Sa pagluntad sang tuman ka baskog nga linog nga nagaluntad sa Mindanao, ang K5 News FM Bacolod magadala sa inyo sang regular updates, network tie-ups kag explainers angot sa linog sa Mindanao.
0: Alright, K5 Eric, magtagalog muna tayo. Check tayo ang ating K5 News FM Magkagayan de Oro with K5 Nathan Sarmiento. Sila po yung ating main host ngayon. Kasi mainit-init ngayon ang mga development. Kasi nagpadala po ng coverage team ang K5 News FM doon po sa General Santos City. So our main host today is K5 News FM Cagayan de Oro. Takantaway na si K5 Nathan Sarmiento. K5 Nathan, magandang umaga buong Pilipinas. Good morning.
8: Yes, magandang umaga po, Sir VPO, Sir Eljan. And sa ating mga sister station na buong Pilipinas sa K5 News FM Philippines, magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta pong signal natin sa inyo dyan, Sir Eljan?
0: You're coming loud and clear po. Ah. Go ahead, K5 Nathan. Makikinig lang ho kami at kasabay na iba pa natin mga himpilan tungkol po sa update dyan sa Lindol, sa Mindanao.
8: Yes po. Nasa General Santos City po, mga kasamahan natin sa K5 News FM Philippines, si K5 Jonathan Sabanal. At yun po, nag-aruping po sila ngayon at tinignan po ang destruction na hatid ng Lindol kahapon doon sa nasabing area. Alam naman natin na yung Region 12 at Region 11, siya po yung medyo may mamaraming destructive na mga infrastructure dahil po sa 7.8 na Lindol sa Sarangani Bay. So tingnan natin kay K5 Erwin, kung ready na ba si K5 Jonathan?
9: Number one.
8: Yes, okay. Dito na si K5 Jonathan Sabanal, live from General Santos City. K5 Jonathan, good morning, ganino?
10: Yes, K5 Jonathan, nandito po tayo ngayon live na live sa Barangay Kalumpang, General Santos City. Iba't ibang bahagi dito po sa may General Santos ay wala pang signal hanggang ngayon. So naghanap tayo ng signal K5 Jonathan upang may pakita natin na yung mga building, mga gusali, na apektado talaga ngayong araw. Nakikita natin sa kahapon ng gabi, sa pagdating natin dito sa General Santos City, bandang alas 6, kahapon K5 datan, hindi pa natin naikot lahat, no? Ang mga naturang mga gusali. So ngayon, patuloy ang pagtaas na bilang ng mga biktima matapos yan higit kahapong umaaga ang nang mag-recharge 7.8 na lindol ang Sarangani at General Santos sa K5 Natan. So ayon sa pinakahuling ulat, pati ito sa NDRMC Office ng Civil Defense o OCD na tapos nila, umabot na sa 35 katao ang nasawi sa buong Mindanao. Naitala K5 Natan sa Sarangani Province ang pinakamaraming namatay, umabot na sa 17 na individual, karamihan ay dahil sa mga landslide at kumuho mga structure doon sa Maiglan at Barangay Malapatan. Samantala, dito naman sa Diyos Santo City, kumpirmado na itong 11 at 12 ang patay at 142 ang sugatan at 4 naman ang patuloy na pinaghanap. Dito po sa Barangay Kalumpang ngayong umaga, mayroon na 2 pakatao ang hindi pa nakita sa isang safe for market na malaking nagumuhok kahapon. Dahil sa matinding pitsala rin, dinaklara ng state of calamity ang Diyos Santo City kung saan ito ay pinalabas kay Pagnatan no, sa ni Mayor Pacquiao dito mismo sa Rasgutang Ciudad. So kung saan maraming malaking establishment to, kabilang na dito ang mga malls.
0: Okay.
10: Santos International Airport dahil sa mga sira at pasilidad. So mayroong mga ano mga sira, mga linkage no sa mga leakage na mga makikita sa mga gusali at mga daanan. Habang suspended rin ang klase ngayon sa lahat ng antas dito sa naturang lugar din hanggang ngayon. Marami ring lugar walang kuryente, may mga bahagi na walang signal, particular na na communication. Bagamat kahapon umaga patapos sa may pinalabas na no na may tsunami warning na natala ang 1 metrong alon sa Kiambat Maasim, patuloy pa rin ang pag-iingat ng publiko dahil walang humpay na malalakas na matitinding payanig aftershock kagabi. Doon mismo sa tinutuloyan natin kipad na tani sa Barangay Mabuhay na ating aban mga alas 10 kagabi na ating silayan kay Pagdata no, na ang pagyanig kagabi, so hindi pa bumabalik yung kuryente at saka signal.
0: Okay.
10: Kanina mga alas 3 ng madaling araw, bumalik yung signal kay Pagdata. So, naghahanap kami po dito ng signal sa may Sato City kung saan kami makapag-live kasi ngayon hirap talaga makapasok even ng mga sending videos and photos. Yung mga reply natin sa GC natin, hindi po natin maipasok agad sapagkat dito po sa Major Santo City, dahil sa walang kuryente, medyo apektado rin ang signal tayong araw K5 na taan.
0: I see. Ito ba ang pinapakita mo sa video? Saan? Lugar to sa sentro mismo ng General Santo City?
10: Yes, ito po ay nasa sentro ng General Santo City K5 na taan kung saan tayo umikot-ikot at hinahanap natin yung mga nakita na mga video kung saan talaga gumuho. So doon sa may Panpindaton at Prosa Avenue, kahapon binisita natin no, yung gumay-gumuho na isang radio station at isang food chain. But good news kasi walang natala, no, walang walang na i-record no na may sugatan at na missing dito lang sa may barangay Kalumpang. Dito ngayon ang ating dito tayo nag-focus kasi nandito pa yung ating mga rescue team, ating mga otoridad. So ngayon atong ating
0: makapag-interview sa kanila.
10: Oo, hindi tayo makapag-interview kasi sinasabi na hindi daw sila allow na magbigay ng statement kay Pagkatan.
0: Okay.
10: Kasi hinahanap natin yung mga otoridad na yun talagang makapagsalita kay Pagnatan, especially the rescuers and PNP department, wala pang makapagbibigay kay Pagnatan, naghintay pa sila ng abiso. Oh.
0: Anong ginagawa ng local government units ngayon, no? Sa ngayon, ngayong araw, dyan sa Diyos Santo City, may darating ba na taga-national para tumulong dyan? O, ano ba nangyayari dyan? Anong mga plano sa ngayong araw?
10: Sa ngayon, medyo inihintay pa kay Pagnatan kasi wala pang dumarating, no? Kasi nilibot naman natin yung city, ano ba ito, General Santos City Hall. So wala pang mga tao doon kay Pagnatan. Mayroong portion din ng building na medyo na-crack din kay Pagnatan. So ngayon, ngayong araw, posible yung mga trabahador ng City Hall ay hindi makapasok tapos yung mga pumapasok lang ngayon kay Pagnatan yung mga rescue team natin dito. So, inaanap pa natin, inaantay pa natin kasi naghahanap tayo ng contact ngayon kung sino talaga ang makapagbibigay.
0: By the way, Kakipay Brad Jonathan, yung mga sinasabi mo ng mga area na may namatay, may missing ng mga tao, bakit pala may namatay doon? No? Bakit mayroong mga missing doon? Ano ba yun? Mga establishments, factory, etc.?
10: Yes, Kakipay Brad Jonathan, dito po sa may barangay Kalumpang, particular in isang gusali na malaki, yung Seymour Market.
0: Uh-huh.
10: Noong pagkinig na malakas sa Lindol kahapon, yun din ang yung officially in time in ng mga trabador dito po. So buti na lang wala pang mga customers K5 natin kasi early in the morning pa yon. So isang malaki itong gusali. Tapos yung mga nag time in ng umaga na mga trabador dito, yun po ang na-missing. But ngayon hinahanap natin ito sa paligid kung sakali maka-interview tayo ng mga pamilya. But wala namang pamilya ngayon K5 natin. No, ay wala pamilya. Kasi kahapon ng madaling araw, kahapon na mga bandang alas 6, early in the evening, kipagdatan, mayroon tayong interview na isang resident sa naturang lugar na sinasabi na kapag tawag pa, nakapag-contact yung nasa loob na hindi pa nakukuha. So ngayon, binalikan natin dito, mayroong isang police officer na nag-ating tinatanungan kay Pagnatan kung nakuha na ba yung dalawa. Sinabi kay Pagnatan hindi pa, no? Hindi pa nakukuha yung dalawang biktima na nasa loob. Kailangan ngayon kay Pagnatan na yung kagamitan, no? Na magagamit talaga nila upang makandak na nila yung rescue sa loob ng building kay Pagnatan. Kasi sira na sira talaga ngayong kung matitingnan natin kayo sa video, sira talaga no, ang buong gusali. So, hindi na balance. Tapos, pinag-iingatan lang kayo panatan na upang makapasok sila sa loob na hindi naman bumigay yung kabuang building kayo panatan na talagang masasabi natin kunting post na lang totally damaged na siya kay Pagnatan.
0: I see. Okay. Sa tingin ko, itong mga infrastructure na nadali talaga ng earthquake kahapon, sa Lindol kahapon na kay Pagnatan is parang ito yung mga area na nasa tapat talaga ng Sarangganib. Yung Pindaton, sa kakalam ko, dyan din yung patungo yan ng City Hall. Ang katapat niyan, Layong Beach at saka Sarangganib na. Totoo ba? Tama ba yung observation ko kay Pagnatan? Kasi yung Kalampang, nasa tapat pa rin yan ng Sarangganib.
10: Yes, sa Kipagatan, sentro lang ito. No, yung tinutuluyan namin ngayon, more on subdivision to. Wala tayong masyado makikita na mga bahay na mamalalaki. First floor lang Kipagatan. Pagkapunta natin dito sa may sentro na, sa city proper in General Santos City, makikita natin na talagang maroon mga defective na mga gusali. Maraming mga defective na gusali kay Pagnatan na sinasabi natin na kunting lindol. Marami pang aftershock, no, na possible na darating kasi kagabi pa lang doon tayo nag-live sa barangay Kalumpang. Parang ang lindog dito kay Pagnatan, iba dyan sa Cagayan de Oro. Yan, parang sumasayaw-sayaw ka lang. Dito, mababaw yung lindol na parang ano ba yun? Parang alon sa dagat na talon-talon. So, kung dyan sa Cagayan de Oro kahapon, yung namataan natin na lindol is parang sumayaw ka lang. But dito, pag dito sa Santos, ang lindol dito kay Pagnatan, parang mababaw lang siya na tumulong-talon siya kay Pagnatan.
0: I see. Sa last din na lang, no, K5 Jonathan, baka may mga katanungan din ating mga kasamahan, no, ating mga SMs at saka ating mga sister stations. Okay, kanaputol, K5 News FM Philippines, si K5 Jonathan. So, nag-open patch tayo ngayon kasi medyo mahina yung signal ng internet doon. Okay, balikan natin na K5 Jonathan. Kamusta po ang buong syudad sa ngayon? May naglabasan ba mga tao? May nagtrabaho ba? O canceled lahat sa ngayon?
10: Sa ngayon, sa ating libot-libot po sa area ngayon dito po, K5, sir, dito po ngayon, maraming nagsisira, halos lahat ng establishment po talaga ay nag-close ngayon. So wala tayong nakikita na mga open na mga building, na mga lalaking building. Yung mga ibang establishment yung separate na mga building, yung mga ano lang, first floor, tapos hindi affected. Yung yun lang nakikita natin ngayon nag-open dito po sa proper city in Ginsan na General Santos City po.
0: Sir, sa kuryente at ano pa, signal ng internet dyan sa General Santos City, ano pa mga utilities na apektado ng indoor kahapon?
10: Dito po, wala pang signal. Mayroong portion na may signal kay Paiba Natan, may portion din na walang signal.
0: May tubig ba? Wala bang problema sa tubig dyan?
10: Tubig? So far, malakas ang agas ng tubig ngayon dito.
0: I see, okay. Baka may katanungan ng ating mga kasamahan na Sir BTO sa Bacolod, unahin natin yung K5 News FM Bacolod. Go ahead po, Sir BTO.
11: Okay, thank you so much po K5 Nathan at sa ating mga kababayan, sa mga K5 natin sa buong Pilipinas. K5 Jonathan, nice po natin malaman, ano? Wala ko ba kayong nakausap dyan ng mga tao na nagbigay ng actual experience nila kung ano kalakas? Ano talaga nangyari? Ano oras umatake itong napakalakas na lindol dyan po sa Gensan? At along the way,
1: yung experience nila,
11: yung ating daanan, yung route, kamusta yung daan? Passable pa ba o hindi na passable including the airport?
10: Yes, sa K5, sino po to, sir?
11: K5, Eljan.
10: Sir, BPO, sir, Eljan. K5, Eljan, dito po ngayon sa aking pinuntahan is passable pa po ang mga daanan, no? Doon po sa banda patungong airport, sinasabing hindi na po madaanan kasi na-close na. So mayroong areas din na nakalagay na no entry. Especially yung mga gusali talaga na nawasak, tapos yung mga debris na sa daanan. So nilagyan ng no entry po kay Paiba Eljan, no? Doon sa may gusali na may isang food chain, tapos yung may registration na gumuho talaga, yung parte ng isang road, nilagyan talaga ng no entry K5 dyan.
11: Yeah. Okay? Okay na kami dito para at least makapagbigay din ng katanungan. Babalik lang kami with K5 Eric mamaya sa kalagdagang tanong. Balik sa iyo dyan, K5 Nathan.
0: Kami, salamat, Sir Vivio, si K5 Agenda Casanio from Bacolod. Now, punta natin ang K5 at Dumaguete, si SM Bernie Cabusog. Isan, good morning sa iyo at katanungan mo para kay Jonathan Sabanal po.
3: Maraming salamat K5 Nathan at saka K5 Jonathan. So kasama ko dito si Attorney Ronel. Ang katanungan lang po namin dito sa Dumaguete K5 Jonathan dyan sa Gensan, yung mga karamihan sa mga gusali na tumba or na was out or sa itawag nini na pilay. Mga ilang taon na yon na K5 ba, Jonathan, na 20 years ba, mga bago ba yung gusali, or mga dilapidated, or mga karaan na ba yun na mga gusali, K5 Jonathan?
10: Yes po, K5 Brunel, no?
3: Bernie.
10: Ngayon, Bernie.
3: Ah.
10: K5 Bernie, oh. K5 Bern, no? Sa ngayon, yan po ang ating alamin, no? Sapagkat ngayon, nandito po tayo ngayon upang alamin kung sino-sino yung mga gusali dito na kumuho talaga. No? Pero talaga tagad dito naman yun na mga kasamahan natin si K5 Jason na tapos si mga K5 Ching. Siguro si sa i-ask ko sa kanila kung sa kanilang magtira dito mga ilang years na kaya, no, ng mga gusali na possible na nakikita nila dito mismo sa Jensen. Sir Jason, mga ilang yung mga pinuntahan natin na gusali, mga ilang years na sa banabana yung ilang? Yung mga gusali na pinuntahan natin, yung mga na totally talaga na gumuho.
12: Pacheng PC is almost na siya mga 10-15 years. Pero they are still renovating mang kasi every time to time nag-renovate yung PCC.
10: Yung
12: sa Jollibee is inventory pa ako.
11: Ando na yun. Matagal na.
12: For more or less, mga 30 years na yun siya, more or less. Okay. Pero from time to time, may renovation man sila, pero I don't know if how stable ang ilang ang kanilang renovation.
10: Yung para na...
12: Ayun, okay. Bago lang yung Notre Dame, I think mga siguro mga 10 years. Yung McDonald's, yung isang food chain na sa Barangay Lagao, bago lang yun siya. Mga, more or less, mga 5 years ago. 5 years
10: ago? Yes. So, yung mga gusali na punta na namin K5 na San K5, Sir Vern, no, may iba is, yung iba is 30, almost 30 years na, 10 years, 15 years. May iba, isa yung McDonald's na food chain is 5 years, pero kung tinan natin, talagang wasak na wasak K5 Natan o K5 Burn, K5 Altano.
3: Sige, salamat K5 Jonathan. Back to K5 Natan.
0: Okay, maraming salamat K5 Dumaguete, SM Bernie. Punta naman natin ang K5 Santiago, si Sir Irol, Sir Greiser.
13: K5 Nathan, magtatanong lang ako kay K5 Jonathan. K5 Jonathan, napansin mo ba kung diyan sa city proper ng Jansan, kung gaano ba karami ang mga damage na structure, more or less, anong porsyento ng mga structure diyan? At ano-ano mga structure?
10: Ating nakikita dito K5 Errol, no? Sa sentrong sa Maynila, Santo City, talagang marami yung mga establishment na mayroong partially damage at talagang yung iba, yung konti lang yun na yung talagang na ano siya, yung gusali talaga na hugno, no? Sa so, Tagalog dito ng hugno na nawasak, totally nawasak. Katulad ng utility, food chain, at saka yung may ano, registration na gumuho talaga. So, makikita natin din may iba't ibang mga building na talagang may mga iba't ibang crack, but hindi naman siya masyadong malaki yung damage, pero kinakailangan pa itong ma-check K5 Natan kung po yung K5 Errol, kung pwede na ba itong tuluyan ng mga trabahador, kasi kung nakikita natin dito talagang hindi talaga pwede. No, kasi yung ibang mga gusali, yung pundasyon, okay man yung building, but yung mga talaga yung mga dingding nila, yung medyo may apektado, nang wasak talaga K5 Natan. So kagabi, K5 Errol, mayroon tayong na-interview na isang security, isang security guard, dalawang duty lang sila that time, isang security guard, tapos isang isa pong chief cook ng isang restaurant. So during the time 7:38 nung niyanig na lindol ang kanila ang General Santos City, lumabas na sila. Tapos sa pagkabas nila, more or less mga 2 minutes, biglang gumuho yung kanilang building talaga. So buti na lang kasi dalawa pa sila na duty that time kasi umaga pa man. So 7:38 wala pang mga tao doon. So mga more or less 9 to 10, yun ang kinatatakutan nila. Baka pag doon ang lindol kay pagdatan, talagang marami talaga ang masaktan o kaya kaning masugatan o kaya ay mamamatay K5 natin kasi yung K5 Errol, kasi yung building talagang nawasak talaga.
13: Okay, one last question na K5 Jonathan, ano? May report kasi na may 4 pang missing, no? Saan bang lugar itong mga missing na ito? At yung pamilya, by the way, ni Ma'am Shing na taga dyan din sa Jansan, abay, kumusta ba sila K5 Jonathan?
10: Yes, sa K5 Errol, kagabi ay kahapon, may natalang 4 na missing sa isang gusali dito sa may barangay Kalumpang. So pinantuhan natin ngayon ng umaga, mayroong 2 pa, no, ang hindi pa na-recover K5 Errol. Tapos sinasabing kahapon, nakapag-text pa yung nasa loob. So ngayon, lubat na, hindi na mag-contact K5 Natan, K5 Errol. So, nagpapakasakali yung iba dito na baka buhay-buhay pa yung nasa loob. Pero dahil sa talagang mayroon sinasabi kagabi na mayroon silang gagamitin ng ano ba yun, detector kung saan talaga na-locate yung mga 2 tao na hindi pa nakalabas ng gumuhong gusali na Save More Market K5 Natan, K5 Errol. So, dito naman sa Barangay Mabuhay, kung saan kami nagstay sa bahay nilang Ma'am Shing po, mayroong mga konti lang na mga mga bahay na medyo mayroon crack. Kasi sa ilang bahay, medyo din crack. Pero konti lang. Doon kami natulog kagabi, tapos walang kuryente, at napaka, ano, init doon. Tapos, lumindol na mga alas 10, K5 Aerol. O lumindol siya ng mga 5.7, ata yung lindol kagabi kasi nag-search naman ako kung anong lang magnitude level yung intensity, yung lindol kagabi. So nasa 5.7, pero yung lindol niya, hindi katulad dyan sa CDOs, kagaya hindi oro, na para ka lang sumasayaw-sayaw. Dito talaga, parang nag-jump-jump siya, tumulong-talon. Parang mababaw lang yung lindol. So, natatakot tayo kagabi. Para tayo napukaw yung pagtulog natin. Tapos, mga alaon na, bumalik yung kuryente, mga 5 minutes, wala na naman siya. Bumalik naman siya pagka 3 p.m. Doon na tayo nakapag fully charge K5 ba
13: Maraming salamat sa K5 Jonathan, K5 Nathan. Thank you.
0: Maraming salamat din po Sir Errol at dyan sa K5 Santiago. Punta naman natin ang K5 Iloilo, si Sir Warren. Sir Warren, good morning. Go ahead.
14: Magandang umaga, may aga K5 and Ethan. Yung katanungan ng Iloilo, dumami po ba yung mga pumunta ng ospital dahil for check-up kasi high blood at saka na-traumatize sa pagyanig dyan na K5, Nathan?
0: Dali lang po ha, K5 Iloilo, kasi po naputol ang signal ni K5 Jonathan, ibabalik ka natin. Okay na? K5 ba, Erwin? Okay, hindi. K5 Jonathan, pakinggan po natin ang katanungan ng K5 Iloilo. Go ahead po siya.
14: Okay, take to po. Dumami po ba yung mga pumunta ng ospital for check-up dahil high blood at saka na-traumatized dahil sa patuloy na pagyanig dyan na sa inyo, K5 Nathan?
10: K5 Lawrence, right?
14: Oo.
10: So, K5 Lawrence, yung kahapon, may nagpalang 142 na sugatan. Sa ngayon, at ipapagtuloy sa atin kung may nagdag pa ba ang mga sugatan. Kasi ngayon, yung search and rescue operation nagpapatuloy pa rin dito po sa General Santos. Makikita natin yung mga rescue team natin dito na 24 hours talaga yung kanilang pag-search and rescue. But dahil kagabi walang kuryente, hindi talaga sila makapagmadali no, sa kanilang pag-rescue. Sumalit ngayong araw na ito, ating sisiguruhin na makapagpahanap tayo ng kumpletong detalye kung may naidagdag pa ba na mga nasawi, mga nadala sa ospital, sapagkat mayroong ospital dito na medyo damaged din siya, K5 Lorenzo. So hinahanap natin ngayon kung saan banda hospital sila dinala kasi malaki itong General Santos City. So kinakailangan pa natin na hanapin ngayon. So kung malaki yung Cagayan de Oro, malaki rin itong General Santos City. Bandang Palomolok palang daan kahapon, no? Saan banda yung Palomolok, ma'am? South Cotabato, no? South Cotabato, Palomolok. Pagpasok pa lang natin dito sa General Santos City, hindi na tayo makadali, no, ng pagpasok dito kasi yung mga substation ng entrance ng General Santos City, marami yung nagpapatupil kahapon. Kaya nga, pagpasok natin dito sa city proper ng General Santos City, yung mga gasoline station ay sirado, tapos yung mga malalaking tindahan sirado talaga. So ngayon, hinahanap natin kung saan ito natin mahahanap yung mga ilan yung mga hospital dito, ma'am? Kasi hindi tayo nakakita, sir, kung saan ba itong ngayon patuloy tayong nag-stay lang muna tayo kasi dito yung set natin ngayon mayroong signal. So, apat na malalaking hospital dito po na including government hospital. So, apat yung hospital na pupuntahan natin kung doon ba na yung mga biktima or mayroon ba specific na evacuation center kung saan daw nilagay yung mga naturang sugatan kahapon na K5 Lawrence.
0: Okay. K5 Ted, balik sa'yo, Nathan. K5 Nathan.
1: Salamat po, K5 Iloilo, Sir Lawrence. By the way, andito rin sa linya natin si K5 Palawan. K5 Palawan. Baka may mga katanungan din kay K5 Jonathan. K5 Palawan, go ahead po.
15: Si Alex Quilos, Fungueblos. Magandang umaga mo rito sa lungsod ng Pusa sa pinaka-broadcast center ng K5 News FM sa buong lalawigan ng Palawan. Number one, medyo ligtas ang Palawan. Sinasabi nila when it comes to mga ganyang usapin dahil hindi kami kasama sa fault line. Kung titingnan natin ang demographics ng Pacific Ring of Fire, ang Palawan medyo malayo sa fault line. Pero line fault, maraming nangyayari rito, haros araw-araw dahil sa brownout. But anyway, interesting kasi kahapon while the Foro de los Pueblos is going on, before mga 8:32 pa lang, kahapon may nag-text sa akin from Davao, kaibigan natin, and informing us that Davao was yesterday naka-experience ng 6.7 registered in the Richter scale of Feebox. Magnitude 6.7. And then kinalaunan, we found out, kasi pinaloap na kagad ng newsroom that it came all the way from the epicenter, which is Polomolok, South Cotabato. Now, itong katanungan ng dalawigan ng Palawan. Mahirap sa mga reporters natin, nandyan ang BPO natin, at this point in time, mahirap pa mag-account ng ilan ba talaga na sugatan, ilang bilyon ang extent ng damage. Ako may nakikita ako mga kalsada kahapon na medyo nagpilo ang kalsada. Dito lalabas na naman ang mga palpak na construction projects. No? But what is interesting right now is this. Ang yun volcano, nilalagyan yan ng kagamitan ng Feebox para any moment at any given time, so with Canlaon volcano, mamomonitor ang movement or ang tinatawag na seismic activity or may movement man sa ilalim ng dagat kung depende sa origin ng magiging lindol. Diyan ba sa lalawigan ng South Cotabato, diyan sa General Santos, wala bang monitoring system ang Feebox? Kasi ang nakikita natin dito, biglaan lang, parang wala man lang naramdaman na warning, kagaya ng ginagawa ng Feebox natin sa Negros Occidental at Oriental na may monitoring sa Bulkan Canlaon. Now, pangalawang question, in terms of topography, saan situated sa mapa itong South Cotabato at area po ng Sarangani, mga ka-K5 dyan sa Mindanao?
10: Yes, sa K5, sino po ito sa Palawan, sir, no?
1: Alex, sir, Alex.
10: Sir,
1: Alex.
10: Sir John?
1: Sir Alex, Sir Alex.
10: Sir Alex, okay po. Base po sa monitoring ng K5, Sir Alex, kung sa katanungan mo, bubaba yung Feebox, is mayroong monitoring dito po sa General Santos City?
15: Yes, that is the very first question.
10: Mm-hmm. So, yan po yan ang ating tatanungin po dito sa dito po sa General Santos City, yung possible mahanapin natin dito yung mga spokesperson dito nila, kasi una-una kagabi pa kita na kagabi pa tayo.
1: Yes, Jonathan, excuse na lang po. Kasi may nakita ko sa Feebox report nila. May dalawa kasing bulkan diyan, no, sa South Cotabato, yung Mount Matutom at saka